0: kaulan, gabagyo, kaano man da, damo sa mga gakalatabo subong. But one thing's for sure, God is good, matutom siya. Good morning, Ma'am Bings PSJ. Mayong aga gid sa inyo tanan. For those of you who are listening sa inyong mga radyo subong, please do go to K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page, like the page, and share it with others. Alright, dili tanan pagpadugayon. Tandaan gid naton, matutom gid kag maayong aton Dios nga ginaalagad. So sit back, relax, we're gonna be talking about a lot of things. Kag tandaan gid ninyo, more than anything else, hindi ni sa tungod sa kung kay sino, but this is about God and the Word of God. So tandaan nyo gid, may plano gid, may purpose gid ang Lord sa inyo, tagsa-tagsa kag sa aton nga kabuhi. Amen, amen, amen, amen, amen. Share this post, share it sa inyo nga mga friends, share it sa inyo mga relatives, sa inyo mga group chat sa tanan-tanan. And watch this video. This song is called Matutom Ka. Matutom gyapon ang Dios naton nga ginaalagad. Tandaan ninyo, He never fails, He never changes. Kita kita gapalpak, kita may mga bagay patanga hindi tsakto nga ginaobra, but the God that we serve is the God who is faithful. Amen. So here's the song Matutom Ka, and we'll be talking about a lot of things this very day. So sit back and enjoy ang presence ng Lord, and God bless gid sa inyo tanan-tanan. Kag salamat, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa Kamustahan with Pedro. So here's the song, Matutom Ka. God bless. Kag hope this will bless somebody nga gapamati subong dira. Here is the song.
1: Balik si Renato Pawaan Jr. Kami ara ko sang duwa ka kabataan. Halin-gali kami sa Manila, kaga sa Manila gid ako gid nga bata. Sang grade 2 ako, mga 7 years old ako kag nakalabot diri sa Iloilo. Subong Tundo, Laking Bakaw, Iloilo, kag diri masugod ang akong istorya.

na kami kamag-utod, ako ang agot, so ako gid ang permiso pad ni mama. So every time nga mag-away sila, ako gid ang makita sang tanan. Sa nagbulagay sila, ako gid ang nakataksi sang tanan. Nagtudok gid sa pamisaron kung mga nagkalatabo. Sa kami makasasala saktan nagadako ako, kaging bayaan ako sang tatay ko. Do nangita ako blasang iban nga mangin tatay ko. Do diran ako nakabadtag blasang kakulangan sa pagpalangga sang pamilya bla. Nagdako ako nga kulang sa naygay sang amay. Pero may mama kami. May mama kami nga ara gid permi nga nagaupod sa amon.

Mama is the best mother. Wala na siya nagpabaya sa amon. Nalipay din ko sa Ginoo ni Mama sa amon. Kaya kung wala si Mama, wala mo kami kakilala si Ginoo. So nagdakwa ko nga na wala tatay. Siyempre wala tatay nga mega na may nagalaygay sa amon. Tanang niya mga bisyo na intrahan to gid. First year pa lang ko ka panigarilyo na kuya. Second year ko, gainom na ko. Third year ko, nagsugod na ko bisyo. Marijuana, shabu, panangid, nag-gantigid. Gabi gidang ginubra sang kalibutan sa kabuhi ko. Na as in, wasak-wasak gidang kabuhi ko yan. Nag-bisyo ko for almost 13 years gid. Half of my life, wala gidang pulot akong kabuhi. 13 years gid ko nalulong sa bisyo, sa droga, sugal, sa inom. Tanan-tanan gid. Ginintrahan ko gidang tanan-tanan. It's because nga wala sang may nagtatay sa akon. Until such time nga nagabot ang tiyon nga ang akon kabuhi do wala na gid pakantuan. Ang Ginoo bla nagahimo sa mga pamaagi bla. Kung gusto ya kaluwason, luwason ya gid ka. Kung may planong Ginoo sa isa ka tao, ang plano sa Ginoo mas labaw sa tao.

dire nga bilang nagabaligya sa druga, pero nakaagi man ko ama mo na nakaagi man ko bulabaligya sa druga. Meron sa isa ka pulis na nagambal nga, to surrender ka gidya to.

sa aton kay kapatid, apat na siyang aton ng mga ulo. Ay nako. Sige lang, buwas lang ko anay maano. Buwas lang ko matuo sa Diyos. Hindi. Now, Paul speaks to people who have heard the gospel and urges them not to let grace become empty or inactive in their lives. Hindi nga, sige lang, sindihan man ni Lord subong kung ano nang natabo sa akon. Yes, may sindihan niya, pero what if it's too late already kasubong na gidya ang ginahatag sang Lord sa imo kag sa akon nga dapat batunon ini nga kaluwasan kag iya nga grasya. So salvation begins with God's favor. God hears, helps, and opens the way before we can claim any achievement. So, tandaan gid ni naton, pabor lang niya, regalo niya sang Diyos ang salvation, hindi niya nimo kag nakon pangabudlayan, ginhatag yan ni sa aton. So we have to just, munang favor yung ginhatag, we just have to receive it. Ara, grace is received, not earned. Wow, grabe. The gospel is a gift to welcome, not a reward we can manufacture. Tandaan ginaninyo kag naton. Grace changes our posture. Next, now, salvation calls for response. Ano buwas? Sa sunod nga adlaw, hindi. Today, subong nga adlaw. The repeated word now turns the message into a present invitation. Agare, believers join God's work. The reconciled become witnesses and partners in the ministry of grace. Grace sends us outward. Sa iba naman sa inyo, ba't si dugay-dugay na kamo? Good morning, Ma'am Winifreda Sarmiento. Yung aga gid sa imo. Ba't si dugay-dugay na kamo, kag ako, ang ara sa Ginoo. Pero wala pag gid sa isa ka tawo nga nasira natun sang pulong sang Diyos. Ay, nako. Anon mo na akong brand out ang iban nga balay kag emergency to kung may ara ka solar dira ka suga hindi ka gidya mag-share sa ila. Ang bali Jesus, I am the light of the world. Dapat i-share tani ang suga sa ilang mga kadulom. Because God offers saving grace now, we must receive it sincerely and respond to it obediently. Ayos. Amen sa inyo tanan-tanan. Susubong, we'll have a acronym of salvation. We start kita sa letter S. S. Salvation. See God's grace clearly. Dapat, tandaan ninyo kag naton nga ang grasya sang Lord dapat makita ginaton. Paul begins with grace. God acts first. God hears and God helps. Salvation is not a human achievement. It is God's merciful initiative. Wow, hallelujah. So may ara gidya ginaobra ang Lord sa aton. Tandaan gina naton tanan. To see grace clearly is stop trusting our goodness and start trusting Christ. Kay abis ang iban, mabayda naton ang ininga grasya sang Diyos. Hindi. Kay kung amo nagalit yung mga imol, hindi niya makabaton sa sininga grasya. Hindi man niya pwede. Hindi. Grace is not a prize for people who have made themselves worthy. It is the Father's welcome extended to people who turn toward home. Grabe, no? Ang example, the prodigal son discovered that the father's welcome was not earned by a speech but received through repentance and return. Tandaan ninyo, grabe, I've heard of one preaching, damo kita kay, di ba, dumduman nyo, ang prodigal son, nagpuli siya sa ilang abalay. Nagpuli siya kay ginwaldas niya itong tanan niya nga inheritance tapos sa ulihi nang bahog na lang sa isang baboy hambalya ano man iman mas tapos ang ginabahog niya sa baboy ginakaon niya lang balya mas damo pa to ang ginakaon sang mga alipore sang akon nga tatay kag sa akon diya gakaon ko di sang bahog balya mapuli ko hambalya layo pa lang siya nagdalaga na ang tatay niya. Many of us gapanumdum hala nga aamuto na tabo. Grabe gali. On the Jewish nga culture,
grabe no, pag-explain niya ni Gaga, change niya nga ako ng perspective kung sino ang God nato na ginaserve. Abi nato, nagdalagan lang to yung tatay for the sake na nagdalagan siya kaginhakos.

0: ginhalukan sa kagipapuli sila balay. But we have to understand, nagdali tugali ang tatay, magdalagan sa iya, kay once na balaan tutan isang council sa mga tao sa palibot, nga amutong bata, nga gingasto yung iya inheritance, kagtanan, there is a law sa ilang amids nga ina nga bata, pwede nila i-trial or pwede nila nga ibatohon sang bato kag patyon kay tungod ina nga bata, wala ya ginpanindugan ang iya nga dapat nga obrahon. So ano ang ginobra sang tatay? Hambal sang tatay, bag-o pa ang tanan, magkuha sa bata ko, kag ipatyon nila kag ano, kwaon ko na siya, hambalon ko ang tanan, nga kaya ko man siya gyapon buhion, kaya ko i-restore ang iya pagiging mabata, gintagaan niya siyang robe, diba? Gintagaan niya siyang sing-sing, gintagaan niya siyang sandal, sige na hambal sa tanan, nga daw wala lang may natabo, kag hindi niyo ni pagtanduga ang bata ko, kay kaya ko ni siya gyapon panindugan. Grabe! So kung ari ikaw diri subong, matyagan mo layo-layo gid ikaw sa Dios, tandaan mo layo ka pa lang balik ka kay Lord. Kay kung ano man ang hambalon sa iban, wala na yung gamatter. Ang gamatter is ang grasya sang Lord nagahambal sa imo nga layo ka pa lang balikan ka, kagkantuan ka sang Dios, surrender your life, repent sang imo nga mga kasalanan, kag tandaan mo He could be the God who would restore sang imo nga original nga state sang imo nga kabuhi. Hallelujah. Eh ni Lono kay Bishop nagbakasyon ng mission Bishop sa Amerika mo. Grabe. Have you been trying to earn what God is inviting you to receive by grace? Hallelujah. Oh tama na na. Oh next, A. Accept God's grace personally. Nan. So hindi gali pwede nga part grabe no, tutum-tutum kada jipri sa simba mo no, sakpa lang ko da bitol, sakpa ko da. Oh, hindi pwede, wala sakpa na eh. Ha? Hindi pwede nga, sakpa lang ko da pangamuyo pre, nga kayo lakas ka man da sa Diyos no pre. Hindi pwede. Accept God personally. Ah, si tatay ko tutom na sa Diyos, di ako okay na ko pakapalangit man ko. Hindi pwede. Wala sakpanay, personal. Ikaw kag ako, personal. The gospel cannot remain an idea we admire from a distance. Paul urges us not to receive grace in vain without effect, fruit, or transformation. Hallelujah! Baldari, Zacchaeus received Jesus into his home and grace reshaped his life. His encounter with Jesus changed how he handled money, treated people, and understood his future. Grace becomes personal when we turn from self-reliance and entrust ourselves to Christ. Kung sa panahon ta ni Subong, medyo hindi ni naton maintindihan. No, kay ginbasa naton, si Zacchaeus, isa sa sang lead nga tax collector kung sa aton pa, sa sang commissioner sa BIR. Balaan man naton kung ano madamang istorya nila, but since sa Bible ginistorya ni, gramo ni siya, si Zacchaeus, kinkuhaan sang mga kwarta sa mga tao, ayam bot. Do pamilyar gid no. Amo to gani nga sang parada tindog ang tanan ang sadya la kasi Zacchaeus ni gamay nga tawo. Sa nabatian niya nga ara na si Jesus, sumakat na sa kahoy, ay nako. Tikaw be munugsukot ka, sumaka ka pala sa kahoy, grabe nga guts iya. Tandaan nyo, it was out of his desperation nga sa iya makita ko lang ni kung sino ni si Jesus ni basi mabag-o maning akon nga kabuhi. Kamu bala, dapat you have to make everything kag accept God's grace personally. Jesus saw him and called him by his name. Hallelujah! Grabe! So gahulat lang gid gali si Jesus kay Zacchaeus nga siya mag-desire nga makabaton sa sininga pagpalangga ni Jesus. Terribly, no? He faced the wrong he had done. After to, nagambal sa, sige, ang tanan kong naging kawat ka mga kwarta, ibalik ko sa mga tawang kung ano man dira. Grabe, no? Amunin pang amuyuon naton sa aton nga susyudad. Amunin pang amuyuon naton sa aton nga nga nasyon, tani amuning repentance, makilala nila tani si Jesus, ibalik nila tanan nila ang mga kinawatan. No? Hindi ito na napag i-specify. His new faith became visible in action. Kaya dira niya nakita, ay, kadamo ko siyang manggad, ay, kadamo ko siyang mga ano, pero wala siya nag-satisfy sa akon, pero subong nga ari si Jesus, nagambal ganyan si Jesus, iya, makadtukoda sa inyo balay, terribly, kamo dira, kanami sa mga balay ninyo, pila ka milyon-milyon, nga gingasto ninyo sa inyo balay, gina-welcome nyo bala si Jesus sa inyo nga mga panimalay. Accept God's grace personally or kamo biskan gamay lang inyo balay or gaboard lang kamo or isa lang ka kama dra duha ka kama pero kung ara si Jesus bao kanami isang inyo kag akon nga kabuhi. What area of your life still resists the transforming rule of Jesus? Zacchaeus had everything. Zacchaeus had riches. Kung sa aton grusubong, nakamansyon, nakaland cruiser, basi may jet ski, basi may boat, basi may aeroplano nga nakapark to subong sa Iloilo International Airport. Pero kung wala si Jesus sa aton nga kabuhi, wala ina tanan pulos. But when he met Jesus, it changed everything. It changed the way he looked at life. It changed the perspective. Kabalya, kwaan yung tanan, just give me Jesus. Hallelujah! Amen? Accept grace personally. Kadua pa lang to, L. Ari na, kin-accept mo na ang grace ni sang Lord personally. Next is live as God's co-worker. Bag-o kita mag-proceed sina diri kung ari ikaw nagapamati ikaw hindi ko na ni pagpadugayon pa basi wala ikaw personal nga relasyon kay Jesus. Yes, balaan mo gasimba-simba ka, gobra ka sa tanan nga relihiyoso nga mga bagay, pero wala mo pa nabaton si Jesus sa imo tagipusoon ang basang Bible. Baya, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God has raised him from the dead and you will be saved. We will be praying subong, pray this prayer from your heart. Hindi ako ya ang masalbar sa imo, but I will be guiding you in praying this kay ang Diyos among magamit sa imo. Hambal ka, Father God, salamat sa akon nga kabuhi. Ang balagid sa baba mo, gahinulsol ako sa akon mga sala. Jesus, ginabaton ko ikaw bilang Diyos kag akon manluluwas. Holy Spirit, guide my life. I accept this grace and this salvation. In Jesus' name we pray. Amen and amen. If you have prayed that prayer, welcome to the family of God. Find a Bible-believing, Spirit-filled church. Kag hindi ko ni pagpalampason, no? Gina-invite ka muna mo tomorrow morning. May ara kaming ano sa mga pamatanon dira na nonoy, nene, kagkamuda, biskan ang inyong mga families. If you're available, we have 9 a.m. tomorrow. We will be starting dira sa may Bellevue Pension, sa may Biscocho House, sa kilid sang Petron. You could go there at 9 a.m. kadto ka mo, makitanay kita dito kag maistorya sang pulong sang Diyos. And at the afternoon, we will be at DECA 3 Phase 2 Clubhouse. So, Barangay Balabag Pavia, no? May ara kita dito nga service. That's gonna be 1 p.m. 1 p.m. no, dito. So, kitanay kita dito. Kag sa inyo dira nga rata sa Pavia, nan. Kung abin nyo ang hypermarket lang ang nagkanto sa Deca Home, she will be there. And chat ka mo kung may mga may mga himata ka mo dira, kag mga friends, basi dugay na ka mo laga simbara, ka mo sa Balabag, basi taga Deca ka mo, Montisilio, Providence, kung diin man dira, na kadto ka mo dito tomorrow sa clubhouse. Kag makitanay kita. If you have any questions, message me. Live as God's co-worker. We do not save ourselves, but the grace that saves us also sends us into God's work. Amo pagid sini ang gakatabo. Imagine na ninyo bala kung gastak ka mo sang tubig sa inyo balay, kagin stack mo na lang da isa ka tuig, duwa ka tuig, tatlo ka tuig, apat ka tuig, lima ka tuig, ano matabo? Pero ang imo tutupad balay nga wala sang tubig, kung pag-stack mo da sang tubig, tapos mo na kag hindi mo naman magamit, gisag-uban mo sa ginhatag mo to, gisag-uban mo sa ginhatag mo to. Diritso lang, kang makita ninyo, nga may ara, ganyan, nga pwede ikaw mahimo, kag aside nga gin-keep mo lang sa imo nga self, dapat i-share mo man sa iban. Same with the grace that we have. Good morning, si Aye Kosala, maayong aga sa imo. The rescued become witnesses. The reconciled become reconcilers. Terribly, no? God's grace does not end with our personal rescue. It gives us a place in His ministry of reconciliation through our words, welcome, service, and example. Wow, kamayugin sa aton nga Diyos. So what shall we do? First, we have to encounter grace. Hallelujah. Let Jesus restore what still has damage in our life. Second, tell the story. Speak honestly about what Christ has done. Sa imo kabuhi kabalo kabala pre, like what we had sa video, no? Shout out kali FGCC Bakaw, Pastor Renato Pawaan. God bless you and Mama Weng Pawaan. The best gidya kamo. Salamat gid. Speak others about what Christ has done and invite others near. Become a bridge toward Jesus. Pre, sa una bala, wala ko chimpo sa Diyos. Lunes hasta Domingo, gobra ko pre, kay dukulang gid, no? Pero wala ka bala kabalo pre, sa gintagaan ko chimpo ang Lord, taga Domingo, taga Sabado, taga Bernes. Kusan umanda, gintagaan mo Lord sang chimpo, magalain. Subong pre, itod man do ka kaysa dulaan man kami sang kalanon pero wala man ko pre nagniwang pre. Di ba? Walang na. The Samaritan woman returned to her town as a witness. After Jesus restored her dignity and hope, she invited others to come and meet him. Her encounter became a public announcement. Come, see a man who told me everything I did. Si Jesus na uhaw, nagkadto siya, tsagan ko do, udto to siguro, or basta mainit-init. Wala ako sa ilimno na, dugay-dugay, may nag-abot nga babae, Samaritan woman, siya sang tubig, kabalang ba ni Jesus, ikaw, kay ko bisang tubig, gabalya kung babalaan mo ni nga tubig nga ihatag ko si mo, hindi ka na mauhaw liwat, namudamo sila ginistoryahan, and guess what? The Samaritan woman, gabalya ikaw, pila kabilog, imo ba na? Ayarak ko. Kagang imo na ginaupod, subong, hindi upa na ba na? Terribly, no? Balya prophet ka siguro, mo na din reveal ni Jesus sa iya, nga, ang akon nga plano si mo i-restore ikaw, and then what happened? That Samaritan woman became the first, grabe no, missionary nga nag-share dito sa ilang lugar, kag tanan-tanan sila nakakilala sa Ginoo. Dali lang gid. Kung nga binyo mo tsaga nyo, lalaki lang ang gamiton sang Lord nga magwali, sala gid ka mo. Inyo na iya. Wala ako ba disagree ko sa inyo, biskan babae ikaw, nanay ikaw, professional ikaw, bumbiro ikaw, ano man da ikaw, tandaan mo gid, ang Diyos makagamit sa imo. Where is God inviting you to cooperate with this work of reconciliation? Tandaan nyo gid na. So ano ko na? Live as God's co-worker. Updan ginaton ang Diyos kag buligan, di man taton buligan ang Diyos, kindi taman sa buligan, mapagamit kita sa Diyos ang aton nga purpose. Next, V. Value the present moment. Man. Ay, nako. Kay kita. Hello, good morning, Sarah Jane Villaflor. No? Good morning, gid, sa imo. Alright. Sugatan na lang to sa Jeps. Dalum, Jeb. Value the present moment. Now is repeated in verse 2. God's grace is not a vague promise for a distant future. It is a present invitation. Ang sadya sa aton kisa kay Ah, sige lang pre, boss lang pre. Boss lang ko, sasunod na lang ko pre, maupod na sa inyo simbahan nyo. Sasunod lang ko na maupod sa Bible study sa prayer meeting. Ah, sige. Dugay-dugay mo nagpatay ka na. Pre, Bible study, nako depresyo hospital pre. Nah, hindi.
1: Now, procrastinated obedience often disguises itself as caution. But the day of salvation is called today.
0: Ah, hindi ko na yan mag-share na yan sa tupad balay ko dahil yan at sismusa. Ya, kayo hindi mo nasa, buwan na kabla, sungaya, makasulod na yan. Tapos may simbahan, no? Na, hindi, hindi mo na. Tawa bala? Imaginuhan mo na? Na, tawa bala? Ilan tawa bala kung ano na ang mga bagay na ang gina-ubrayan na? Hindi, hindi na na siya mapuslan sa syudad. Hindi, but now, as the Lord has changed your life, has changed my life for the better, wala sang rason nga hindi man na sila pagtandugon sang Diyos.
1: The present moment is not an interruption in God's plan. It is where His favor meets our response. The thief on the cross received mercy in his final hours when he returned to Jesus in faith. His today became the beginning of life with Christ.
0: Hambalya Ginoo, basang isa ka ano, basang isa to ka kawatan kung Dios ka ba balito ang hel mo nga salbaron ka, basang isa ka kawatan no yan no kaway kay mo kay sindi sing inambal mo ni siya. Kita nga duwagin na ginlansang kita diri kay may sala. Kita siya wala niya sala. Hambalya Jesus, remember me when thou art in paradise. Amulang tong iyagin hambal nagbelieve siya sa amulang tong nga nagtuo siya nga si Jesus ang Messiah. But you know what, hambal Jesus, dali lang gid relax ka anay, lang tawon ko anay lista mo, pila ginatag mo sa simbahan, pila ang imo nga ginsimba. Wala na gamon si Jesus. Hambal Jesus, today you will be with me in paradise. Now you will be with me in paradise kung ikaw kinbaton mo si Jesus. Hindi siya yan nagakita kung ano man dira ang mga bagay mo na himo sang nanligad. But today, as you receive that salvation, Jesus is accepting you to be with Him. And guess what? You will be with Him forever sa imong pagbaton sa iya. Hallelujah. Amen. What response to God have you been postponing? Oh, hindi na magpatugayon. Oh, next, abandon empty religion. Lapit na lang kita. Grabe. To receive grace in vain is to hear the message without allowing it to change the heart. Unami kata, change my heart, oh God. Make it ever true. Grabe. Dapat may pagbag-ugi diri sa aton nga tagipusoon. Hindi niya nga, makita sa tanan nga reliyoso ka, sa tanan mo nga pos, wala niya problema, ubrahana. Pero at the end of the day, as you are alone, upod, dira, sang Ginoo, ang pamangkot bala, ang aton nga kabuhi bala, kaaya-aya sa Diyos, or ang aton nga kabuhi bala, full of deception, nga matyaga naton, nga hindi na naton kag matago din naton sa Dios. But I am here to convince you, be right with God. Ako ginahambalan ko man ang akon nga self, I have to be right with God. At the end of the day, hindi niya nga ako nag K-5 ko, ako nag amuni, ako nag pastor ko nag amuni, ako nag no. At the end of the day, what matters most is our personal relationship with God. Kagbalaan naton nga hindi tagid na madaya sa Diyos, cause the Lord knows everything. Kagbalaan niya ang matter sa aton nga tagipusoon. Amen. Hallelujah. C.I. Grace is not permission to remain unchanged. It is the power of God that reshapes our habits and relationships and priorities. And worship, mayong aga sa imo, Jonas. Grabe. Mga ano kami diyo, black people. Shout out man, CI, kaga Pastor Edmar, no? Grabe.
1: Activity without surrender, appearance without transformation, a changed heart that increasingly reflects Jesus.
0: ang story yata na di Simon wanted the power of the Spirit without the surrendered heart God requires. His religious interest was real, but his motives remained captive to self. The gospel confronts every attempt to use spiritual things without yielding ourselves to God. Oh, where might religious activity be replacing genuine surrender? Dapat tutuod ang atong relasyon sa Diyos, no? Lord, grabe yung ga-struggle pa ko, Lord. Oh, ga-one bat pa ko. Buligi man ko, bi Lord. Buligi man ko, bi Lord. Madula na ni Lord, oh. Amen. Next. Turn from sin to Christ. Hallelujah. Grabe. Turn from sin to Christ. The urgent word now includes a call to repentance. Salvation is not merely escape from consequences. It is turning from the old way towards Jesus. Amen? Dapat hindi na gid. Lord, buligi ko nga hindi na gid ni nakon maubra liwat. Lord, ang grasya mo mag-enable sa akon to say no to any form of ungodliness. Repentance is a hopeful return, not despair over failure. It is a decisive moment toward the God who hears, helps, and welcomes. Shame says hide, grace says come home. Kamudira, basi, at some point in your life, nagtutom ikaw sa Lord, worship leader ikaw, gatukar ikaw sa church, ga-Bible study ikaw, tutom ikaw sa Diyos, ay galing ikaw nag-try, kag nag-hampang-hampang sa kalayo, nan, subong, di lang isa, dua, imo bata, tatlo, apat, lima, lain-lain pang lalaki, lain-lain pang babae, ay nako, tapos kapigado nagit, tugod sa kapigado, gaubran sa mga illegal nga bagay, kag mga amusina, tapos mula ka nakabalo, ano na nang kabuhi ko? Ay, nako. But you know what? As you turn from sin to Christ, kaya sang Lord baguhon ang imo kag akon nga kabuhi. Hallelujah. Grabe no, amo na gani. David's prayer in Psalm 51 is honest, broken, and hopeful. He confesses sin while trusting that God can create a clean heart and restore a steadfast spirit. Grabe. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Bow ang inyo nga hari nga si David, medyo ano man to, madamo man to sa mga ginobra. Ay, nako. Do ka mukha mo man, do kita-kita man, no? Imbis tani iya makadto sa sagira, ato tanato sa iya nga, ano ni, sa iya nga porch, kag nang lingling, to tanas hangga, ano, hangga paligo, to nga bayis, tupad balay na, oh. Tapos, gait, ang sadya pa kay paglingling niya, wala iya lang ilingin, papakadto iya pa sa iya balay, ay kag may mga, hindi namin yung inubra. Nagbusong karon. Tabayan nuning bana yaman ang bana niya ginpakantuya sa gira kag ginpakantuya sa tubangan kag ginpatay to sa gira. And then the Lord nangambal sa iya nga nagkasala kag gid David sa inyo be. Na kay wala ka mo gabasa Bible, abi nyo mga tawo sa Biblia, mga perpekto, ay nako, basahan nyo mga Biblia, mga kung sa aton pa nga words, mga tangkuloy man ang mga sa Biblia na da. Pero nan si David nagkanto sa Psalm 51, kaya lang ang basa, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from... Grabe! Question. Ginpatawad sang Lord si David kung wala. Wala, eh, kaya grabe na ito yung kasalaya. Hindi na ito yung mabato niya sa laya. Dapat yan mo na yan. Hindi! Ginbaton ni Lord gapon si David biska nag-commit sa sang adultery, nag-murder pa, nagbutig pa sa tanan-tanan, ay nako. So kung mapatawad ni Lord si David, ano ang rason nga ikaw ang kapamati? Subong, biska na no ka pakatunto, biska na yung kapagapamati, biska na ara ka na basi sa prisuhan, subong, tandaan mo, kaya sang Lord baguhon ang imo nga kabuhi.
1: Question is, what do you need to confess and turn over to Christ today? Yatag kay Lord. Hindi ya si Pastor Pedro makabagosin mo, ayang bot kumabalaan naman ni Guro ni Ngakon nga kabuhi, Guro, base sobra pa. Pero, kung ara kita kay Jesus, may ara gin nga pagbago. Amen, amen, amen, amen, amen. Lapit na lang ta.
0: I invite others to reconciliation. God's grace creates a people who carry the message of reconciliation. Our witness is not self-promotion. It is an invitation to come home to God through Christ. So, hindi pwedeng hambalan ko si Jeffrey, hambalan ko si Jonas. Dapat ang inyo nga invite. Ako lang gid na makaistorya. Ako lang gid pakantuan yung sila sa akon. Kaya ako lang gid na makapabaton sila kay Jesus. Sino naghambal? Tagumatayo na to sa karon, beka. Ako pag ito makanto. Kung ara to siya, beka ron gabisyo ka gano'n. Ako pag ito makanto. Hindi ko yan matulog ko akon sa balay. Kundi ka mo dito, Shell. Okay, kita bala, pasensya gida, I don't speak to any other ng mga church leaders. Abi bala natong kis, ah, kita lang gid bala ang gamit sang Diyos. Nga ako lang gid, dapat sa akon ka mapamati, dapat ako lang gid ang may pulong sang Diyos. Hindi na ya, kamo gin tawag man sang Lord, kag amo na gani, may purpose ang Lord sa inyo kabuhay, kaya hindi ko malabot ang mga tao nga inyo malabot, nga makadtop ako da, Ma'am Bings PSJ, sa May Singapore, para lang magwali, kung ara ka naman da nga magwali ikaw. Amen. Ma'am Winifreda, o si Idra sa inyo barangay, nga ay, ako pa hao, ako gidya hao. Anong ara sa akon nga wala sa inyo? Wala. Ang mga bagay nga atong ginabaton, basta sa Bible lang, i-share nyo sa iban. We do not need to perform or pressure people. We can tell the truth about Jesus, offer welcome, and invite others to take their next step toward Him. See the person. Amula ni Ibrahim naton. Pay attention to the people God has placed near you. Ara ikaw basi sa office. Ara ikaw basi sa negosyo. Ara ikaw basi sa si imo dira nga ginaubrahan nga basi ano ikaw subong coast guard, military, police, ang teacher, negosyante, kung ano man da, you could share the good news sa ila, speak simply about what Christ has done sa imo kabuhi. Ang bulo mo, grabe ang Diyos bala naging matutom gid sa ako, naging buligan niya gid ko, and then open the door, make room for someone to meet Jesus. May ara kami kilala, no, shout out da sa mo nga kilala, ano siya, general manager sa isang isa ka company, mga siran mong imo nga mga tinawo eh. No? Andrew brought Simon Peter to Jesus. After meeting the Messiah, Andrew did not keep the discovery to himself. He found his brother and brought him to Jesus. One personal invitation became part of Peter's calling. So i-invite niyo sila. Who is one person you can lovingly invite to consider Jesus? Oh, para lapit na ta. Ari na. Open your life to transformation. Amen. Salvation is more than a moment of decision. It is a new way of living under God's grace. Evaluate yourself. Evaluate ko man ang akon nga kaugalingon. Hindi kita magtinir nga amulang sini. Meron pa tayong ikagaganda, ikagagaling. Grabe Tagalog to. There's something still best sa imo kag sa akon. Tandaan mo ang purpose ang Lord, terribly. It's more than what you could ask, think, or imagine. We have talked about talents sang last week. Kag ang talento nga ginhatag sang Lord Jimo, terribly ipagamit lang bala sa iya. Kay may ara gid ang Dios nga obrahon sa imo nga life. Open lives show grace through forgiveness, holiness, compassion, courage, and perseverance. Transformation is not self-improvement. Perform for applause. It is steady work of grace, making a person more available to God and more helpful to others. Terribly. Barnabas encouraged the growing church and became a bridge between people who needed acceptance and people who needed reassurance. His life made room for others to grow. Si Barnabas, hindi magiging sa muna kasikat sa Bible, pero ang isa kasikat sa iya, kasi si Barnabas, gapang encourage lang, kaya mo na, Jonas. Biskan kis, ah, wala na sa mga mapaboksi mo kay Ryder. Kaya mo man nagyapon. Jepri, kaya na. Oh, hindi ka magkakulba. Kay may ara gyapon niya plano. Ang Lord G mo kabuhi. Ambulan na yan. Encouragement na yan ni Barnabas. Hindi ka, ah, Jonas, ikaw, para batunan ka sa Ginoo. Luhod ka di. Halin diri sa gates ng simbahan. Nasta dito sa sulod. Tapos, pray ka sang ka 50 kabilog. Hindi ka magpasting ka for 50 days and 50 nights. Ikaw, Jepri, dapat isagid niya ka milyon ihatag mo sa simbahan. Hindi, amusina. We have just to make it right with God. What visible change would show that God's grace is active in you? Last. Ay, salamat. Budlay kung wala si Bishop, kay dapat lawigon ta gid ang aton nga istorya kay kung ara sa tani tunga gid iya mo. Bishop, Valerio Celeste, shout out si mo. God bless you gid sa imo dira nga ginaobra subong sa United States of America. Terrible. Wala kadlaw si Jonas kag si Jeffrey, maapas kami dira sa imo. Basi Indonesia lang gura na isunod, no? Mukha na kami passport gura. Now is the day of salvation. Hallelujah. Chakto na mo ni Freda. Thank you, Lord, for everything, especially for the gift of life. Lord, forgive me for all my sins. Wow, mayo gid mo ni Freda. May ubrahon gid ang Lord sa imo nga kabuhi. Do not wait for a better version of yourself. A less busy season or a more convenient moment. God's invitation is present now. He has heard, He has helped, He has opened the way of salvation through Christ. Have you received God's grace? What will you do with grace today? Who needs an invitation to come near? The question is not whether grace is available. The question is whether we will receive it, live in it, and share it. Amugin niyang imong prayer sa imong life na subong, Lord Jesus, I receive your grace. Change my life, use my life, and help me respond to you today. Father, thank you for your favor and mercy. Keep us from receiving grace in vain. Help us turn to Christ. Live as reconciled people and invite others into your salvation. In Jesus' name. Amen. If 50 minutes past the hour of 8, tandaan gid ninyo ang pagluwas ang Diyos sa aton. Hindi ito siya nga luwas-luwas lang. Wala na sang iban nga Diyos kag napatay sa cross. Kag nabanhaw after 3 days, it's just only Jesus. Amuna nga siya ang aton nga Diyos nga ginaalagaran. We will still be watching this video, but Sir Andrea Rada ang ang pambata to bla nga nga video ta last week bla nan i-play ta na. And after that, for those of you who have prayer requests, please do kadto kamo diri subong sa K5 News FM Lulu 88.7 nga Facebook page, kag ibutang nindo dira sa live chat ang inyong mga prayer requests. So are, para sa mga kabataan, pwede nyo nimo palantaw sila, Jesus is my super friend. This is a song made by yours truly, and hopefully matandaan ni sa mga kabataan nga ara si Jesus para sa ila. So watch this, and then after that, we will close this with prayer.

0: Hallelujah. God is good. God is faithful. It's 53 minutes past the hour of 8 and we will be praying subong. And tandaan gininyo ha, ang kamustahan with Pedro, hindi niya parte kay Pastor Pedro ay nakubaw, palihog lang, kaluuyin yung inyong pabuhi. Hindi gid parte ni kay Jesus ha. Kay karon kung maghimo kamusang ribulto ni Pastor Pedro ba, ba't kilatan kita? Hindi lang. Hindi gid. Kalimtin niyo lang si Pastor Pedro. Tandaan gininyo ang Bible kay si Jesus gid ang rason sinitanan. And Ma'am Catalina Gallego, good morning. God bless you gid. Hi, let's close this with prayer para makaset up pa kanday Tita Bebs. After this, there's Gabay sa Bagong Buhay. Please do watch and listen to them. Bishop Lerio is not here, but his team is more than able nga magbulig sa inyo kag magpamatigid kamo. Kaga pila kadlaw siguro mabutang to na di sa mic si Jeffrey kag si Jonas di sa piya ko. Si Sir Andre, butangan naman sa likod sa camera para damot. Ha? Kaya itong kalawa, hindi ko sahok ka ko. Wala na na isa. Anyway, let's close it with prayer. Kaga, maayo, good kang matuto, mga tanong Diyos. Lord, thank you for today. Thank you, good Lord, sa imong ginaubra sa amon niyang kabuhi. We ask and we pray, Lord, nga ang imong pagpalangga sa amon, Lord, na makita, Lord God, Lord, sang kadamaan kag sila man Ginoo magtuo sa imo, hindi gani ang Lord magtuo sa amon, kundi magtuo sa imo. Lord, ginaprihan namon subong, especially mga pamatanon, Ginoo, damo subong sa mga ginaagyan ng mga pamatanon, Ginoo. Because siguro, Lord God, nag-agi kami sa pandemic, grabe nga, ano sa mental health, and so on and so forth. But Lord, one thing's for sure, you are the God who is faithful. We come against every demonic, Ginoo, Lord God, Lord, nga activity, Ginoo, sa mga schools, Ginoo, Lord God, sa mga panimalay, in Jesus' name, we pray, Lord, protection ni, ang tanan ng mga campuses, diri, Ginoo, Lord God, Lord, sa Iloilo, nga wala ya, Ginoo, sa mga pagtiniruhay, sa mga anunsi na, Ginoo, nga matabo, Ginoo, in Jesus' name, not just that, even for our offices, sa tanan, Ginoo, Lord God, Lord, pakamayuhan man ang amon, Ginoo, nga syudad, amon nga gobyerno, diri, Ginoo, Lord God, Lord, hindi kami magpaanig sa kung kay sino, dira, but we pray, Lord God, Lord, nga, we fight, Lord God, Lord, just for one thing, Lord God, we fight against corruption, Ginoo, Lord God, in Jesus' name, we pray for the truth to be prevailed, and we pray, Ginoo, Lord God, Lord, for us, even Christians, Ginoo, Lord God, nga mag-pray kami, Ginoo, Lord God, for imo, Ginoo, Lord God, nga intervention, kag kami mag-speak up, Ginoo, Lord God, Lord, sa mga offices nga ni, Ginoo, Lord God, namon, about your love, kung hindi man nila, Lord, pagbatunon, Lord God, that's it, Lord, we pray even sa tanan ng mga young people, Ginoo, Lord God, nga hindi sila mahuya, Ginoo, Lord God, mag-share sa imo, sa ilang mga classmates, sa ilang mga teachers, even for teachers, Ginoo, to step up, Ginoo, kag isyaran ganilang nilang mga kabataan, Ginoo, about your word, Lord God, more than, Ginoo, Lord God, sa pagkadamo-damo sang libro, pagkadamo-damo, Ginoo, Lord God, nga science, math, English, basics, kung ano pada, Ginoo, nga libro, Lord, the Bible, Lord God, must be teach in every schools, and we declare, Ginoo, open doors, subong, Ginoo, sa tanan ng mga campuses, Ginoo, we pray for every evangelical, Ginoo, Lord God, every Bible believing spirit filled, Ginoo, Lord God, ng mga tao, Ginoo, Lord God, nga mag-share kami, Ginoo, sa mga campuses, hindi na namon paghulaton, liwat ang trahedya, Ginoo, kag among pag-aksyon namon, but we pray, Lord, use us, Ginoo, Lord God, even for social media influencers, nga, imbis, Ginoo, Lord God, kung ano da mga dinama, kung ano da mga bagay, nga, hindi namin ang i-share nila, Lord God, but your word, Lord God, will be shared, Lord God, Lord, in Jesus' name, Lord, kaluuyi man, Ginoo, Lord God, ang amon nga mga pamatanon, Ginoo, Lord God, Lord, I pray even sa mga nanay, sa mga tatay, kisa, Lord, sila gid ang inabaso sa ilang kabataan, Lord, but sila ganin di man kaarapal, Ginoo, Lord God, sa ilang pagtrabaho, sa ilang pagpangita kwarta. I pray, Ginoo, Lord God, provide for their needs. Kagka-pray gid ko, Lord God, nga magtuo sila sa imo kay ikaw ang Dios, Ginoo, nga sarang, Ginoo, Lord God, Lord, nga mag-aatipan sa ila kag sa ilang bilog nga panimalay, Ginoo, Lord God, Lord, we pray even sa tanan nga mga pastors, ministers, sa tanan, Ginoo, Bible study leaders, sa tanan din nga mga gabulig sa simbahan, Ginoo, Lord God, hindi manayhan sila maswilduhan, hindi manayhan sila matagaan sang kung ano dira, pero ikaw ang Dios nga nakikita sina Ginoo, kag ikaw ang Dios nga may ubrahon, Ginoo, sa ila, Lord, ga pray man ko diri sa mga pamati diri subong ay may mga kabataan sila bag-o bunag, Ginoo, ipadedicate kinila, Ginoo, sa imo. I pray man, Ginoo, Lord God, sa mga galib endiri may mga bata, Ginoo, sila, Ginoo, I pray nga magpakasal na gin sila. I pray man, Ginoo, for those you know, Lord God, who would follow you, that they would be subject themselves, you know, Lord God, to water baptism, you know, hindi para mag-childless ang relihiyon, but because they want to follow you wholeheartedly, you know, Lord God. Salamat, Gid. Bless even K5 News FM, Doc Ramel Uy, si K5 Ray Umalay, si Sir French, you know, Warren, you know, Lord God, even si Sir Andre, thank you for his life. Salamat, salamat, Gid. Lord, gaga. Bless man, you know, Lord God, si Jeffrey. Bless man, you know, si Jonas nga, Ridri, you know, Lord God, Lord, kagtanan, you know, ang kapamati, Lord, si Sir Geno Cipeda, Ma'am Bings PSJ, Winifreda, Catalina, Gallego, you know, si CI, you know, Lord, si Helmer, Felicidario, and for others, you know, Lord God, Lord, nga, hindi namon diri makita, you know, Lord God, bless them, protect them, we declare even healing sa tanang kinanglan sang healing, you know, in Jesus' name, bless man, you know, si Bishop Lerio, yung araw sumong sa Amerika, may he accomplished, you know, sang imo mission for him, bless man ang gabay sa bagong buhay diri, Radita Beb, Sir God, Lord, after this one, God bless kita sa tanan, Lord God, Lord, ginabless, ginamon sila, bless man, you know, ang mga missionaries namon, you know, Lord God, locally, even for those, you know, Lord God, nga minister sa mga unreached people groups, guide them and be with them, salamat, God, in Jesus' name we pray. Amen and amen and amen and amen and amen. Kaupod ni Sir Paul, Sir Paul, kita mo Sir Paul, Sir Andre diri, ni Jonas, ni Jeffrey, ni Ma'am Bebs diri. God bless everybody. See you next Saturday. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Join us as we declare have a purpose. God bless everyone.
1: Salamat gid sa pagpamati, mga ka-purpose. Dapat mo mabal-an nga may plano kag palakadtuan pa nga maayo ang imo kabuhi. Kit-anay kitaliwan sa sunod nga Sabado, alas 8 hasta alas 9 sang aga, diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. God bless you all, mga ka-purpose.
2: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5
0: News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: Gabay sa bagong buhay. Programa nga magahatag sanggiya, hindi lang para sa aton kaluwasan, kundi para man sa kaayuhan sang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa aton susyudad, kag komunidad. Gabay sa bagong buhay. Kaupod si Court Mediator Bishop Lerio Celeste.
4: Wala na sang rebellion, wala na sang druga, kung ang Ginoo, God-fearing, kakahadlok sila kay mga katawan, kabati na sa pulong.
3: Gabay sa bagong buhay. Mabatian kada Sabado, alas 9, tugtog alas 9:30 sang aga, diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Gabay sa bagong

0: Praise the Lord! Mayong aga sa tanan, sa aton yung mga kauturan. Sa liwat, magabalik kita ang programa sa Gabay sa Bagong Buhay. Kaga magataloos kita kay Bishop Lerio Pacifical Celeste sa mga kagahon. Kaga aton inibuksan sa pagpangamuyo. May nga balaan, sa ngalan ni Jesus, ginaimbita namo ng imo Espiritu Santo sa pagtoy-toy, sa paggabay, sa tanan nga nagpalamati, kaga ginarilis na kon ang Espiritu sang kaluwasan, Espiritu sang kailwayan, sa tanan nga nagpalamati subong kagahon. Sa ngalan ni Kristo Jesus, Amen and Amen. Kaga subong aga, gali, akon ginatamyaw sa kagmayong aga sa kay Chris Animas sa Kanaway, Uyo, Sak, Geraldine, Juval, Tabita, Family o Barangay Mon, Aribalo, mayong aga, Pastor Odilio Gallego, Sanggimaras, kay Talin, Katalina Taling Gallego, Sanggimaras, Malo Bartero, Kag-an-an, Sangkagbang Uton, Ron-Ron and Gina Priya, Joel Sigisa, Kim-Kim Kitsch, May Dimple, Mayra, kag subong man si Arman Adulasyon sang Viking Taxi nga taga Badyangan, kag sa tanan nga taga Badyangan mayong aga sa tanan. Oh hallelujah. Kag subong nga kagahon may bisita kita. Ang bisita ta si Pastora Janet Aran. Mayong aga sa imo Pastora Janet. Mayong aga
1: git.
0: Oo. Subong nga kagahon, ano ang imo nga mahambal or parte sini sang pulong sa Ginoo nga matugda sini? Ang aton pagambalan, amoy ni pulong sa Ginoo. Pagtuo nga nagahimo sang imposible nga posible. Ano bala Pastora Janet Aran ang mahambal mo sini?
1: Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat, Mommy Babe Celeste. Ka good morning sa aton mga taga-palamati sa tatagsangsa nga panimalay. Hallelujah. Praise God. So before ako mag-share sang pulong sa Ginoo, magapangamuyo kita sa Ginoo. Amay namon sa langit, salamat o Diyos sa oportunidad nga ginhatag mo sa amon. Ginadeklarar ko gid ang imo pulong nga buhi kagamhanan, O God. May your name be glorified in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord sa liwat. Mga kauturan, ang aton nga pag-share subong aga ay amo ang pagtuo nga nagahimo sang imposible nga posible. Amen. What's siling on faith that conquers the impossible. Hallelujah. Praise the Lord. No, pagtuo, no? Ang pagtuo nga nagahimo sang mga butang nga imposible para sa aton, pero sa Ginoo wala sang imposible. Amen. Kay hambal sa pulong sang Ginoo sa Lucas 1 versikulo 37 nga nagahambal dira kay wala sing imposible sa Dios. For with God nothing shall be impossible. Amen. So kung kita nagatuo sa Ginoo, mga kauturan, kung kita may pagsalig sa iya, wala sang imposible sa aton Dios nga ginaalagaran. Amen. Kung kita may ara nga pagtuo sa iya. Mga utod, ang pamangkot ko sa sini nga aga sa inyo. Ara ka bala sa tion sang kabuhi mo nga nagaatubang ka sang sitwasyon nga daw imposible? Ano ay han ina, mga kauturan? Sitwasyon nga nagaguba nga pamilya. Sitwasyon nga problema sa pinansyal. Balatian, mga kabudlayan sa ministry. Mga pangamuyo nga daw wala pa ginasabat sang Ginoo. Kag mga damgo nga hindi mo pa matumanan. Ini mga kauturan, no? Para sa aton imposible ini. Kag sa mga sitwasyon naton sa kabuhi naton, no, pagtulok naton ini mga butang nga imposible. Pero ang pulong sang Ginoo, mga kauturan, nagahambal sa aton nga sa aton Dios wala gisang imposible, no? Magpalapit ka lang, magtuo kag magsalig sa Dios nga siya sarang no, i-restore ang tanan sa atong kabuhi, kayuhan, kagtagaan sa paglaom, kalipay, kagkalinong mga kauturan. Hallelujah. So sa sininga aga, no, kung nahibaluan naton, kung nakabati man kita, ngambal nila, nga nagahambal ang panguna-una sa tao, nga ini mga butang hindi gid matabo. Pero sa Diyos, sa atong Diyos, nagasiling-siling nga, wala sing imposible sa akon. So sa sininga mga kaagaon, mga kauturan, gina-encourage ko kamo paagi sa pulong sang Ginoo, nga ang Diyos nagahambal nga wala sang imposible sa iya. So pareha sa isa ka istorya ni Mary nga nagaremind sa aton that God's power is greater than human limitation, mga kauturan. Sang ginsugiran sang anghel nga si Abrel nga hambal niya kay Mary nga siya magabusong ikaw sa isa ka bata paagi sa balaan nga espiritu. Ang ini nga mga butang, mga kauturan, imposible ini sa pananaw sang tao. Yet Mary choose to believe God's word. Nagpati siya, mga kauturan, bisan mabudlay sa iya sitwasyon kag hindi mangpan sang katawhan ang iya nga nabatian. Pero si Mary nagpati sa Ginoo, gintuuhan niya ini, mga kauturan. So buod silingon, mga kauturan, ang atong pagtuo, wala nagapanginwala sa kabudlayan. So kung ikaw nagatuo, may ara kagin ma-encounter, mga kauturan, sa kabudlayan, pag-testing. Pero iwala ikaw nagauntat sini. Kaya ang pagtuo, nagapati niya ang Diyos mas dako sang aton natanan nga kabudlayan. So kung ano man ang imo sitwasyon subo nga para sa imo mabudlay, magsalig ka lang sa Ginoo ka magpati sa iya nga sa iyo wala sang imposible. So this morning, mga kauturan, ang akong pangamuyo nga ang Ginoo mag-release sa imos nga ikaw mag-set free ikaw from any fears and doubts sa mga saad sa Diyos. Kung para sa imo imposible ang ina nga mga promesa sa Ginoo, magsalig ikaw sa iya. No, bisan may mga discouragement, hindi ikaw mag-give up, mga kauturan, tungod nga daw wala ginasabat ang imo pangamuyo. The Lord Almighty magahatag sa imo sang kusog in the name of Jesus. Amen. Sa sini nga aga mabatunan mo ina, mga kauturan, samtang ikaw nagapamati sang pulong sang Ginoo. So ang gusto sang Ginoo nga magpalig-on ang imo pagtuo, mga kauturan. Pagtuo nga nagadaog bisan sa imposible nga mabutang. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pero ang pamangkot, mga kauturan, ano nga klase sang pagtuo ang dapat naton mangingyara sa aton agud makita naton ang mga imposible maging posible. Amen. So una, mga kauturan, tandaan naton, duwa lang kapunto nga gusto ko i-share sa inyo sa sininga aga. Kabay pa ang Ginoo magahatag gid kag ang iya balaan nga espiritu sang kasanagan sa aton mga panguna-una kag tagipusoon nga ang pagtuo, no, nga dapat yara sa aton agud makita naton ang imposible nga maging posible ay ang pagtuo nga nagapati sa pulong sang Dios. Amen. Hallelujah. Amen. So

0: Bossy Leon, no, hindi kita maging being tired sa paghimo sang maayo. Hallelujah. So hindi kita magkalapyo o magbeing tired sa paghimo sang maayo kay sa husto nga tion magaani kita kun hindi kita maguntat. So padayon lang mga kauturan, bisan mabudlay, sige lang, kay wala kita nagapabilin nga dira lang kita, kundi ang Ginoo mag-elevate gi sa aton sa mga, sa aton kabuhi. Amen. Hallelujah. So mga utod, ang pagtuo wala nagauntat samtang nagahulat. No, samtang nagahulat kita sa pag-abot sa Ginoo, ginanglan ang pagtuo nato nagatubo gid sa Ginoo. Nagapadayon kita sa pagpangalagad sa iya, nagapadayon kita sa pagpalangga sa iya, nagapadayon kita nagatubo sang relasyon naton sa Ginoo. Kay mga kauturan sa this sa sining last days, maimportante gid mga kauturan ang aton relasyon dira sa Ginoo. No, kung kaisa ang pinakadako na pagsulay sa pagtuo, hindi ang pagpati sa Diyos umpisa, kundi ang pagpadayon sa pagpati samtang nagalhulat siya. So, mga kauturan, in the end, no, nagatulok gid ang Ginoo sa mga katawhan niya nga matutom asa sa katapusan. So, parehas bala sa isa kababayi, no, nga nagableeding siya, no, madamo nakatuig ang iya pag-antos apang wala niya pagtuguting ang iya kahimtangan magpugong sa iya. So isa ini sa ka-inspirasyon sa aton mga kulturan kung paano naging persistent ang ininga babae. Many years ginimo yan ang tanan-tanan para mag-ayos siya. Nagkalaubos ng iya nga manggad para nga mag-ayos siya pero wala gid. So madamo nga tinuig nga siya nag-antos apang, no, wala gid siya naguntat, no, sa pagpalapit sa Ginoo. Nagtinguwa gid siya, no, sa tunga sang madamo nga tawo tubtob nga natandog niya si Jesus. No, ang iya lang nga sa heart mga kauturan, asang iya nga tagipuso nga on nga puno sang pagtuo nga nagahambal nga nahambal niya nga kung matandog ko lang ang iya bayo, maayo ako. So amo na sa nga klase kapag tuo nga may ara ang ini nga babae mga kauturan. No, samtang wala pa natun maangkunan, samtang hindi pa natun makita ang gusto natun makita, hindi kita maguntat mga kauturan. Padayon kita, no, ang iya nga mapinadayunon nga pagtuo nagdala sa iya sang breakthrough mga kauturan sa iya kabuhi. So amo man kita sinao mga utod, no, hindi kita maguntat, no, sa pagpadayon, sa pagpursu sa Ginoo. Hallelujah. So sa sininingat tinion mga kauturan, na encouragement ko lang sa inyo nga kita magpadayon sa pagpangamuyo, sa pagpati, no, sa pag-alagad, sa pagtuman kapag salig sa Diyos. Hindi maguntat hasta nga mag-abot ang imo nga breakthrough. Amen. Hallelujah. So sa sininga aga mga kauturan, no, I declare in Jesus' name, that Jesus greater than your problem. Amen. His promises never fail, gid mga kauturan. Saligi lang siya. His power has no limit. Pwede ya ka ilabuton, bisan diin ka man sa bilog na kalibutan, sarang ikaw labuton sang gahom sang Ginoo. Kag your impossible situation is not beyond God's ability. So your faith will rise again, mga kauturan. So padayon, bisan anuman ang gina-encounter mo sa kabuhi mo, wala man ko kabalos ang imo sitwasyon, pero ang Ginoo nakahibalogid sang imo sitwasyon. Hallelujah, amen. So the Holy Spirit sa sininga aga will release the power sa tasatagsa nga nagapamati sa sininga tinion, sang pulong sang Ginoo. Kag Lord, we pray, Father God, kuwaa, Lord God, ang tasatagsa ng mga limitasyon, kahadlok, kag pagduwa-duwa, nga nagapugong sa ila pagpati sa imo, O Lord God. Lord, salamat sa sining mga pulong, bisan malipot, Ginoo, pero nagahata, Ginoo, sang pagtuo, paglaom, Ginoo, kasanagan sa tasatagsa ng mga kabuhi nga nagapamati sa sininga tinion, Father God. Lord, I pray, Ginoo, pakamayuha ang akon mga kauturan ang nagapamati sa sininga aga, O Lord God. Lord, salamat gid sa ila kabuhi uloy God. Kabay pa Lord nga ikaw magatag sang kusog kakabakod sa ila Ginoo. Ngang ila pagtuo magatubo Ginoo. Nga sa imol Ginoo wala sang imposible Ginoo. Ano man ang amon sitwasyon Ginoo, kaya mo Lord God nga bay luhon i-restore uloy God. Salamat Ginoo. Ang tanan nga pa nga pagpasalamat, pagdayaw sa imo gidlang ngalan uloy Jesus. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Salamat gid mga kauturan.
1: Salamat gid Pastora Janet Aran. Kagayogit sa Ginoo subong nga kagahon no. Kag sa tanan nga nagpalamati. Kayogit sa Ginoo gabay pa nga tanom tala sa atong tagipusoon kag panguna-una sa atong kalutalutahan nga ang Dios amuang aton nga Ginoong Hesus kag Dios nga manluluwas. Subo nga aga ginapasalamatan nato no alin sa K5 CEO kay Doc Ramil Oy down to kay Sir Ray Malay nga di subo kag si Sir Andre padamo gid nga salamat kag sa Sister Taling Gallego. Hallelujah. Kag ayo-ayo gid sang Ginoo. Tanan nga gaba palamati. God bless you all. Amen and amen.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
2: K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

mga abiyang gauturan. Amadito lang kita sa libro sang John in chapter 8. Siling sang aton ginasa Kristo mga abiyang gauturan na siling sang Ginoo sa chapter 8. In verse 18, I am one that bear witness of myself, and the Father that sent me beareth witness of me. Para ang siling niya, I am one that bear witness. Siyang saksi na siya ginpadala sa ngamay nga nag-upod sa katawhan sang Israel. Siya manag siling nga, I am the bread of life. I am the living water. I am the life and the resurrection. I am the way and the truth and the life. Siling ni Kristo. Siling ni Kristo, I am the true vine. Siling ni Christ, Jesus. Kaya nagsiling man siya, si Kristo, I am the good shepherd. Sa chapter 8 of the book of John, in verse 58 also, Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. So, ang ginhambal din sa libro sang Isaiah, chapter 52, ang ilagin pasipalaan sa verse 5, amuna si Kristo halin sang una. Sa verse 6, na ilamabalaan ang katawan sang Ginoo, therefore my people shall know my name. Therefore, they shall know in that day that I am he that does speak. Behold, it is I. Si Kristo na gambal, I am. It is I. Siling sang kasulatan. Kung magtuon kita sang istorya sa Old Testament, sang gintuga sang Diyos ang langit kagdota, gimutan niya ang tao sa Eden. Si Abraham, nagikan sina nga kaliwatan kay Adam, kag kay Abe. Gintudluan nga indi magkaon sang kahoy sa pagibalo sang matarong kag malaot, hindi nila pagkaunon kay sa tion nga sila magkaon mamatay sila sing totoo. Sigurado gid mapatay kita mo hasta subong. Damo gid ang ebidensya sang Dios nga napatay ang tao. Kay wala gin plano sang Dios ng tao mapatay nga makasasala. Wala nila gin tuman. So inangalan sang kahoy nga indi ginapakaon sang Ginoo sa ila ang kahoy sa pagibalo sang malaot kag matarong. Iban ang kasiling nga mansanas, hindi na amuna kahoy sa pagibalo sang malaot kag matarong. Tree of knowledge kag sang evil. Good and evil. Amuna ang tree ngalan niya para yung sang pine tree. Oh, tree man ang mabulo tree, santol o kon santol tree, oh, minggo tree. Pero ina nga kahoy gintagaan sang Ginoo sa ngalan nga the tree of to know knowledge and to know sang knowledge sang good and evil. Siling na sang Ginoo mga biyang uturan. Di atag na pag hindi man siling nga ang Diyos ng kapalagpat lang magambal na siling sa Diyos, but of the tree of knowledge of good and evil. Amo na ang unang tree na hindi makaon

hilo na sa kabuhi. Wala nila gintuman. Nakasala ang tao. Amuna nga ang tao nag-imbento sa mga reliyon. Na suno sa ila makaluwas. Sang paagi nga makaluwas. Suno sa ila mga abyang kaguturan sa mga matao na eh. Tubtub nga makita ang kaalam sa tao nga magpatindog sang mataas nga turi o ina ginpasad sang mga katawan agud nga hindi na sila malabot sang baha. Ginhimo na nila mga abyang aturan pero wala na nakaluwas na kay hindi na kaalamon sa Diyos. So bangod na nagpadayon ang tao makasasala. Wala na sing matarong sa ilang kabuhi nakita. Sang una nga panahon, wala pa sing nagawali sang kamatayon ni Kristo. Wala pa. Wala pa sang una sing reliyon nga ginprodukto. Ang Ginoo, mga abyang kauturan, nagtawag sang katawan sang Israel na muna ang mangin iya nasyon haling kay Abraham. O, mga abyang kauturan, tub-tub nga gintagaan sila sang kasuguan sa panahon ni Moses. Inang pagatag sang kasuguan, mapos na nila tumanon mo. Mapos nila tumanon. Kay number one, gintagaan siya sang Diyos ang iladuta na pag-aubrahon nga muna ang Land of Promise. Ang 11 tribes na may mga duta na sila. Ang Levites, ang ila ginahimo na amo ang pag-atinda sang obra sang Diyos, sila ang gabaton sang tithes kag mga offering para sa sala. Mga kaparian na ang gahimo na kada tuig may ara sila nga pagtino sang ila sala. In the Old Testament, mapos na nila tumanon ang mga pista ilang ginatuman na para sa Ginoo na. Ginatang manasang Diyos, that's their law. Kagsunod, mag-obra sila sa pagtumansang, pag-observa sang seventh day na nagapatimaan nga ang Diyos naga, nagimo sa langit kaduta sa ikapito kaadlaw, nagpahuway ang Ginoo. So, they were told to do work sa anong kaadlaw, kag ikapito, tumano nila na para nga sila mangin balaan. Kag inangad daw himo nila na balaan. Kag ang Diyos nga ginatuhan nila, balaan. Abo na ang nila pagdayaw sa unang panahon, masarangan nila na. Kay nga, mahimog ang tanang nga tibog-tipon gina sa seventh day. Tanang nga pista kag mga laws, ila ginaobserban, matuman na. Diyos na provide sa dota. Diyos na provide sa masapat. Sa itong unang panahon, mapos nila kay Diyos managapakaon sa ila. Diyos managapainom sa ila. Wala sing tubi, dagaan sa tubi. Wala sing pagkaon, dagaan sa pagkaon. Bisan sa paglakatan niya sa 40 years, alin sa Egypt pagkanto sa dutang saan, 40 years wala sila gaubra, kaon lang, kamag-observa sa lo. Sa itong adlaw, sa itong mga years, sa Old Testament, matuman nila na ang kasuguan sa Diyos kayo nga, wala sing sakit pa sang una. Wala pa sing bulong, wala pa sing hospital, pwede nila na may mo. Karun sa atong panahon, di may mo kay ti, may ara nga ara sa hospital. May nagabukal, bakal sang bulong. Ang ilang mga sakit, wala sa muna. Diyos nagatipig sa ilang kabuhi mo. So matuman nila ang kasuguan. Oh, may ginakaon sila, ginaprovidean sila sang Ginoo. Ang ila tumanon amo nang anglo, mahimo nila na. Pero ining katawan mga abyang turan nagapasipalagi. Amo na nagsiling ang Ginoo sa chapter 52 na every day is
The name of God is blasphemed. Set the Lord in my name continually every day is blasphemed. Kag ining gipasi pala nila nga Ginoo, mahibaloan nila nga amo na gali si Kristo. I am He. Mabalaan nila, siling sang Ginoo, they shall know in that day that I am He, that the speak, behold, it is I. Ina sa chapter 52 sang book of Isaiah. Nagpakasala sila matuod. Tubdob na gamot si Kristo. Ilagyapon ginpasipalahan. You see? Husto ang kasulatan. Kag wala gintuhan, kaginbaton, amuna nga hindi sila mga anak sa Diyos. Huh? Pag-abot sa Ginoo, He came unto His own, and His own received Him not. In chapter 1, sang John in verse 11. He was in the world, and the world knew Him not. He was the one who created the heaven and earth. He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. Why man kakilala ang katawan? Ina siling sang John chapter 1 and verse 10. Why makilala siya sang katawan? Kita mo kilala nila kuno ang Ginoo subong panagon? Pero sa imayang gibutangan ng ngalan, Jesus Christ, hindi na siya, He is not Him. Gimutangan ng ngalan daw amuna, kaya matuon nga Ginoo, ilagin pasipalan kaginlansang. Ang ila pagpalansang sa Ginoo, kagpagpasipala is according to their law, kaya siya hindi Diyos, nagapaka-Diyos. Kagina, ilagin himo ang pinakamatuon nga pagtulunan. Nga nag-obserbar sila kuno sang kasuguan. Pero sila gali ang manuglapas sang kasuguan kag ang Ginoo ila paginlansang sa krus sang Kalbaryo. In the book of John chapter 19 and verse 7, the Jews answered him, "We have a law, and by our law, he ought to die because he made himself the Son of God." Kag-isa pa yun nga lo, naglapas siya sang kasaguan. Kag wala nag-obserba sang Sabat di, therefore, he will be crucified. Amo na ang ila berde, kay ang ila pagpatay sa Ginoo is according to the law. In chapter 5, sang John, in verse 17 up to verse 18, "But Jesus answered them, 'My Father worketh hitherto, and I work.'" Inasa adla pa ng Sabat na nag-aubra ang Ginoo mo. In verse 18, "Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the Sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God." Tigim pasipalaan nilang Ginoo sa madamo nga tiyon. Tub-tub nga, ila inigin lansang kay may aras lang ang law. And by our law, he ought to die because he made himself the Son of God. Ang iya katawan nga gintagaan sang law, nga mag-observal nga maayo nga law, ginggamit nga sa pagpatay sa Ginoo. Mga abyang kaguturan, ginpatay gin nila ang Ginoo, ginpakahuyaan gin, ginpasipalan. Di amuna ang ginpamatuod sa Ginoo nga sa uli nga adlaw, ila na mama hibaluan na ako amo siya. Paghambal sa Ginoo sa chapter 8 sang book of John, nga wala pa si Abraham, ara na ako. In chapter 8, verse 58 of John, Jesus said unto them, "Verily, verily, I say unto you, before Abraham was I am." In verse 59, "Then took the up stones to cast at him. But Jesus hid himself and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by." Nalagyo man ang Ginoo. Kipatyo nila mo, pero hindi pa time sang kamatayon sang Ginoo.
kang isa ini ta pagtudlo sa Dios si Kristo mga abiyang uturan wala nangin mataya ginpatay siya para sa aton mga sala. Hindi kita magamit sang word nga si Kristo nangin matay sa aton mangod kita makasasala, wala siya nangin matay. You look at your book of 1 Corinthians chapter 15 and verse 3 nga muna ang mayong balita. For I delivered unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the scriptures. So, amuna ang gusto nga term. Si Christ died for our sins. Wala nila ninabalaan. Nga ang kamatayon sang Ginoo para sa aton mga sala. Kita way man nakabalo kung wala ining kasulatan. Ang Israel way man kabalo kay sila ang napatay sa Ginoo. Pero kung magtuo sila sa maying balita na si Kristo napatay sa aton mga sala, magtuo ka Kristo, magatuon sila sa pagbaton na sila ang nagpatay sa Ginoo. Kag magtuo ka mabaptize, maluwa sila. O, gani, sa sininga panagon, kung sila magtuo sa Ginoo ang Israel subong, kag mga hintil magtuo, they will be saved. Maluwa sila paagi sa pagtuo. Gani, mga abiyang turan, that is our introduction sa siningapon. Bangod sina, nasapuan ni San Pablo nga ang ginimo sang Israel, sang gintawag si San Pablo ni Kristo, siya ang gintugyanan na magtudlo sang mayong balita, sang bugay sang Diyos, ginatawag ina the gospel of the grace of God. Kag ina ginambal San Pablo in chapter 3 of the book of Ephesians nga siling ni San Pablo nga siya gintugyanan sina. Siya gintagaan sina, kag inang time is the dispensation of the grace of God. Alin kay Moses kapapatay Kristo sa mga Israel nun? That is called the dispensation of the law. Tigin patay na ang Ginoo according to their law mo. So dispensation of the law, pagpatay na sa Ginoo. Pagkatapos nga si Kristo na patay, ang kamatayon sa Diyos, ginimo iya ini nga maayo. Wain nagbalos ang Diyos ang malaot sa malaot, bisan sila ang nagpatay. Bisan pa kita, wala siya nagbalo sa malaot sa malaot. Gintudo yan ni, nga pamatian naman yung balita sang bugay sang Diyos. Kay ang taong magtuo sa kay Kristo, nga si Kristo na patay, that is the grace of God, maluwas mo. Kag ina nga time is called the dispensation of the grace of God. Ephesians chapter 3 in verse 1 up to verse 5. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you word, ginhatag lang sa iya. Sa iya lang ginhatag mga abiyang tuwalan ang ining dispensation of the grace of God. Kag ikaw nga nagtuo karon, ikaw mans na ang makatudlo sang dispensation of the grace of God kung nagtuo ka sa pagtulunan ni San Pablo nanungod sang grace of God nga si Kristo na patay sa imo sala, kag magtuo ka, maluwas ka. Kag siya nabanaw, maluwas ka. Oh, it was given him in ang dispensation of the grace of God. You look at Galatians chapter 1 sang Galatians in verse 11, chapter 1, sinin niya, but I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. Gospel, that's the gospel of the grace of God. In verse 12, for I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ, ginhatag sa iya, and in dispensation of the grace of God. Kag mapadayon kita sa chapter 3 sang Ephesians in verse 2, if you have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to your word, how that by revelation he made known
unto me the mystery as I wrote a four and few words. Ginatag sa iya, is given me to your word, ang ining revelation in verse 3, how that by revelation he made known unto me the mystery as I wrote a four and few words. The mystery. Anong mystery na? Mystery of Christ in verse 4, whereby when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. Na si Kristo ginpatay na sang Israel noon ng mga katawan niya, ang kamatayon sang Ginoo, wala maintindihan sa mga Israel. Kag wala man kita kaintindi kung hindi kita magtuo kay Kristo. Kaya nga, ang mga Israel noon, kabalo sila sang halad sang sala. Kita wala. We are ignorant. Suno sa kasulatan, we are ignorant. We are foolish people. Kay mangod wala kita sang una sing Ginoo, wala kita Diyos, wala kita sing Kristo, sang una nga panahon. Sining sa iban mapamatudaan na pastor nga wala kita sing Diyos sang una nga panahon, wala kita sing Kristo, matud na. Ginsulat ni San Pablo in chapter 2 of the book of Ephesians in chapter 2 in verse 12. Siling sang Ginoo, that at that time, you say, you were without Christ. Di may Kristo ka sa tagipasoon mo? Sa tungo na, wala. Ang aton niya nga ginahin mo. May ngaran nga Kristo, pero wala sa tagipasoon ta. That at that time, you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers of the covenants of promise, having no hope, so not and without God in the world. Gusto, no? Wala kita sing Diyos. Wala kita sing Kristo nga nagpuyo sa atong tagipasoon kay wala pa kita katuo sa atong tiyon nga may Diyos galik nga nagbayad sa atong sala. So, ang Israel kay balo sang halad sang sala. Wala sila kabalo mga abyangturan, no? Ang natabos niya, bangod kay mga ignorante man ang nagpatay kay Kristo, kay kita ignorante man, kay wala man kita Diyos, wala man kita sing Kristo, wala kita panglaom, ginesplikar ni San Pablo sa kasulatan na ang tanan nga tao makasasala, wala sing salvation, wala sing naangkon nga kaluwasan. Siling na sang Ginoo sa libro sang Romans in chapter 3, mga abyang kaguturan, amo ini ang siling ni San Pablo in chapter 3 in verse 9. What then? Are we better than they? Siling sa mga Hudyo. No, in no way, siling sa Diyos. For we have before proved both Jews and Gentiles that they are all under sin. Oh? Ara sa dalam sang sala. Di bangun kay ara sila sa dalam sang sala, ginisplikaran ang mga Hudyo kay mga Gentiles sa verse 10 of chapter 3, as it is written, there is none righteous, no not one, ikaw kagakon, di ka matarong. Makasasala kita. Kag siling sa Ginoo in chapter 6 sang Romans, in verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Tanang ginakasala. O, kainawadaan sang imaya sang Diyos. Kag siling sang Diyos, kahit bangon makasasala, the wages of sin is death. In chapter 6, verse 23, siling sang Ginoo, for the wages of sin is death, but the gift of God in it is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang bayad sang sala, kamatayon, mapatay kita. That's why nga siling sang Ginoo in Hebrews chapter 9, in verse 27, it is appointed unto men once to die and after this the judgment. Hindi kagit ka iskapar. Hukman kagit sa Diyos. Pero, ina, kung hindi ka magtuo ka Kristo, you will be judged and cast into the lake of fire. So, mga biyangturan, amuna karon ang atong pamalandungan. Pero una-una, mas tanan nga Hudyo,
kag kita mga Gentiles makasasala. Ara sa dalam sang sala. May kamatayon gid. Kag tanan nga tao mapatay gid. Kag wala sing matarong bisan siya. Bangod sina mga abyang kauturan. Ginsulat ni sang Dios ni San Pablo in Romans in chapter 10. Siling sang Ginoo in verse 1, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Israel, kag ako, wala pa naluwas. Pero kung magtuo ang Israel sa Ginoo nga napatay, kag ako, magatuo man kay Kristo nga napatay, maluwas ako. Kaya siling sa Diyos, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ha? That in chapter 10 sa book of Romans, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Maluwas ka kung ikaw magtuo kay Kristo nga siya nagbayad sa sala mo, naganto sa imong sala. Mga abiyang gauturan, muna ang kamaturan. So in other word, tanan nga tao sa kalibutan, wala maluwas. Wala. Ina sa panahon sang si Kristo napatay nila, kag wala nilang gintuhan. Pero kung magtuo ka, maluwas ka. Kaya muna ang palatunaan sang ginuusab dispensation of the grace of God. Mangkon mo si Kristo, magpuyugid siya sa imo tagipason. Karon, paano ang tao maluwas? Number one, ang tao nagpangita sing paagi nga mag-angkon sang kaluwasan. Number one, ginimo sang tao amo ang kaalam. Ang isa ka ebidensya nga ang tao maluwas pagi sa kaalam sa panahon sang anaw. O, ubos gid ang tao patay mo. Walo lang ang nabilin. Sinuwa lang kag ang iyang panimalay. Ang tao nga na bilin nga alin sa kaliwata ni Noah, nagimo sang Tower of Babel agud nga magamot ang anaw, hindi sila malabot kay makasaka sila sa Dios. Kaalam na sa tao pero hindi nakaluwas. Ang tao nag-imbensyon man sang eroplano basi makaiskapara sa pag sunog sang langit kag sang kalibutan. Pero hindi na masaligan. Hindi na kaluwas. Kay amo na ang kaalam sang tao. Una-una, sili ni San Pablo in chapter 1, in verse 21, okay, sa verse 22, pasaw na ito na, for the Jews require a sign in the Greeks seek after wisdom. Siling sang Ginoo sa verse 20, 1 Corinthians chapter 1 verse 20, where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Hath not God made foolish the wisdom of this world? Bangod siya kaalam. Nangin buang-buang sila. Kay wala sila kakilala sa Diyos. Abinla ka-eskapar sila sa pag-ukon sa Diyos sa ila kaalam. Di ka na-skip. O yes eh. Kay bangod sing sang Diyos. Buang-buang ang tao. Bangod sang kaalam. O. Hath not God made foolish the wisdom of this world? Pag binais lang ang nabalaan. O. Mga ambiang uturan ang kaalam hindi kaluwas. Aral lang sa kaalam. Ang isa sinya nga kaalam, number two, mga abyang uturan, amo ang pagtuman sang kasuguan. Kay tumano nila ang kasuguan,
pag-intindi nila, malawa sila. Pero nagsiling si San Pablo sa Galatians chapter 3, chapter 2, sa Galatians, iya ginambal niya sa Ginoo, knowing this, okay, chapter 2 verse 16 of Galatians, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Ginambalin San Pablo sa panahon sang dispensation of the grace of God. Hindi gid kaluwas ang kasuguan. Bisan ano mo katuman sa kasuguan, hindi gid ka katuman. Kay nga ah. Una palang gani nga kasuguan, hindi nakatuman ang tao. Hindi nakatuman. Bisan ikapulo, nga hindi ka maghamkon, naghamkon gyapon. Hindi mo kwaon mo. Hindi mo asawa kwaon mo. Delikado kung kita, pastor. Duha asawa ta, kumistos kita. Hindi ka pasar. Duha asawa, duha bana. Kanan kung nagtuo ka, imo na kilalaon nga, suno sa kasuguan, hindi ka maluwas. Pero kung magtuo, ikaw ka Kristo, maluwas ka mo. Bisan pa mo nang sala mo, si Solomon gani. Pito kagato sa asawa niya. Arang yapo ng kaluwisan Diyos kagugma. Nano pagit kung ginkilala mo nga, may Diyos na nagbayad sa sala mo? So, hindi kaluwas ang kasuguan. Hindi ginambal sa kasulatan mo. Di ano muna ba ison? Ikatatlo. O, kaalam, di kaluwas. Hindi kahimo sa paagi. Ikatatlo. Ang paagi nila, sila, mga biyakturan, mag-imo ka lang sing mayo, malawas ka mo. Amuna ang siling sang iban. Kagamuna man sa una ang aton natindugan, magbulig sa simbahan, maghatag kwarta sa simbahan, maghatag sang kaluoy sa mga bulag o kun sa mga pigado, magimo sang mayo, pero pirmi na, pero ang gusto kong balon, hindi man kaluwas na kay siling sang Diyos. O tanawan niyo mga biyanturan na sa libro ni sang Romans chapter 3, no one is righteous. No, not one. There is none righteous. No, not one. Siling sang Ginoo, all have sinned and come short with the glory of God. Di man ay mo ka mayo? Ano na yung mga mayo? Makasarang magbayad sa sala mo? Tanawa sa kasulatan sa libro sa Mateo in chapter 16. O, ina bala makabayad ang imo nga mayo nga buhat? Hindi ka bayad na ang mayo nga buhat o kung manggad mo? Siling sang kasulatan in verse 26 of chapter 16 of the book of Matthew, for what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Ano mahatag niya? Inong ibayad niya? May mga buhat? Hindi ka bayad. Kag-abo na ang ikapat pagid. Manggat ko nung makabayad, ara ang bilin siya. Hindi ka sarang ang manggat siyang kalibutan sa pagbayad sang sala mo. Hindi. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Ibalo sa iya kalag, ano? Wala siya kabalo? Na ang balo sa Diyos sang imo kalag na nakasala, kabuli sa Diyos. Kamunang pag-anto sa Diyos, perti ka na ko. Pero kung magtuo ka, ang imo sala mapatawad. You look at yourself, book of
Psalms in chapter 49. Pamatod ang gini ni David na manggad mo hindi kaluwas. In chapter 49 and verse 6. Oh, siling niya, they that trust in their work and boast themselves in the multitude of their riches. 7. None of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him. Gawad. Hindi kahatag gawad sa Diyos. 8 of chapter 49, verse 8, for the redemption of their soul is precious, and it ceaseth forever. Mahal gid. Ang bayad sa salaya, kay kabuhi na sa Diyos ang ginbayad. Ina, kung magtuo ka, nabayaran na sa Diyos imo sala. Kay ang kamatayon niya, nagbayad to siya. Amuna ang meaning sa bugay. Ginhimo sa Diyos nga may ang iyanak nga halad. Sa sala mo, ang mga Israel nun makahibalo na, pero bangon siya na, amuna ang mystery of Christ, nga ginhimo sa amay ang iyanak, nga kabayaran sa sala mo, wala gid kabaluni ang katawan sa Israel, nga ang ilang nga ginhimo nga kapintas kagpagpasipala tubtub subong sininisang Ginoo ginbato ni Kristo kag ginhimo sang amay nga ihalad sa sala mo amuna ang mystery of Christ and the mystery of God and the mystery of the Holy Spirit nga ang anak sang Dios ginhalad sang amay sa imo sala. Agud kung magtuo ka, mangkon mo ang kaluwasan. Ang ikalimas na, nga ginimo sa tao agud maluwas, ano ang inbento nila? Ano ang religion? Ang religion hindi man makaluwas. Mabasa ba sa kasulatan? Ang religion makaluwas? O tanawan ninyo? Ang ikalima, sa Book of James. Si James ini nagatudo. Bangod sila, nagasalig sa ilang religion. Bangon siyang religion la muna ang isa kabayan kung nagin lang sa ilang Ginoo. Kapasipala sila mo. Oh, look at here in the Book of James, chapter 1. Kita mo ang katawan sa Israel, why naluwas kay sila ang napatay mo, di kinalan nila magtuog kay Kristo gid. Di naghimo sila sa religion nila. Pero ang religion nila, si James nagambal. You look at here, sa chapter 1 sang James. Madamo ang tao sini, hindi conforme, pero tanahan ta. In chapter 1 sang James, in verse 26 of chapter 1 sang James, if any man among you seem to be religious and bridle not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Why pulos ng religion mo? Si James na kabala, kung ang bisan sino sa tunga ninyo nga daw religyoso nagasunod sa iya kasuguan kag wala nagapugong sa iya nga dila apang nagdaya sa iya kagalingon nga tagibuson ini nga religyon sang tao way pulos kay nga gapasipala mo abo nang sala sang Israel halin sa una tubdusubong gapasipala sila kag ang aktual nga pagpasipala sa Israel sanggin lansang nilang Ginoo kag gidpakauyan ginduplan hindi napasipala way pulos ang reliyon nila aton reliyon way man pulos. Oh tanawa nakapabago ang reliyon mo tibangon sina na sa puan nga ang salvation is by faith. Oh, by grace through faith. O tanawan mo ini sa libro sa Ephesians in chapter 2 verse 8, you are saved by grace through faith. O, as we close mga abiyang turan, aribasaan ko niya sa chapter 10 sa Book of Romans in verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe di pangkuton ta ikaw karon kung kapamati ka, nagatuo ka ka Kristo, na ikaw nagakumpisarang naging bayaran niya yung masala,
kag ikaw magatuo sa imo tagipusoon nga siya napatay sa imo sala kag nabanaw. Ha? And believe, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Maluwas ka, magatuo ka, ginabaton mo, ginbayaran siyang ginuha imo sala. Kag siya nabanaw sa imo mga sala. Kung magduo ka, mabaton mo si Kristo sa tagipusoon mo. Ginatuhan mo siya. Nga ginatuhan mo sa tagipusoon mo, si Kristo magapuyo sa imo tagipusoon. Mga abyang uturan. Sining sang Diyos, thou shalt be saved. Mampamatudan sang Diyos nga ma'am, magpuyo gilang ginuha sa tagipusoon mo. Puna, kagina, ibinin siya nga, ikaw, luwas gid. Kay ikaw mangin mga anak sang Diyos, kay bangod, si Kristo nagpuyo sa imo tagipuson, kag ang pagpuyo sa Ginoo hindi imo kaugalingon nga binuhatan. Oo, yun o katire. Kung magtuo ka, mabaton mo si Kristo. In chapter 4, sa Galatians, in verse 6, and because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Mabaton mo si Kristo sa imo tagipuson. Kay ibutang isang amay ang iya anak sa imo tagipuson pagtuo mo. Kay ikaw paga pagon nga mga anak sang Diyos. Maluwas kagit kay nga Diyos pang amay ang magbutang sa iya anak sa imo tagipuson. Imo Tuhan batuno mo nga gibayran sang Ginoo ang imo sala. Do you believe? Pagsiling mo nga na nagatuo ko gibayaran sang Ginoo ang akon sala. Si Kristo mabaton mo sa imo tagipuson kay ibutang isang amay sa imo tagipuson pagpatawad sang sala na. Ginoo Dios sa labing gamanan nga amay, salamat gid. Ginabalik sa imong kami ang kadayawan kabay. Mamatandog ikaw nga tao sa siningation nga magtuo magsiling sa Ginoo, ginatuhan ko gid ikaw. Kag ikaw nagbayad sang akon sala. Kag ikaw makabaton kay Kristo kay ibutang ginasang amay sa imo tagipason kag ikaw may bag-o nga kabuhi kag ini ang amon pangamuyo in Christ Jesus we pray, amen. Saliwat mga abyang uturan, salamat gid sa inyong pagpamati. Ini saliwat ang inyong kubos nga abyan, Pastor Nemisio Tahala.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Mga kababayan at mga kapatid na nakikinig ngayon sa ating programa, isang mainit na pagbati ang aking ipinapaabot sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na manlalalang at tagapagligtas natin. Inaasahan ko na kayo po ay nasa mabuting kalusugan habang kayo po ay nakikinig sa ating Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Kung may mga kasamahan kayo sa bahay, ay anyayahan nyo rin na sumama o sumali sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Nang sa ganon, ay makinabang din naman sila. Pero bago tayo magsimula sa pagtalakay sa paksa na ating pag-aaralan ngayon, ay manalangin po muna tayo at humingi ng wisdom na umunawa sa banal na mga salita ng Diyos. Let us pray. Mahabagin at mapagmahal na amang banal sa langit, sambahin ang ngalan mo. Mangyari nawa ang iyong kalooban sa amin dito sa lupa, gayon din sa langit. Give us wisdom to understand your words that we are about to study today. Pagpalain po ninyo nang mabuting kalusugan ang lahat na nakikinig ngayon sa aming programa. Kung may mga may sakit, ay pagalangin po ninyo. Kung may mga nanghihina, ay palakasin po ninyo sila. Kung may mga nalilito na hindi alam kung ano ang landas na kanilang tatahakin sa buhay, ay gabayan po ninyo sila at ituro ang tamang landas na dapat nilang lakaran. Ito po ang aking dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa huling session ng ating pag-aaral ay aking tinalakay sa inyo ang anim na pagkakaiba ng legal justification at effective justification at kung ano ang kaugnayan ng dalawang gawain ng pagpapatawad na ito. Subalit hindi lamang yung anim na yan ang kaibahan ng dalawa. Kaya nais kong idagdag ang isa pang mahalagang pagkakaiba upang hindi mabitin ang inyong kaalaman. Tatawagin natin ito na ikapitong kaibahan ng legal justification at effective justification. Legal justification is objective at tinawag ito na God's work for us. Samantalang ang effective justification naman is subjective at tinawag ito na God's work in us. Kung maalala ninyo, ay mayroon tayong pinag-aralan noon tungkol sa tatlong bahagi ng gawain ng kaligtasan. Yung unang bahagi ay yung tinatawag na salvation from the penalty of sin o salvation from the curse of the law. Dito po nabilong ang gawain ng legal justification sa unang gawain ng kaligtasan na kung saan ay ginawa ang pagliligtas para sa atin. Subalit wala po tayong personal involvement sa gawain na yun. It is a work done by Christ outside of us, kaya nga tinawag na objective justification. Ibig sabihin na wala itong kinalaman sa ating personal experience. Katulad lamang ng isang ama na kumuha ng 1 million college educational plan para sa kanyang anak, subalit hindi niya ito pinaalam sa kanyang anak. Ang tatay na ito ay nagsumikap na magtrabaho at ginagawa niya ang lahat na self-denial na pwede niyang gawin para lamang maibigay niya ang monthly premium ng college educational plan para sa kanyang anak. Hindi siya nag-restaurant, hindi rin siya laging bumibili ng bagong damit. Lagi siyang nag-overtime sa trabaho at lahat ng pwede niyang maitabi ay ginawa niya para sa future ng kanyang anak. Niminsan ay hindi tumulong ang anak sa pagbabayad ng monthly premium and it took the father 18 long years to complete the preparation for the college schooling of his son. And when all preparation were done and the son is about to enter college, this good father passes away, leaving the son all alone, without a father and without a mother. Ano sa palagay ninyo ang naramdaman ng anak na ito? Siguro sa pakiramdam niya ay gumuho lahat ng kanyang pangarap sa buhay at pakiwari niya ay madilim at puno ng panganib at kahirapan ang kanyang buhay sa hinaharap. Siya po ay depressed na depressed dahil sa kanyang sitwasyon. Bakit po ganyan ang feeling ng anak? Dahil hindi niya alam ang tungkol sa college educational plan na inihanda ng kanyang ama para sa kanya. Hindi niya alam na ang daan na kanyang tatahakin tungo sa isang matagumpay na kinabukasan ay ginawa ng kanyang anak, ginawa ng kanyang ama na malinis, maluwag, maliwanag at ligtas. All that the father did for his son were done outside of the son's person, feeling and knowledge. Hence, all the hard work, the difficulties, the self-denial, and the trials that the father did in order to make the future of his son easy, happy, and successful, the son has no knowledge at all. Ganyan din po ang tungkol sa legal justification. It was done by Christ for us outside of our person, feeling, and knowledge. Christ drank the bitter cup of suffering alone from Gethsemane to Calvary for us. Basahin po natin ang nasusulat sa Matthew 26, verse 37 and 39 bilang patunay. At nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Kaya kahit may mabuting bagay na ginawa si Jesus para sa ating lahat, pero parang wala siyang nagawang mabuti para sa atin dahil hindi natin alam ang kanyang ginawa at wala tayong naramdaman. Binayaran at pinatawad niya ang ating mga kasalanan at tinubos niya tayo mula sa katakot-takot na kamatayan. Subalit wala tayong kamalay-malay, wala tayong naramdaman sa ating sarili na tayo ay pinatawad at tinubos. Hindi natin nafe-feel ang kanyang pagmamahal at wala tayong feeling of gratitude and appreciation. This is because our legal justification was all done outside of us in the person of Jesus Christ. Pero iba ang effective justification dahil ito ay malaki ang kinalaman sa ating personal na karanasan. Yan po ang malaking pagkakaiba ng legal at saka effective justification. Ang isa ay objective, ginawa outside of us, at yung isa naman ay subjective na ginawa na may kinalaman sa ating personal na buhay at karanasan. Upang may idea kayo sa ibig kong sabihin, ay balikan po natin ang kwento tungkol sa mag-ama. Isang araw ay dumating ang isang ahente ng insurance company at ipinaalam sa nanglulupaypay na bata ang mabuting balita na ang kanyang ama ay mayroong kinuha na college educational plan para sa kanya at ito ay fully matured na and ready for implementation. Sinabi sa bata na lahat ng kanyang gastusin sa college mula umpisa hanggang matapos ay inihanda na ng kanyang ama at fully covered na, protected na siya doon. Ang kanyang board and lodging, transportation, tuition fee, miscellaneous fee, book allowances, living allowances, and all other fees and expenses related to his college schooling ay inihanda ng kanyang ama bago siya namatay. All this money has been properly documented in what and it was all placed in the name of the son. Kung kayo po ang batang ito, how would you respond to this news brought to you by the insurance agent? After knowing what your father did, magkakaroon ba ng pagbabago sa inyong damdamin o wala? Siyempre mayroon. Tiyak na mararamdaman mo na parang may naalis na isang mabigat na pasanin sa iyong balikat. At ang masikip na pakiramdam mo sa iyong dibdib ay magiging maluwag. At ang daan tungo sa iyong kinabukasan na dati ay madilim sa iyong paningin ay magiging maliwanag na. At ang iyong pananaw tungkol sa iyong ama ay tiyak na magbabago rin. Ano ngayon ang masasabi ninyo sa iyong dumaong ama? Tiyak na ang pagmamahal mo sa iyong ama ay lalong lalalim, and your feeling of gratitude and appreciation will spontaneously increase. Subalit lahat ng mga ito ay mangyayari lamang kung piliin mo na paniwalaan na totoo ang sinabi ng insurance agent sa iyo. Ngunit walang mabuting pagbabago sa karanasan mo, sa pag-iisip mo at damdamin mo kung hindi ka maniwala sa balita. In like manner, something like this will take place in the experience of all who will choose to believe the good news about legal justification that Christ has accomplished for all men at the cross. Imagine niyo lamang po kung ano ang naging buhay ninyo sa ilalim ng kasalanan at kung paano nagkawindang-windang ang inyong buhay dahil sa mga kasalanan na inyong ginawa. Imagine niyo how much you will suffer if one day in the future, because of your sins, ikaw at ang buong pamilya mo ay itatapon sa impyerno sa lawa ng naglalagablab na supre na siyang pangalawang kamatayan na ayon sa Revelation 21 verse 8 ay doon dadalhin ang mga duwag, mga taksil, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling. Pagkatapos mong ma-realize ang hirap ng mapaparusahan sa impyerno, ay may darating sa inyo na magsasabi ng mabuting balita ng kaligtasan na isinagawa ni Jesus para sa iyo at sasabihin sa iyo, kapatid, huwag kang mag-alala sa iyong mga kasalanan at sa parusa ng kamatayan na inihanda para sa iyo sa dagat-dagatang apoy. Dahil ang totoo, hindi mo alam dati, pero ipapaalam ko sa iyo ngayon na hindi ka dadalhin sa impyerno dahil tinubos ka ni Jesus mula sa parusa ng kamatayan. Alam mo ba kung ano ang nangyari? Lingid sa iyong kaalaman ay kinuha ni Jesus ang parusa na para sa iyo at siya ang ipinako sa cross at pinatay sa halip na ikaw. At dahil diyan ay nabayaran na niya ang lahat na kasalanan mo at ikaw ay pinawalang sala, pinatawad na ngayon. Wala ka namang ginawang mabuti para kay Jesus upang mapaibig mo siya ng ganito. Subalit minahal ka pa rin ng ganun kalaki ng pagmamahal kung kaya't kinuha niya ang parusa na para sa iyo upang ikaw ay matubos sa ikalawang kamatayan sa impyerno at mapalaya ka sa kasalanan upang ikaw ay maaring mamuhay na mapayapa at masagana sa kasalukuyang panahon at mabubuhay na walang hanggan sa kaharian ng langit. Ang tanong, ano ang magiging reaksyon mo sa mabuting balita na ito na ipinarinig sa iyo? Hindi ka ba magkakaroon ng pagbabago ng inyong damdamin at pag-ibig? Hindi ka ba makakaramdam ng ginhawa sa iyong dibdib na parang nahugutan ka ng malaking tinik? Kumusta ang inyong pananaw sa panahon na darating? Hindi mo ba nakikita na may maalwan at mapayapa na buhay na naghihintay sa iyo na inihanda ni Jesus para sa iyo? At ang daan tungo sa inyong kinabukasan na dati ay madilim sa iyong paningin hangin, hindi pabha, nagiging maliwanag sa ngayon. At ang iyong pananaw tungkol sa iyong Dios Ama sa langit at ni Jesus na Panginoon, wala pa bang pagbabago? Iniisip mo pa rin ba na ikaw ay kaaway ng Diyos? Kung ikaw ay tunay na nakakaunawa at naniniwala sa mabuting balita na ating pinag-aralan ng ilang araw, ikaw ay magsisimulang makaranas sa tinatawag na effective justification. Dahil sabi nga na effective justification ay may malaking kinalaman sa ating personal na karanasan. Pero simula pa lang yan. Balikan natin ulit ang kwento ng mag-ama para lamang maintindihan ang punto. Kung ikaw po ang batang ito, how would you respond to this news brought about to you by the insurance agent about the education plan prepared for you by your father? First, you have to make a choice. Ano ang unang pagpapasyahan mo? You have to decide to believe. Kapag ikaw ay naniwala sa pabalita, your feeling will certainly change from bad to good. Magkakaroon ka ngayon ng pagbabago ng damdamin. Mawawala na ang discouragement at depression mo. Lalago ang sense of gratitude, love and respect mo sa iyong ama. At ang focus ng concern mo ngayon ay kung papaano na ma-implement yung college educational plan sa buhay mo. Something similar to this will happen kapag pinili ng isang tao na maniwala sa pabalita na siya ay tinubos ni Kristo, binayaran at pinatawad ang kanyang mga kasalanan at ginawa siyang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Back to our illustration about sa mag-ama. Ang tanong, basta ba ibibigay ng insurance company sa bata ang 1 million na nasa kontrata ng college educational plan? Hindi po. Kailangan na sumunod siya sa office procedures. Kailangan na mag-report siya sa opisina at ipakilala ang kanyang sarili as the owner and beneficiary ng nasabing educational plan. Kailangan na magbigay siya ng mga dokumento na magpapatunay na siya na nga yung tao na nasa nasabing educational plan. Lahat ng mga hihilingin ng opisina na mga requirement ay dapat mag-comply siya. Otherwise, hindi niya mapapakinabangan yung pera na inihanda ng kanyang tatay para sa kanya kahit nakapangalan pa sa kanya. Gayon din po sa effective justification na meron ding mga prescribed requirements na dapat sundin ng tao upang maranasan niya, matikman niya, matamasan niya talaga yung kaligtasan na sinasabi o isinagawa ni Kristo para sa kanya. Ito po ang susunod na tatalakayin natin, yung mga hakbang kung ano ang dapat gawin ng isang tao na tinubos na ni Kristo, pinatawad at binayaran ng kanyang kasalanan upang sa ganon ay hindi lamang sa papel siya iniligtas kundi maranasan niya talaga sa kanyang buhay yung kaligtasan. First, unawain ng maigi at sampalatayanan ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya kailangan po ang pagbabasa ng Bible at pakikinig ng pangangaral ng ebanghelyo. Dahil kung wala, hindi tayo makaabot ng ganitong kaalaman, we cannot exercise the faith that is required. Sabi ng Romans 10 verse 8 to 13, sapagkat kung ipahahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngunit paano nga silang tatawag sa kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga magdadala ng mabuting balita ng mabuting bagay. Kaya ang pananampalataya ay manggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya mahalaga po na pakinggan, basahin, unawain at sampalatayanan yung mabuting balita. Yon po ang first step. Pangalawa, pagsisihan at ipahayag sa Diyos ang ginawang mga kasalanan upang ito ay mapatawad. Sabi ng Acts chapter 3 verse 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. So kinakailangan po ang pagsisisi bago mapawi ang mga kasalanan. Huwag pong itago ang kasalanan dahil sabi sa Proverbs 28 verse 13, siyang nagtatakip ng kanyang mga kasalanan ay hindi magtatagumpay, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. So, ibig sabihin na sa halip na itago natin ang ating mga kasalanan, ano po ang ating gagawin? Sabi sa 1 John 1:9, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang pagpapatawad po na ito na makakamtan dahil sa pananampalataya ay tinatawag na justification by faith. At ito ay nabilong sa effective justification. Sabi ko kanina na sa effective justification ay involved ang experience. Meaning,

sa ating buhay. At ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. O pangalawa, magkakaroon po tayo ng kagalakan sapagkat meron na tayong pinanghahawakan na pag-asa ng kaluwalhatian. Patuloy natin. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkakaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. So meron, magkakaroon din po tayo ng pagtitiis na bilang ugali natin. At ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu na ibinibigay sa atin. So ano pa po, maliban sa kapayapaan, maliban sa kagalakan, maliban sa pagtitiis, ay meron pa po tayong pagmamahal sa ating puso. Dahil ibubuhos po ng banal na Espiritu, ibig sabihin lalalangin niya sa ating puso ang pag-ibig na yon para matuto tayo na umibig sa Diyos at sa ating kapwa. Yan po ay mangyayari kapag tayo po ay pinatawad o justified by faith. Pangatlo, ihayag mo sa publiko na tinalikuran mo na ang iyong dating amo na si Satanas at ikaw ngayon ay nakiisa at tinanggap mo si Jesus bilang iyong personal na tagapagligtas. Paano po yan na mihahayag mo yung ganyan na pananampalataya na nagbago ka na ng amo? Sa pamamagitan po yan ng tinatawag na water baptism. Sa Acts 2:38 ay sinasabi, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Importante po ba ang water baptism? Ayon dito, importante. Basahin pa rin po natin ang Mark 16 verse 15 to 16. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay ano daw po ang mangyari? Sila ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ano ang pagkilala ng Diyos sa iyo after natanggapin mo by faith si Jesus bilang personal na tagapagligtas mo? Magsisi at mabautismuhan ka sa tubig. Ikaw po ay kikilalanin na anak ng Diyos. Sabi ng John 1 verse 12 and 13, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, meaning kay Jesus, na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkakalooban sila ng karapatan na magiging mga anak ng Diyos. Kaya pag tayo po ay justified by faith, kay tayo po ay kikilalanin na anak ng Diyos. Pero ito po ay matapos na tayo sumampalataya, magsisi, at tayo po ay mabautismuhan. Ikaapat, kailangan na umanib ka sa katawan ni Jesus na kung tawagin ay iglesia. Pero huwag kang basta-basta umanib sa iglesia na nakikita mo dyan sa kanto dahil hindi po lahat, kundi marami ang peking mga iglesia sa ngayon na ginagawa ang relihiyon na kasangkapan upang kumita ng pera. Kilatisin mo muna at patunayan mo muna na yung iglesia na yan ay tunay bago ka aanib dyan. So Acts chapter 2 verse 41 and 47 ay ganito ang ating mababasa na siyang magpapatunay na isang mahalagang hakbangin yung pag-anib sa iglesia. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Saan po daw sila nidadagdag? Unto them. Sino yung them? Basahin po natin sa verse 47. Praising God and having favor with all men, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So yung pong nababautismuhan, pagkatapos nun, maidadagdag po sila doon sa simbahan bilang bona fide member ng church. Sa 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10, ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Noon ay hindi kayo bayan,

ng Diyos, ngunit ngayon, bayan kayo ng Diyos. Noon ay hindi kayo tumanggap ng habag, ngunit ngayon, tumanggap kayo ng habag. Yan po mga kapatid ang napakagandang pribilehyo na ibibigay ng Diyos sa isang tao na siya po'y nanampalataya, nagsisi at nabautismuhan at naging kaanib ng iglesia ng Diyos. Anong karapatan mayroon ang isang anak ng Diyos? Basahin po natin ang Romans 8 verse 16 and 17. Espiritu ang nagpatutuo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak ng Diyos, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So once na tayo po ay confirmed na nagiging kabahagi ng sambahayan ng Diyos, naging kabahagi ng pamilya ng Diyos at ibinilang na anak, tayo po ay magkakaroon ng karapatan na magiging tagapagmana ng Diyos. Kung paano sa langit, ganun din po dito sa lupa. Normal po sa takbo ng buhay dito sa lupa na ang anak ay magmamana sa ari-arian ng kanyang magulang. Ikalima, kailangang makipagtulungan tayo sa Diyos sa paghubog ng magandang pag-uugali at mamuhay na banal at kaaya-aya sa Diyos. Iwanan ang dati nating buhay na makasalanan at mamuhay bilang isang bagong nilalang. Sabi ng 1 Peter 2 verse 11 and 12, mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hentil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan ay makita nila ang inyong mabuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Yan po ang sinasabi dito na matapos na tayo kilalanin ng Diyos, magiging anak tayo ng Diyos. Ano

kiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. So yan po ay isa ding mahalagang hakbangin. Kinakailangan na matuto tayo na gumawa ng mabuti, magbagong buhay, iwanan yung dating masamang kabuhayan at mabuhay ng malinis. Ika-anim, kailangan huwag kang susuko, huwag tayong susuko sa pagiging anak ng Diyos o sa pagiging Kristiyano. Magpatuloy tayo hanggang sa kamatayan o hanggang sa wakas. Ang Matthew 24 verse 12 and 13, ang kasama ay lalaganap anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kahit po tayo ay nagiging anak ng Diyos, nasa poder na tayo ng Diyos, pero pwede po tayong mawala pa rin kung pipiliin natin. Kung hindi tayo mag-iingat, kung hindi po tayo magpapatuloy. Kaya sinasabi po dito na kinakailangan mula sa pagpasimula ay magpatuloy tayo hanggang sa wakas. At kung hindi naman tayo makaabot doon sa wakas, ay namatay tayo. Ayon sa Revelation 2 verse 10, sinasabi dito na manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona.

sa Diyos sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat at ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay mabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Saan po daw po patungo ang mga taong tumatalikod? Hindi sa kaligtasan.

0: Continuing sin and be lost. Mga kapatid, huwag po kayong mag-atubili na manampalataya. Huwag patigasin ang puso. Ngayong nalaman ng katotohanan, piliin po ninyo ang buhay. Papaano? Piliin ninyo si Kristo sa iyong buhay na iyong tagapagligtas at sa Kanya ay nandun ang seguridad at kaligtasan para sa iyo. Choose Christ, and by choosing Christ, you choose life. And when should you choose? Not tomorrow, now not next year, not next month, but today. Yan po ang panawagan ng Diyos. Dito po tayo magtatapos dahil wala po tayong oras, pero manalangin po muna tayo. Maraming salamat, Ama, sa banal na katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Tulungan po kami na sa ganon ay yung nalaman namin na katotohanan ay maisakabuhayan namin, sampalatayanan at isakabuhayan namin. Tulungan ang mga tao na hindi pa tumatanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Ngayon din po ay hindi sila mag-aatubili na tumanggap kay Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas sa ngalan ni Jesus. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
5: Miss si Alana Pacardon Marapa.
6: Ko si Joshua Darren Villavior.
7: Ni si Kirby John Panes Agravante.
4: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
9: Mataas, mga butika.
10: My family history, bala kamuusong diabetes.
4: Mag-TDX 500 ka.
10: Mataas, bala ang imo blood sugar.
4: Mag-TDX 500 ka na.
10: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500. Garantisado, epektibo, Aramis DTX 500, DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka mga butika.
4: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule, ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabastog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita na magpangalagad sa tampad ng serbisyo publiko.

0: magadulog siyang mga balita kag impormasyon nga wala siyang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
2: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanuna. DTX 500 Masaligan Epektibo DTX 500 D3 Bio.
11: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
12: Mabakas, mga butika.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati ako sa K5 News FM Ililo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially ang iya nga Pages of Love. Ini si jeans ang Bitoon Haro, tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
3: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: radio ko.
1: Kampeon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 7:06 na sang gabi.
4: Kagabihon nga puno sang patikim, puno sang kapait, kasakit, kainit, kanamit.
5: Saturday Nights with Langga Kim.
4: Saturday Nights with Langga Kim.
5: Mga istorya sang kabuhi, paghigugma, tagipusoon, kag mga istorya sang pus-on. Saturday Nights with Langga Kim sa 88.7 K5 News FM.
6: Saturday Nights with Langga Kim.

0: Maayadayad nga gabi mga ka-K5! Happy Saturday night! Kamusta na drang? Aton sila nga mga suki nga mga tagpalamati? Kamusta ang inyong buhay-buhay? Ano ba na? Mapait? Bang mapait? Sa mga ka-K5 naton, welcome na kamo diri sa aton siringaw pagpangalagan. Ululupod naman kita halina 7 PM, tub-tub alas 9 sang gabi. Diri sa programa Saturday Night with Langga Kim sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kamusta ang inyong heart? Ano, nagadugs-dugs pa bala? Ano bala ka mo, subong? In love? Broken-hearted? In a relationship? Ganun, ganun lang? O kung wala na ka mo labot sa pagigugma tungod sa ekonomiya sa subong? Wow, ekonomiya. Either wala ka labot tungod sa ekonomiya o kung tungod sa mga iragyan mo sa kabuhi. Nga ba ko, ay do, hindi man to worth it yung hibi-hibian.
1: Ay, tuwan!
0: May ilan na, sunod lang na ang ginatawag na gugma. Bogugma.
1: Ay, tuwan!
0: Sa mga ka-K5 naton, sa mga estudyante drangan din nagapahunay-hunay. Agad eh, syempre, no, basta weekend sa mga nag-eskwela sa kolehiyo and as well as secondary and elementary. Oh, nag-aubra lang nila sa ilang mga assignments or mga projects. At syempre sa mga nag-masteral naman, no, sa nag-take sa law. Kamusta dira ang inyong pagsinarayo? Ba pagsinarayo?
1: Ay, what?
0: Alam lang na bored ka, tapos gulpin mo lang naisipan, gusto ko mag-masteral. O gusto ko mag-law school. Anong law school? Subong mga classes man weekends no? or weekdays. Mga night class. Depende man sa university, di ba? Good evening sa mga suki naton na nag-commute pa uli sa ilatag sa ka mga puloyan, sa mga kabanuhanan, sa mga drivers dara or sa mga jeep na nagapamati sa aton, sa mga bus, sa mga modernized jeep man dara, and of course dara man sa mga tricycles, sa mga tricycle. Nga tinakapoy na nagapalangalay ng ilang mga tuhod. O sabi nga adlaw nga pagbulubiyahe because nga ti lately daan, no? Mapulupaan, kumbaga, nga aton sila nga panyempo. Nagbawi-bawi, nagligad, grabing ulan, matulutong na, walang kaagahon. O lately naman yan, no? For the past few weeks, mapulupaan ang aton sila nga panyempo. That's why nga kadagwa ang bukid, kinanglan may paypay, o may minifan, o konti... Puso daan subong ang gratawag nga rotational brownout, ang ining manual load dropping, ang kagti, do, was, no? Brownout man, malawig-lawig man, inoras nga mga brownout, sa pila ka mga, ano no, kabanuhanan, kaya na servisyo ang daras ang ileko, ti, charge na kabunda nga daan, ha? Pero kung kaisa, nami man kung kaisa, kundi ka kakuti-kuti sa mga cellphone, no? Eh, we all know, being exposed ka sa social media 24/7 or most of your time, dira mo, nagatuto ka sa cellphone mo o sa social media, whether kung ano man dira ng mga platforms. Kaisa, nagaka-stress ka man, no? Alam lang, atawag na ma-absorb. Makuha mo kung anong energy dira sa social media, kung ano mga na-post dira sa mga tao, o kung ito mga random pages, mga ka-K5. Kamusta na ang aton siring mga suki, dra? Nga mga masahista ba? O bro, kung kaisa ka, hando man na silang ati, sila gapang masahe. O tani pagpaulit nila, may mamasahe man sa ila. Sa mga trophy wife, dra ba trophy wife?
1: Ay, what?
0: O sa mga tawag na, sa mga hindi na gani gwapo, o nga mga bana, o kung mga partners, tamaran pa.
1: Ay, tuwa!
0: Tapos mahilig pa mang manipulate. Agoy.
1: Ay, tuwa!
0: At may kinalala man ka mong sinak, kabay pa nga, you'll be free from those kind of relationships. You'll be free from those kind of people, mga ka-K5. Tanan kita, we all deserve peace. We all deserve love that give us that kind of peace ba lang? Ati at isang imong heart. You feel safe, you feel home. Okay, sa ara ka tod sa relationship. Pero always ka ba lang bothered? Always ka nga battered? Wow, battered.
1: Ay?
0: Battered wife.
1: Ay?
0: O kung always ka ba lang nga nawala ka sang peace of mind. Para may ka lang may kakulba kay basi hindi ya mauyunan ang luto mo. O basi sakiton niya ka. Basi singgitan niya ka. Basi singalan niya ka. Basi he will just slam the door. Mo slam the door.
1: Ay? What?
0: O kaway pa nga you'll meet someone. Ngati. Ah, syempre, no? Arab lang, bisan aking siya, hindi ka kaya nga singgitan. Sa ano man lang ka natabo sa kabuhi, ya, hindi ka kaya nga sakiton. Dabala? You deserve that. I deserve that and we all deserve that. Babae ka man or lalaki, mga ka-K-5. We all deserve that genuine love and that love that will make us feel appreciated. Kaya kung for example, no, kung ara ka sa mga sitwasyon nati do permi kaya bothered, do wala na ba lang sang direksyon kumbaga ang inyong relasyon kag inyong pagsinaryo. Kapin pa ko ng imong partner very ano blang lakakasakal mo nakakasakal. Ano yung, oh, it's okay nati may mga certain boundaries, restrictions or mga limitations, but not to the point kati siya na ya ang makontrol sang kabuhi mo, di bala? Especially if you're a career person, career man ka or career woman, masarap lang may mga partner, sabi mga ka-K5, no? Ngayon, for example, mas nag-succeed sa ila professionally ang ilang mga partners. Kakaiguan ng ilang mga ego. Pag-arab lang, tawag na, no? So, feeling nila mas manubo na sila. That is why nga kung kaisa, mayara sa mga partners, kaya napauntat nila ilang mga partners sa pagtrabaho. They just want them, aram lang gusto lang nila nga mag-depend sa ila. But there are some nga in a good way man, or with good intentions, nga pauntaton ka sa kong trabaho, kahit siyempre, for your sake man, especially if you have that health concerns, mga ka-K5, and if that person could provide man, di bala? Para sa mga ka-K5 na to na, by the way, wala agala ko kapakilala. Ako ang inyo makaupol, ako ang inyo langga, Kim, na laging may patikil. Ang inyo langga, langga Kim Montaño Caluyo. Sa mga ka-K5 na to, andres sa First District of Iloilo, nagapamati ka mo dira via K3 News FM Miagaw. Sa mga suki natin na sa may Miagaw, sa mga taga San Joaquin, sa mga taga Igbaras, sa mga arat na sa buong sa may Gimbal, Tigbawan, Tubungan, sa mga taga Uton, sa mga tano na sa buong na tinaga libot-libot, nagabulubantay sa ilatag sa ka mga areas of responsibilities. O bala natin nga ti mga tanod nga ni pila man lang ni ilang honorario. Okay, so depende pa sa ira sang ilang mga barangay. Do voluntary work siya kumbaga. Kung may ara ganin ng mga barangays, no? Na sa Iloilo province nga ti arab lang for 3 months, do 1/8 ang ilang honorario. O te kon i-divide mo siya sa kada adlaw, titag 20 lang kada adlaw, yung 600 ang bulan niya. Pero makaigo pa na sa 20. Kaya ilan na more of voluntary work, sapin pa may mga fiestas, may mga celebrations, andara sa inyo tag sa mga lugar. O naka-live kita ha, sa aton sa ringa social media pages at K5 News FM Iloilo 88.7 kag K5 News FM Iloilo. Pwede man via YouTube dira, sa amon nga YouTube channel K5 News FM Iloilo 88.7. Pero kung gusto nyo dira magtanaw sa inyo ang mga flat screens. O pero kung ka mo ang flat pa-Hawaii ba? O pa-Hawaii same. O same. Tawag ka K5 na ito dira sa segundo da street. Maayad-ayad ganyan gabi. Sa mga kasimano ako dira sa may banwa sang Leon. Kamusta dira ha? Sa mga gusto sang sapatos. O baklin nyo na dira si Kerjan. Mga sa mga friends na ito dira. Dira sa pang tiil mo. Mga brand new shoes. Ang dira lang na sa Leon, nakaka-deliver man na siya sa mga nearby municipalities. And of course, maayad-ayad man nga gabi, dira sa kay Nanay Rita. Nanay Rita, kaluyo lola ko na. Parang mo na siya kapamati, dira ho, tunog-tunog, dira yung radyo or Bluetooth speaker. I don't know lang ano na pamatian niya. Kanti-itin, dira, kag sa Eloy ka man dira, sa kay Gemma Montaño Kaluyo. Sa mga taga-alimon dyan, San Miguel, Pavia, Santa Barbara, sa mga taga-New Lucena, kag sa mga taga-Saraga. We know nga ti some areas last time, no, tinaapektuhan sa mga pagminabaha, especially, I think that was Thursday, if I'm not mistaken, mga Thursday and Wednesday and Thursday, no, maraming baha dira, no, especially sa mga malapit na balan sa mga talamnan or may mga talamnan nag-alalawas, halin sa mga irrigation, halin sa pila ka mga kasubaan, mga sapa, muna ganyan, ambal nila mga kaka-K5 nga ti. Lain din yung importansya sang puno mga ka-K5, no? Just like sa gin-explain man last time, no? Sang PDRRMO, sa mga otoridad naton, ngati one of the factors ang natabo last time, which is pluvial flooding, it is because nito sa mga kabukiran naton, wala na bala sa mga maka-absorb sang tubig, no? Pati kalbo ng mga kabukiran, ang kaisa gin-convert na into maisan, ang kaisa tigin na gapang mina, tawag na kung ano pa dirang mga activities nga tinagaguba sa aton palibot. Wala ka na ang balin ng mga ka-K5 nga ti in every development, it should be balance. Ngayon di man bala matawag na, no? Ma-take advantage ang aton sa ringa palibot o kon environment. Ang aton sa ringa mother nature. Kung siya na gani, karon mas sunggod-sunggod. Wow, ito ilitidaan naman sa mga kalamidad nga nagkakaagya naton. May mga ninog, may mga baha, may ano pa gidra, may mga forest fires, wildfires, o kaga, iban pa gid nga mga natural calamities. Ang muna nga dapat nagapakabuot man kita mo. And of course, we treat people well. And we treat people the way we want us to be treated. Bala. Pero kung isa may mga tao sa palibot naton nga, mamba lang nga, nukalain siya na sa batasan. Pero babae na, maldita na. Pero for example, ikaw ng balan nga maldita ka. Kung mambalan ka sa ibang nga tao, sabton mo siya nga, maldita ako sa maldita sa akon. Kung ano ginapakita ang mga batasan sa imo, amo na, it is because of what you've done, what you

0: gabi sa inyo tanan. Dire-diretso ako nga teacher sa Leon National High School, si Ma'am Lulubel Claro. May gabi. Draman sa mga suki naton nga mga tagpalamati sa my 3rd District of Iloilo. Listening via K3 News FM Kalinog. Kamusta ang buhay-buhay? Sa mga farmers naton dira, ano man dira ang imong trabaho, there are times nga tima-doubt ka sa self mo. Yung kaysa gina-compare mo ba ng imong life timeline o kung ang success mo sa iban. But after all, we have different timelines in life. But for example, ikaw abi, early ka pa yan, may mga responsibilidad, naguntat ka sa pag-eskwela. Kita mo mga classmates mo, they have their career na. But it doesn't mean nga ti huling-huli ka na or wala ka na yung tsansa. Baganin nila mga K-5 nga. Sa kada pagbugtaw ni mo, and every morning and every time that you wake up mga K-5, there's always that chance for you to be able to make something sa imo kabuhi that will change your life. Dama lang. So, huwag mawawala ng pag-asa, ha? And of course, mga K-5 natin na sa 4th District. May daayad yung gabi, kapamati ka mo via K-5 News FM Pasay City. Huwag natin na sa technical side si K-5 Edmar Liquinia. K-5 Edmar! Dako na ni bata, ya K-5 Andre, kipa. Wala ikaw masagod, ha?
1: Ay, tuwa!
0: So, K-5 natin na sa may Quinto Distrito. Upod natin na sa technical side sa K-5 News FM Sara. Si K-5 Herman Flores. Dari sa Master Control, si K-5 Andre Fred Lampasora. Nati... ano tawag na? Manong's life is life. Tito's life is life. Sa mga taga-pototan, galindran. Mga kayo na blusan ni K-5 Andre. Sa mga taga-dari sa Iloilo City. Ano madra nga distrito sa mga taga Mandurriao. Hello, hello, dress sa pamilya Manaay. Sa kay Ma'am Antonina and Sir Ricky, dress sa may airport Mandurriao. Sa mga taga La Paz, sa mga taga Haro. Hello, hello, dress sa palibot ng Haro Plaza, sa mga taga Tabok Suba Haro. Sa mga taga Quintin Salas, sa Telecom Compound ra, mayadayad nga gabi. Dress sa mga taga Buntatala, sa mga taga Bituon. Taga Dungon, and to everyone na nagapamati sa aton. Sa mga taga drive-drive dra. Wala pa ba news ang karon na? Sometimes mga K-5, you'll meet people that will make you realize nga ti somehow blessed ka man, no? Kag-arab lang sa una. Ano man, doon mo pa na makakaon sang Jollibee, sang mga fast food, mga K-5. But then, subong sa imo nga level, subong kati may work ka na, kumbaga ma, maulo achieve mo na siya, achievable siya for you. Sometimes, you'll realize may mga bagay ka naman galing nga nalabot, but sometimes di kung kaisa ka-overshadow siya sa mga tawag na ano, mga trials or mga kabudlay sa kabuhi, diba la? Sa mga listeners natin dira sa may lapas, si Mami Immaculate, sa Rizal Apo, sa may Ma'am Kaykay, dira kay Titara na Mapa, dira sa may Dakamay, kay Ma'am Veronica, kay sa tanan dira nga customers, kay Ma'am Yasha Salbon, dira sa may Uton, may layad gagabi, dira kay Sir Fred Pasgala de Ocampo. Sa mga live viewers natin na, pwede gig ka mo makapa-shoutout. May mga greetings ka mo dira, may lilibakon, sa mga tawag na, no, may mga anniversaries, fiestas, may mga music requests. By the way, good evening dira kay Langga Gems Bornales. May gabi, K-5 Kimmy, watching live from Himamaylan City. Idol, ba grabe, idol gan siya. kay Alan Langga, Alan Ortega Tocoyo, watching from Kalinog. Dira sa may din pagitre, LJ Kyle Labuz Arellano. Abdeng karaga pamati, sir. Sa Pasi, Langga Grace Heroso Amistoso, good evening. Langga Lord Jean Franco Labuz Arellano II. May gabi Langga Kim, always listening. Dira sa may barangay, Makuranan, Pasay City. Dira kay Pablo Arnil Kapanan. Good evening ka K5 Kim, ba shoutout lang sa family Kapanan. Kag sa Panier family, sa Kapitan Fernando Leon, Ilimino. Dira kay Langga Ray Taclion, dira watching from Tubungan. Sometimes, people will tell mga K-5 nga tinunang hanggod ng ulo mo. Doon naghambog ka na. Despite nito, wala ka man bala may ginahe mo. Sometimes, people, kaysa gana-judge ka bala nila nga, in a way nga ti,

sometimes it reflects to their personality. Kung kaisa kan, for example, hindi kanila pagbulubog nohon, i-disrespect kanila. Kung for example, i-reciprocate mo na sila sang amunang nga treatment, ikaw pa malain at the end of the day, di bala? That is why you don't have to be bothered by the people around you. Whatever they say, mga ka-K5, kasi sila na audience na sa kabuhi mo. Bisan may himuon ka man na or wala, may mahambal gina sila nga malain. That's why, do something that will make you happy. As long as wala ka sang ginatapakan dira nga ibang nga tao, as long as wala ka sang ginasakit nga balatsyagon. Mayang gabi man dira sa mga suki naton kay Ma'am Yasha Salbon. Ang bali lang ka, Yasha Salbon, nga ado ka budla, gid budget to ng sweldo lang ka, Kiman. Nado ka dasig lang sang kwarta. Ang bagan isang kilala ko, ang balya, wala na sa padako-dako sang sweldo. Kaya at times, kung dako ang sweldo mo, dako man ang buhin bala. Gadako ang sweldo mo, gadako man bala ang buhin sa imong mga benefits sa inyong kumpanya. Kagasunod man dara ang imong lifestyle. There are some mga kakifa, ma-realize mo nga, may workmate man ikaw, for example, ikaw single, pariyo mo lang ang mga sweldo, abing nga 20 mil, 30 mil. Tapos may workmate, ikaw nga may pamilya, may tatlo ka kabataan. But then you'll realize nga, mapaka-igo man galing nila, no? Nga muna nga certain budget. Depende na sa savings mo, or depende na on how you handle money. Dapat business-minded ka man ko mo. But of course, no? Ako man na rin ang obligasyon sa aton nga gobyerno. Pati siyempre, kamahal naman subong sa mga balaklon. O sa kamahaga, nagkataas ang inflation rate. Ang mga balaklon, mga kuryente. Parang lang, hindi ka man satisfied sa servisyo. Daras ang kuryente, parang may kaka-brown out, parang may galain pa matyag mo sa kainit, sa kapaang. May nagkalamatay na tungod nga, parang may bala brown out. Kapin pa may mga nagamasakit sa ilang mga balay. Nabla Sir Arnold Huesca. Amo na nga ti, kung kaisa mamiya siya Salbon, hindi mo man mabasol ang mga tao nga ang ila last resort is magpadulong sa luwasang pungsod. Sakto ganang kanta, balang nga wala nang natira dito sa Pilipinas, sa lugar natin. Mga mistra, mga nurse. For example, mga nurses dere. Damo sa mga nurses. Ati dere, arab lang overwork ka pero underpaid. Para may kapayaw-yawon. Ayaw-yawon ka pa sa manager mo, sa mga supervisor mo. Wala pa ginabayaran overtime mo. Aram lang, they will make you feel little of yourself, diba la? Sa mga teachers man aton. That's why nga, kung kaisa ga, damo ga pa Thailand, ga pa iban nga pungsod, to just have a great opportunity. Mas marami ba lang ang working environment for them. Sometimes, kung kaisama no, sa mga trabaho, mayara man niya nga nagbisan, hindi man mo nakataas ang sweldo, basta nga nami ang working environment. Gatinirgid sila, dabala, langga pepet, alagos panganiban. Good evening man dara kay langga John Kevin Medina. Great ko lang, mapakaisa ko dara sa may Hines Viejo, kay ari ko subong sa Pasay City Arena, nga nagalantaw sang championship sang volleyball. Alfonso Lorca Jr., maayad-ayad gid nga gabi. Ang aton subong nga palamang kutanon, mga langga, aton subong nga palang kutanon, mga K5, it is abton ninyo, ha? I-save nyo dara ang aton sila nga hotline, 0919-0986-314. Again, 0919-0986-314. Cater kita karon sang tawag para sa inyong mga sabay. Ang aton nga palamang kutanon, langga mayo, katarasang gandado kabana, langga pipit, langga yash, langga John Kevin Medina. And to everyone listening right now, ang pamangkot, when is the right time to walk away from a relationship? Kung baga kon sa hiligay nun pa, san o ang insakto nga tion, agod ya nga agod talikdan ang isa ka relasyon. Talikdan. And of course, samtang nga tinagapa-relax-relax ka mo, draga pahunay-hunay, before man sa aton siringa commercials, may mga first set of playlists kita dray, no? Nga para man niya makarelax, draga mo, makapulupat chill-chill sang inyo nga mga balatsyago. Our first set of playlists, nga gradulong sa inyo sang Kaalwan, sang D3 Bio, sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amilitang Uy, nga naghatag sang proteksyon, batok sa trangkaso, sipon, hilanat, kag iban pa nga mga sakit.
And of course, DTX Coffee Mix, kung napaangan ka mo subong, pwedeng-pwede gid nga i-ice coffee. A song from Beyonce, If I Were a Boy. A song from Kehlani, Folded. And a song from Fitter Karma, Pag-ibig at Kanibalismo. Oras, 30 minutos makaligad ang alas 7 sa gabi. Stand by. Magapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalaga diri lamang sa Saturday Night Sweet. Langga Kim. Saturday.

500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid.
2: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
0: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo nga tayo.
0: Happy kanunay.
7: DTX 500.
0: Masaligan.
7: Epektibo.
0: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
7: Ikaw pala
0: ang may diabetes.
7: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanupo.
7: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
0: Masaligan.
7: Epektibo.
0: DTX 500.
7: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio.
0: Ang D3.
7: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
7: Yung may D3.
0: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
7: Ang D3.
0: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
0: Yung may D3.
7: D3 Bio.
0: Babakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
0: D3 Bio.
7: Health News,
0: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
7: Ang D3.
0: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
0: Yung may D3.
9: Atong istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
14: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity. Ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang ka importante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
0: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
0: Yung may D3. Mabakas,
7: mga butika.
9: Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
14: Mm.
9: Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man na ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga
14: katabo sa may mga guard mo
9: amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala so kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio, puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon.
14: Siyempre, busog ka.
9: Busog ka.
16: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pa wala bala. Pagod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
14: So, wala. Dapat tulog wala.
9: Tulog wala.
14: Dabi na kong late dinner ka.
16: Kinanang wala gid ang position sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
14: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3bio, layo ka sa ulcer.
17: Nagapalandulon bala ang imo panulukan?
18: Magalingin bala ang imo nga uno?
17: Masami nagkapangihi?
18: Masami ginauha?
17: Si may diabetes ka na?
18: DTX 500 na?
17: Ang DTX 500
18: ang may powerful compound
17: nga nagapanubo
18: sang imo blood sugar?
17: DTX 500
18: garantisado?
17: DTX 500
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3bio.
19: O si Karen, kadamog itsang ako hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sang D3bio, kang naghining akong buhok, kang naghinis ang akong kutis.
0: D3bio, ang D3 nga may Visio,
20: ang Visio
0: nga may D3.
20: Mga

0: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:52 na sa gagabi. Maayraya nga gabi mga ka-K5, pero nagapanumbalik kita dari sa aton yung pagpangalagan dari sa programa Saturday Nights with Langga Kim sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kay Langga Philip Louis King, good evening, K5 News FM Iloilo, dari sa Fans Club Iloilo International Chapter 2, dari kay Langga Ramya Panes, dari kay Sean Navigar, shout out, and of course, happy birthday po, birthday gali ba? Kay Pepe Talagos Panganiban. Shoutout gali sa kay Papa Sunday Panganiban. Good evening kay Sir Alfonso Lorca Jr. Oh, kamusta na? Aba, okay lang Sir Philip Louis King. Ah. Back to our topic mga ka-K5. Ang aton palamang kutanon, when is the right time to walk away from a relationship? Kumbaga, sano ba lang insakto nga tiyon para talikdan ang isa ka relasyon? Ambal pa rin isang teacher ko, bo teacher sa high school. Kay Ma'am Lubel, ambal ya, kapag di na siya ang nagpapasaya sa'yo, aray mo, papaktun.
1: Ay, ito!
0: Kung hindi na siyang makapalipay sa imo, imbes nga source of happiness, naging source of stress mo na siya. Oh, mga ka-K5. Kay sometimes, no, basta bala nagalawing or nagadugay ang inyong relationship sa imong partner, nagakakomportable na kamo sa isa kag-isa. Kag there are times na yung mga ginapang himo mo before, ang hindi mo na bala or wala mo na siya ginahimo, subong. Mga ka-K5, da bala? Tapos, the blesser Augusto 5, watching from, Ma'am Augusto 5, watching from Kuwait. Kay Sir Tristan Wyatt, we gulay, maayad-ayad nga gabi tra sa imo. Oh, tapos kung kaisa blang, pero blang before, doon namin pa sa mga conversations ninyo, doon baka kamiring full pa sa mga naistoryahan ninyo. Pero subong doon, alos, hindi na kamo magbinugnuhanay, o kung dalos, manggakitaay man kamo, but then, wala bala ka mo sang gaupdanay ka mo pero do wala sang sense balang inyo nga mga conversation. I like how it used to be. Mukha sa ato sa nga hotline na kung gusto ninyo magsabat sa aton nga palamang kutanon. Agawag lang ka mo sa numero sa aton sa nga hotline 0919-0986-314. Again, 0919-0986-314. Sa aton yung mga ka-K5, ang bagani nila diri, there are some signs that it may be time to leave. No? If you feel unloved, if you feel disrespected, or if you feel emotionally unsafe, mga ka-K5, more than the feeling of being secured sa isa ka-relasyon. One of the signs. For example, liwat-liwat na ba na nga nagabinutig, liwat-liwat na ang manipulation, liwat-liwat na ang pag-betray or pagpanuntoy sa imo, kag-aram may ralasang natuwag ba lang nga ang pagsalig, bala naguba na. Kag despite nga tingin hatagan mo siya sang chance, ha? A second chance, a third chance, and another multiple times nga paghatag mo sang chance sa iya. Wala siya sa gihapon bala sang pagbag-o sa on how he treats or how he treats you, how she treats you. Kag kun paano siya sa decision making niya. Kag amo nang iya blang aktwasyon or batasan. Ara blang madakpan mo siya. For example, ha, madakpan mo siya nga may kachatcha sa nga iban. O tapos, kung tawag na makitaan mo nga may mga sweet messages sila, arab lang i-deny niya sa imo. Mga ka-K5, yeah, there's nothing wrong. And of course, di syempre, ikaw, yeah, you're adult enough. And of course, you're not that fool. not that foolish man para manumdum nga wala sang mali siya. Mga Arab lang ga good morning, permi, ga good night, ga pangamusta sa ga pangamustahan na yan sila. Ga pamangkot ang regarding sa kung ano ang ginaobra, which is something unusual, especially if you are in a relationship, no? Mga ka-K-Fire. Tapos ang randomly nga ga, for example, ga-reply-reply sa stories ang iba niya mga babae o mga ka-K-Fire, ga-express ang ginatawag ba lang nga desire sa iban, abisan nga may ara siya sang nga relasyon. Tapos nga i-confront mo gani, ibalik niya sa imo. Arbang, ambalan ka nga, overthinker ka lang. Ambalan ka nga, diba, si ikaw na yung gahimo. Ba, nagbalik pa sa imo. Ang iyang nga ginahimo, diba la? Sir Philip Louis King. Ambali lang ga, Yash Aselbon. Ambaya, kung wala na siya respeto sa imo lang ga, Kim, kagdo ikaw na lang bala ang ga-effort, namo nagurang right time nga mag-walk away ka na. Tsakto, gin, no? Dapat sa relationship, it's not just love. No? Dapat mayara man sa ginatawag ng respect. And of course, no, for example, kung balangga mong isa katao, dapat ginarespeto mo man siya, diba la? Ginarespeto mo siya, ginarespeto mo ang beliefs siya, ginarespeto mo ang pagkatao niya. Ginaprotehiran mo siya or ginaproteksyonan mo siya, bala? Ginarespeto mo man ang mga tao nga kapalibot sa iya o ang mga tao nga importante sa iya, diba la? Pero kung for example, the moment ka nadula ng pagrespeto, arab lang ginapakahuyan mo siya in front of many people, o ginaakigakigan mo siya, ginainsulto mo siya sa tubang sang iban yung mga tao, ginatawag na ginasuya-suyaan, ginakompare sa iban, ginasinggit-singgitan, ginasakit na namo na budlay kon for example ginasakit pagid no dira kay lang ga sa Kabaghak TV. Shout out madam, salamat sa inyo sa K5 tungod sa inyo dambo nakakilala sa amon, salamat gid sa inyo. Oh di na gani sir Angka ang sa Kabaghak kag na kamo dig guest. Oh, galino dira sa may mga taga-Uton. Dama man ko da grupo sa Uton. Grupo. Sa mga friends ko na sa Uton ha. Ay, si Chris siya, taga-Uton man. Sino pag kita kilala ko sa Uton man? Kay Five Matsukulep. Si Imam Yash Aselbon. Dira kay Meg dira. Meg, hamot kong kapamati na sa tanan niya mga ano, members dira sa Kabaghak TV. Always, ay, tamyawon na ka de permi. Sir, comment ka bala permi para tamyawon naman ka permi. O kung ikaw pamangkoton, sir, Kabaghak TV, no? Binang isa ka vlogger. Depende man sa inyo, dira nga. Nga experience. So, experience. Sa pamatsyagan mo, when is the right time to walk away from a relationship? Or kung sa ton pas, anong insakto nga tiyon para talikdan mo na ang isa ka relasyon? Tapos tsakto mo na nga ba ni Ma'am Yash Aselbon. Arab lang, ikaw na lang isa ang nag-effort. Ikaw na lang isa ang may ginahimo to make that relationship stay pag-ihapon. Mga ka-K5. O, diba lang? Okay, kung for example, ang bagani nila, kahit eh, siyempre, ang relasyon, no, pari sa nag-sale ka mo sa kadagatan, dapat duwa ka mo. Tapos, pari sa nabalas ang inhabal niya, it takes two to tango. So, hindi lang pwede nga siya lang isa. Pero for example, kung ikaw lang isa and ikaw lang gahakwat kumbaga sang burden sa inyo relationship, sa danan niya mga kabudlay, at the end of the day, you will just be tired. You will just be drained. And eventually, you will give up mga kakifay. O, pwede ka mugit kita, wag dire sir, ha? Sa numero na ito, 0919-098-6314. Kagun may mga music request ka mo dira, pwedeng-pwedigid. Shoutout gali sa family ni Papa Sabusay. Shoutout kay Nanay Dangdak. Kung ikaw pamangkoton na Mama Bings PSJ, kaga Sir Pepet, saan o ba lang insakto nga tiyon? You think nga, kinanglan mo na nga mag-walk away or talikda ng isa ka-relationship. From Langgaalan, Christopher Breva. Tenga peta. The right time is when staying hurts more than leaving. Chakto gid, no? Arab lang, gastay katuod sa isa ka relasyon, but you're just being drained. Arablang toxic na maybe siya, or maybe ikaw, o kung maybe the relationship itself is toxic na. Nga, something nga, wala na sang may maayo, bala nga madulot sa inyo, mga ka-K-5. Dabala Sir Philip Louis King, kagkay Ma'am Luna Mundido. And of course, mga ka-K-5. Tablang one of the signs man. And one of the factors na makonsider mo nga maybe it's time to walk away. When for example, you're the only one nga nagatry nga mag-communicate, mag-compromise, or mag-save sang relasyon. O pare, sang ginahambal, ni Ma'am Yash Aselbon. Sa isa ka relasyon mga ka-K-5, communication is really a thing mga ka-K-5. Dako na siyang bagay sa isa ka relationship. Kung for example, dapat may kasugtanan, may internal agreement ka mo nga. Kung for example, mag-away ka mo, hindi ka mo magtulog, nga hindi pa ka mo okay. Na paligaron bala sa mga inadlaw, binulan, ang inyong sungguranay. Kasi syempre, ang tanan nga mga dako nga mga bagay, nag-aumpisa na siya sa mga ginagmay nga mga butang. Amal na rin nilang kabaghak TV ang maliya. Sakon ma'am, kung ikaw na lang ang ga-effort sa inyong relasyon, tama man na ka-unfair ma'am. Pag kapin pa, kung wala na siya time sa imo, pero sa iban may time siya. Oo, sakto gin na. Ano lang, atawag na ako, for example, ma-ask ka nga mag-date ka mo, mag-ask ka nga maglagaw ka mo. Abang the feeling mo, duga-beg ka sang oras ya. Duga-pakitlooy ka balang hatagan ya ka sang tiyempo. Pero kung tawag na, tapos kung for example, marason na siya nga sako siya, or kung ano dira. Pero kung para sa iban nga tao, sa barkada ya, or sa grupo ya, o sa iban yung mga tao sa palibot ya, wala mo siya sang reklamo and he or she will make herself or himself available, di ba la? Amo ginang galawig ang relasyon nyo kung kaisa. Galawig nga na galawig ang relasyon nyo. Pero ang time you spend together, gagabuhin nga nagabuhin ka na adlaw. Na-realize mo na kung once ka-ara ka mo sa mga mga relationships. Ang magani ni Langga Kabaghak TV. Sino mga members ng Kabaghak TV, sir? Tagadigin ka na mo sa uton. Ang ginobra naman, ginobra taman ang tanan, pero wala iya nakita ang effort ka. Pero sometimes, no, mga KK5, ang mga breakups ngani, ang mga pagtapos sa mga relationship, it's not the end of everything. No? It's not the end of you. It's not the end of her. Sometimes, mga KK5, in every ending, there's always a new beginning, mga KK5. Arab lang, wala gali ka mong nagdayunay kay mas better nga taong para sa imo kag para sa iya. Maybe you'll just hurt each other lang kung magstay pa ka mo sa isa kag isa. Dabala, ma'am, Bings PSJ. Yes, sugid lang ga, Kim. Kung ikaw naman lang isa ga-effort, mayo pa na lang kaysa... Mayo pa stop na lang kaysa ti paasa ka pa. Sakto man lang ang bali lang ga Alan Christopher Breva. It's time to walk away when your peace is gone. Sakto gid no, arab lang duga ka kulbaan ka. May trauma ka kun ara siya. Kun mabatian mong pangalan niya. Arab lang tawag na no. Kapin pa kung ang tao nga na, arab lang hilig maningal, hilig maninggit, hilig mag-slam sa door, slam sa door, na lampos yung raportahan, kung aking siya, duga ka kosay mo sang trauma. Tapos, kung for example, may hambalon kasi iya, wala ka pa gani, iya ka tapos ng hambal mo, or ka pa sa tunga-tunga, sang linya mo, ng intro mo sa iya. At doon niya naka, tapos makakig na siya. Naglisin siya ka palang gani, akig-akig na siya. Oh, tapos kapin pa, kung for example, kung ginsakit ya ka, no? There is physical abuse, verbal abuse, and emotional abuse. That's the very moment nga maguba na ginman niya ang imo nga peace of mind. Imbis nga siya ang mangin knight in shining armor mo, siya pa ya ang nagaguba, nagaubos nga nagaubos sa imo. Abali lang ga Alan Christopher Breva, the question is very for me. Pero ikaw, tawag na, no? Alang ga Alan. Anong na-realize mo kasang nag-walk away ka na sa relasyon? Is it for good? Nangin mayo man bala ang imong tawag na, ang imong balatsyagon, ang imong thinking, do naghagan-hagan balang kabugaan, ang amo man ang imong tagipusoon? O, diba lang, mga ka-K5? Darakay lang ga JC Matias. Nga nagpamati man rin sa ito. Nga Arnoldo Huesca. And of course, no, kung for example, kung ang boundaries ni mo, o kakatawag na, no, gina-ignore yun, kung wala, gina, or kung gina, wala yun lang ginasapak, ginapatumbayaan, yun lang. Kachak, tuman to kayo na ambal na to, no? Ngati, arab lang, you just have to keep becoming a smaller version of yourself just to keep the relationship going. Kaya may mga tao, ganyan, no? Kung for example, kung may era sa mga lalaki, may era sa mga babae, arab lang kung mas successful sa ilang mga partner. The feeling nila ga-compete bala sila sa ilang mga partners. Unlike others, ngati, dapat na gani, kung for example, maging successful, may mga triumphs, may mga kadalagaan sa kabuhi sa ilang partner, nalipay sila. Tawag na they cheer for them. Pero may ara man yan, ati do feeling nila ya, do gagamay sila. Do feeling nila, do nalabawan sila. Kumbaga, that is why they limit their partners. Nga dari ka lang dapat. Nga hindi ka magamuni, hindi ka magamuna. Palalala ang Alan Christopher. Nabiya, for good and for peace. Like, makafeel ka sang freedom and time sa self. Ang bagani nila mga ka-K5, nga, pwede ka ganyan makarestart sang imo yung pagpangabuhi. Kung for example, whether it be naglabot sa 10 years, 5 years, 11 years, 20 years man ang inyong relasyon, kung ito nag-asawahay na kamo, mga kabataan na kamo, tapos sa ulihin nagbulaganay na kamo, it's not the end of everything. Una, masakit. Madamagan din nila, time heals everything. If it will be good for you, it will be good for your children, it will be good for everyone nga nakapalibot sa inyo, then maybe it's the right decision for you nga himuon, di ba? Okay, kung kaisa, no, may arang sa mga relasyon nga nagtapos o dangan mo ng relasyon, pero adab lang pagkatapos ya, doon nagbag-an ang balatsyagon, wala na sang trauma, and you have that peace of mind. Kagati, tawag na, no? Adab lang, kalaki-kalain naman mo, kung for example, you're together, pero emotionally distant ka mo, emotionally battered. No, pero do siya pa yung nagasakit sang imo nga balatsyagon. And one of these signs man, nati kananglan mo na mag-walk away sa isa ka relasyon. Kung for example, ang relationship ninyo, nangin cycle na siya. Cycle of hurt, cycle of apology, cycle of temporary change and hurt again. So hurt, apology, temporary change and hurt again. Sakit ko niya ka, may himuon siya nga, hindi man namin si imo, ibetraya ka, tuntuhon niya ka. Mangayo lang siya sang sorry. Masorry siya. And then, mabago siya sang isa ka semana, duha ka semana, or isa ka bulan. After that, sakiton niya naman ka. O tapos, ma-apologize naman siya. So, it's a matter of cycle na lang bala, nga, na temporary change lang iya. Wala siya balaga, gakamanton sang matuod-tuod, kumbaga. Sa trapiche o ton, ma. Kani makakadto kami dyan liwat, makapapicture na ako ba? O di nga, mapapicture, sir, dili sa studio namon. Pwede gid sir, sa trapiche o ton. Ang mga group of friends na daan. No, parius ba na, no? Kung for example, ma-realize mo, may araiban sa kira mo ng mga OFWs. Mga OFWs. DFW sila ha. Tapos ang mga bana nila diri sa Pilipinas, diri sa Iloilo, alablang pala hubog, o damo siyang bisyo, ga pang babayi, ga tawag na no, tanan-tanan yung mga bisyo or vices dara. O gala pabayaan pang kabataan, ga panakit pa sa kabataan. O tapos kan for example, mambal na nga ati, hindi na ko, tama na na. Mangayo lang na sorry ang bana. Sige na ga, sorry na ga, hindi na maliwat pala ka. O tapos kan for example, tawag na mga kikifay, no? Patawaron. Patawaron mo siya, or patawaron niya. O tapos, the next morning, or the next day, the next month, maliwat naman siya. And of course, one of the signs pagid additionally, kung for example, no, nagatinir ka na lang sa relasyon because of fear or kahadlok, guilt, loneliness, or memories, kung ang mga inobdan nyo na bala, na madugay na kamo. Kung kaisa, no, tibla, no, kapit pa ko nagalawig ng relationship ninyo, naglapaw na kamo sa tatlo katuig, nag-aarap lang the feeling of panghihinayang na lang sa relasyon ninyo. Makanugon man, lawig ng relationship ninyo. You've been together for quite a while, damo na sa mga inagyan nyo sa kabuhi, damo na sa mga ups and downs. O tapos doon natamad ka naman ilala naman sang panibagong nga babae, natamad ka naman mangilala sang panibagong nga lalaki. That's the time na timang baka pala ay gusto mo lang kay it's because you're comfortable and it's because it's convenient na ang inyong relationship, you just stay. Kaya nung nahadlok ka bala nga i-end mo na, tapos maliwat ka naman sa puno, maumpisa ka naman sa kumain ka na ba? Makumain ka na ba? Maumpisa ka naman bala sa mga petty nga mga chat-chat. Ang diba lang, mangilala ka naman sa bago nga babae, mangilala ka naman sa bago nga lalaki. Kumbaga, sa pagkuha ba sa driver's license, ma-start ka naman niya sa pagkuha isang student permit. O kinanglan mo naman mag theoretical driving course. O kinanglan mo naman mag-process para sa non-professional driver's license. Hasta nga mangin tawag na no, makakuha ikaw sang professional driver's license, no, or before sang professional, non-professional. So kaisa mo ng fear mo, the fear of trying again, the fear of beginning naman sa umpisa, kumbaga mga kakifay. And one of the signs man nga kailangan mo na nga mag-walk away sa relasyon, if there is abuse, there is a threat, there is coercive control, there is a violence.

seen, you've seen, all of us, nakakita kita sa social media sa mga Arab lang... Mga ginasakit, no, physically, ganahimo nga punching bag. May mga nakita, ganit kita nga ginalasak-lasak, ginatapak-tapak, ginasumbag sa itsura, ginabutong sa buhok. How could you stay sa amo nga relasyon kung ikaw na mismo bala gaabot sa punto nga ti kakakulbaan ka na sa imo nga safety kasi kayaya ng kahanga pat yun bala. Tapos kung kay isa man bala, ay nahimo ko lang to kay hubog ako, ay nahimo ko lang to kay amuni munda nadala lang ko sang kaakig ko. That is why you can, for example, no, hindi mo na need, hindi mo na need sang right moment para magbuya sa isa ka relasyon kung may ginatawag na nga sakitan na eh bala ginay mo yaka punching bag gina imbis nga protektoran niya ka siya pa ya ang nagasakit sa imo. Tapos kung for example may mga pagpamahog, lamlamalan niya ka kung bayaan mo ko, bayaan mo ko, patyunta ka mo. It exists mga kaka-K-5, nagkatabuin na. Maybe wala ka lang kabalo, may kakilala. Ikaw nga mo nagala ang sitwasyon sa ilang relasyon. Ang bagani nila mga kaka-K-5, no? Not everything you see in social media is true. O damo, even mga vloggers, di ba lang? Damo sa mga sweet-sweet sa social media. O damo sa mga very sweet. Damo sa... Tawag na, feeling mo do ka perfect ng relasyon. Pero, ang abuse man galing yung babae or abuse man yung lalaki. Mga kaka-K-5. If you have music request or Kabagak TV, kay Ma'am Yasha Selbon, Sir JC Matias, pwede gada, i-comment yun. Anong request mo, sir, no, dito sumbong kay para patukar na to, na? Sa mga security guards, galit dira, sa, tawag na, no, sa Western Institute of Technology o kung WIT, sa Central Philippine University, kaya sa West Visayas State University, kaya sa tanan-tanan, no, na mga listeners natin right now, na mga SGs, saludo, gid kita sa inyo. Sa mga ara, dira, sa mga gasoline stations, sa may mga tiyanggi, dira, subong, sa mga nagapulo, inom-inom, sa pila ka mga tiyanggi, may mga pulungkuan sa gwa, hindi ka mo mag-singget, dira ka mag-hangkat inaway, ha? Ambal ni Ma'am Augusto 5, ambal niya lang ga, Kim, ako amugin na. Naka-move on ako sa sobra 20 years nga of the 9 ninyo. Pasulit-sulit lang nga may kaagaw ako habang wala ako na wala ako. Now ako naka-realize na sarili ko man ang unahon ko. So, insaktugin, ma'am, no? Oh, arab lang... Bisang ganyan, may mga tigulang na mga tatay na tito na, pero mga edad niya, mga 40-taon, 50-taon, sa isinta. Oo, may time ba na kung sila kung kaisa mag-cheat? May time ba na kung sila kayo, or may kwarta pa na sila mag-ngita sang iban? May chimpo pa na sila mag-ngita sang iban? Tapos ang irab lang ang mga kabataan na pabayaan nila. Bali, Mama Gusto 5, inabala nga sa layo pa ko, dari pa nagtapos ang lahat sa amon. Super sakit, wala agad siya respeto. Tapos, tsaktugin ako, no, OFW ka. Tapos ang balon niya malana sa imo, kahit nahidlaw ako, nasubuan ako. O di, syempre, bilang lalaki, may pangangailangan man ako, kumbaga mo nang irason niya si imo. But then, wala yung bala na-realize nga kung ikaw ang isa ka OFW, ikaw isa ka Eloy, nga ara ikaw sa abroad, of course, you sacrifice a lot. Mas ma-homesick ikaw at siyempre, lain tong inyong kultura. O tapos, siyempre, you don't know nga, gakuskos na sila ng mga basin, mga domestic worker, o kung ano man talang mga side hustles pagin nila. Kung kaisa, hindi lang na isa, hindi lang na duwa ang ilang obra just to have a decent income kag makapadala diri sa Pilipinas. Tapos, sintuon pa sila sa ilang mga bana, ng mga bisuhan, ng mga tamaran, nga hindi man ganit kagwapuhan. Oh, hindi man tsakto ang kanta nga humanap ka ng pangit na tibigin mong tunay. Kung kaisa, kung sino pa gani ang... Ano na ganing term nila sa social media? Kung sino pa na ganing mga kaka-K-5 ang hindi kagwapuhan or kagwapahan, sila pa na mga manugtunto, no? Ano ba lang mga kaka-K-5? Oh, tapos, ang iba, iloya man na sa imo, mga easy to get, mga gilid-gilid. Diba lang? Sir Marbor ka, may request ikaw dira?

0: dira sa mga suki naton yung mga tagpanamati. Dira sa kay Kelsey D. Kag dira kay Mikey ha. Ang nagapamati man dira sa aton siringa pagpangalaga. Ay, pa-request man ka kay 5&J ang song nga ano sir ah. Ang song Unti-Unti by Up Dharma Down. Unti-Unti. Nga nag-request diri Unti-Unti by Up Dharma Down. And ano pagkirang gusto ninyo nga mabatian subong gabi. And a song So Sick sir by Neo. So Sick. Inon ka mo dira mga ka-K5 ah. Kung wala na kanu ka mo gani ginahalungan o kung wala na sang may tao o kung wala na sang tao nga nagahalong sa imo, the best thing that you could do is to take good care of yourself, no? So kinanglan mo sa mga supplements, kinanglan mo sang vitamin C. Inom ka na sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C, agod ang lawas, resistant sa dugid permi. Kag nagabulig man ni no nga maghamis, mangin healthy balang imo nga skin mga ka-K5. Kag of course, ng vitamin C nga hindi man makapasulab sa imong suruk-suruk or hindi man magtukar dirang imong acid. Sa mga ka-K5 naton, ang songs are nga Unti-Unti and So Sick. O ano pa ganyan mga old songs nga gusto ninyo mabatian? Kay Sir Mar Borka, maayad-ayad gid nga gabi. And pa-request man sir a song sa nga song nga How Do You Heal a Broken Heart? O para makarelate man ra mga nanay naton ra, mga titos, titas, and matatay, samtang nagahugas dira sang pinggan, samtang nagadigamo, samtang nagapulo-pahunay-hunay. How Do You Heal a Broken Heart? By Don again, amarigid man siya nagkanta. O sa mga taxi drivers dira, no? Kagaroon kung may mga shoutouts ka mo pwedeng-pwede kita, i-comment yun na sa aton siringa comment section sa mga nagapamati bala dira sa radyo o kung may load ka mo or may data ka mo sa Facebook ha. I-search nyo lang dira K5 News FM Iloilo kag K5 News FM Iloilo 88.7 para please dira malipay-lipay man sila kay Ma'am Maricel Baluro Kasiple sa kanan nga mga kay Sir Philip Luis King, kay Ma'am Bings PSJ, Sir Fred Pascala de Ocampo, Sir Juan Carlo Asapyo, kay Romar Lampago Britanico, Langga Richie Magos, Langga Danoy Pahora, Langga Eds Election, Langga Dina Depuo, Langga Meden Mende, Langga Alan Christopher, Langga Remya Panes, Aloha Celestial, Shane Ruado, John Perocho Sumagaysay, Roman Palermo, Lito Tarantino, Marivic Arca, Mary Palindi Patricio, and kay Tiffany Joy Paskin, kay sino pa gidra? Sir Milky Kalamba, Jerlyn Hope Tupas, dira kay Magic Sarap, o Magic Sarap nga ala niyo. Sino pa gidra yung nagpamati? Dira, tanan-tanan sa inyo, dira. Hello, hello lang, game. I hope you're doing well. Oras, 29 minutos, makaligad, ang alas 8 sa gabi. Standby ka mo, dira. Kung for example, sa mga drivers naton dira ano kag sa may mga heavy duty or heavy labor lang inyong mga trabaho, inom ka mo sang extend food supplement. Kasi syempre bala nato ng inyong kakapoy para at least mag pulo-pwersa ka mo kag para man may pwersa ka mo para kay misis pa para hindi siya magambal nga wala kagana sa akon ha, ba wala kagana.
1: Ay, tuot!
0: Anong gawin sa Extend Food Supplement? Pwedeng-pwede yung mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amilitang. Uy, may branch nila sa Tupad, no? Bala sang St. Roberts or sang Rob. May branch nila, no? Sa may area sang Haro. And of course, dira man sa may banwang sang Miagaw. Dira sa may Kalinog. And syudad sang Pasig. Kag sa mga nearby nga mga pharmacies dira sa inyong lugar, may available man yun, no? Mga products sang sa mga sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itangoy. Stand by, ma-chillax-chillax kita na yung sa aton sa ring mga ambahanon. Naglabangon na itong karoon na doon mga tawag na mga brownout or scheduled power interruption for tomorrow, no? So, labangon na natin. Check natin ang PF Facebook page sila sa mga Eleco pages. Kasi naman sa iban pa, no, nga mga distributors. Stand by, magapanumbalik kita, drigid lamang sa Saturday Night Sweet Langgak kelma.

0: Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makakas, mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
2: Pinakabarato nga data.
3: Sa Shopee. May 10% off pa. Para sa tanan.
4: Conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Salit si Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. One capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
9: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
10: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalaba!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang Extel!
14: Supplement for men!
15: Gordes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, Sterling! Come to mama!
17: Extend food supplement for men.
18: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
17: para sa tigasing performance.
18: Extend food supplement for men.
2: Pinakabarato nga data
3: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
4: Supply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Nga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow.

0: Basta. Non ami che ciao, dica che fai Andrea. Streets, però hate me less a page. Doesn't matter, che sei importante a quei lagging page. Doka K5, nagapanong bali kita Drisa, ito nyo pagpangalaga. The Drisa programa Saturday Night with Langga Kim. Sagi hapon, may dayad nga gabi, dra kay Langga Romar Lampago, Britannico. Shoutout Langga Kim sa akon, bago nag-greet yung iyong self. Sa may pag-aasan, Enrique, kay sa family Lampago, sa family Britannico, family Kabaging, sa Longno and De La Cruz family. Salamat gid nakatutok gid kami kag naga inom sang DTX coffee mix. Sir no nito sumbong ba si ma-play mo kadto ka kay 5 Andre karon ang song Some Hearts Are Diamond. Kag love story request ni Ma'am Sunshine. Meron nang iba focus sa aking funds. Love nila ako sa streets pero hate nila sa page. Doesn't matter kasi important. Bali langga kabag hack TV. Ako lang gakim gin by loss ang trainer ko sa awal. Good night lang ga Kim. Bahalong sa pagpuli from Mom Yasha sa labang. Thank you so much. By the way, no, may ara sang scheduled power interruption ang Eleco 2. Eleco 2? O mga ka-K5. Tungod rin no, sa Capacitor Bank Commissioning. So, August 23, tomorrow, Domingo, halina alas 6 ang aga, tutob alas 5 sa hapon. Ang affected ng mga areas, mga ka-K5, Bilog nga Banwasang Pototan, Bilog nga Banwasang Dingle, porsyon sang Balangigan kag Bugtungan Duanyas, Bilog nga Banwasang Barotac Nuevo, Bilog nga Banwasang Dumangas, Bilog nga Banwasang New Lucena, Bilog nga Banwasang Saraga kag samtang mga ka-K5. Sa pila ka areas naman diri no nga pagalawagon nato ang rason naman sini pole relocation kag right of way clearing sa along Naslo Haniway 69 kV line August 23 to 2020 August 23 buwas nga adlaw time alas sa isang aga hasta alas sa isang gabi affected areas Bilog nga Banwasang Haniway, Bilog nga Banwasang Mina, Bilog nga Banwasang Badyangan, ang Hanipaan Western New Lucena, Subog Maas Pagporsyon sang Pototan, Lumbo, Purog, Tumkon, Ilayaca, Ginakas. Power will be restored upon completion of work without prior notice. So at least makachulo charge, charge ka mo dira ha. Daliwat, tomorrow, 6 a.m. to 5 p.m. Whole Municipality of Pototan, Whole Municipality of Dingle, Porosyon sang Balangigan, and Bugtungan Duanyas, Whole Municipality of Barotac Nuevo, Whole Municipality of Dumangas, Whole Municipality of New Lucena, Whole Municipality of Saraga. Alas 6 naman, tabtob alas 6 ang gabi. Whole relocation ang rason kag right of way clearing. Ang affected areas, Whole Municipality of Haniway, Whole Municipality of Mina, Whole Municipality of Badyangan, Hanipaan Western New Lucena, Lubog Maasin, Porsyon sang Pototan, Ngamong Lumbo, Purog, Tumkon, Ilayaca, Ginakas. Ang Eleco 1, mayara man sang advisory. A scheduled power interruption, August 23, buwas nga adlaw. From 8 a.m. to 5 p.m. o 5 p.m. o 9 hours. Ang rason ng members ng Barangay Power Association o Konbapa ang magakandak no sang massive clearing sang assorted vegetation approaching sa distribution lines alin sa Bagumbayan to Ilahas sa Tuk Barangay Kabakanan Alimojan Iloilo. So ang affected areas porosyon sang Alimojan. So sa mga listeners sa Alimojan, amuning mga affected tomorrow ang Barangay Abang-Abang, Barangay Agsing, Bagumbayan Ilahas, Barangay Baong, Barangay Kabakanan Proper, Barangay Kabakanan Rizal, Barangay Kagay, Barangay Kunsad, Barangay Kuyad, Barangay Dao, Barangay Hines, Barangay Manasa, Malamboy Bundulan, Malamhay, may brownout man sa Hinumoy, Ingwan, Liko, Luwan-Luwan, Paho, Tabog, Ubudan, Ugbo, kag Umingan. So charge na ka modera sang inyong nga mga power bank, ang inyong mga cellphones, kagti makapreparar ka mo dira, no? Especially kung may mga frozen foods ka mo, o kung mga unod dira sang ref ninyo, makapulo pangaman ka mo dira, subong, tilutukon nyo na, kung anong diskarte nyo dira, butangan nyo sang ice. Wala mamiyas as elboy. Mayong gabi, dira kay Efraim Duran. Mayong gabi, kailang ga rumar lang pago Britanico. O, oh, nabasahan na nato na, sir. O, oh, natamiyaw na nato. Ma'am Sunshine Magbanwa. Ma-request siya, sir, kung Love Story by Taylor Swift. Wala ganun siyang ma-request ang What a Life, Tatlong Wife. Okay, masaot na si Kakipay Bandre, no? Nagusuman is TikTok. Facebook, amuman na mga nasaot-saot na nila mo. Do, sa ulon, ah, sa ulon nila liga din ni Kakipay Bikisya, ka ni Kakipay Lira, sinaot na ni nila mo. Ambot si Kakipay Makoy, kag si Kakipay Aron, kabalo ni magsaot sa tatlong wife. O, may potensyal sila kung magkatatlong wife. Ba. Dara sa mga friends natin kay Langga, Hazel, Kahida, wow, kamusta da engineer, long time no see, and hoping to see you, wow, see you. Dara kay Magic Sarape, Sir Alpha, kay Langga, Dion, Adrian Rizaldo, dara kay Sir Jore Nacionales, kay Maria Cristina Caraecle, dara kay Noe Espino, kay Langga Jesse Gaho, Langga Jean Reisiman, Langga kay Anje, eh, Angela Kalugday. Dara kay... Sino pa kita ng mga friends nato and everyone. Dariman sa kay... Langga John Denver. Kag sa teachers ko dara. Kay Sir Romel. Hello, hello. Good eve, day from Jackie. Sino ni? Thank you so much. Thank you so much sa mga nagupo diri sa aton nga pagpangalagad. Sa tatlo ang wife. Ba tatlo ang wife? May isa ka wife pero may duha ka kirida. Hello, hello. Kamusta ko da? Well, kamusta? Ang maganin nila nga, ano ganin na? Ano ganin na hindi ko no aamin hanggang ano ah. Huwag magpapahuli ng buhay, baba. Request kami lang ka Kim Song from this moment. Para sa ila ko nung nagapatuyo-tuyo. Basta mapatukar mo kay Pab Andre. From this moment, I promise to live. Baka nung ako nagganta. Sa mga nagabiyahin subong, mga long rides man dira, halong-halong ha. Pag always wear your protective gears dira, especially sa mga nagamotor. Dira, ano, suksokan mo helmet. Yung pagbutang sa inyo, masiko. Okay, basta budlay doon. Matumba ka mo, ito yung siko nyo yan. Salbar, wala gas-gas pro ulo nyo, lampos ganun ha. Halong-halong gid ha. And of course, aton sining news center. Open naton diri sa KK5 Sunny Sarabia Punay. Aton sining dra nga ano no, nga technical team. Dra sa may Pasi si KK5 and Marley Kinya. Dra sa may Quinto Distrito KK5 News FM Sara. Ila station manager KK5 Manilin Abaro Palek. And of course, dra kay KK5 Herman Flores. Dra kay KK5 Reggie Di Mayo. Kay Christian Krian Felicitas. Hello, hello. And of course, raman sa mga suki naton. Dari sa Iloilo City, pag naton sa Master Control, K5 Andre La Pastora. Sa aton sa ringa patrol, si K5 Aaron Lloyd Refoyo. And K5 Makoy Espeha, the CEO Umalay. And of course, thank you so much. Ako naman ang inyo nakaupod. Ako ang inyo Langga Kim na laging may patikim. Just call me Langga. I'm one call away. Good night, Tita Rena, Ma'am Veronica. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Karingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag ipon ang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ni carrots.
5: Hindi lang carrots, mga kaduran.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nolo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: So, hindi ka nang mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Basta.
2: Ano yung interval?
1: Maidukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, anong balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko at itong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
6: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
3: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo-bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
6: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP mo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay pasta miki bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion. Kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
3: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Mil?
6: Yes.
3: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kun palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
6: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-DTX 500 gag may TC ka kada adlaw.
3: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
6: Ang laway Sir GP ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway, agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan. Kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud indi na malabot sa stomach acid, siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acid agud indi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layers ang gitawag imotyan.
3: Matapos ang isa tuto duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangindaw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
6: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sang gitawag small intestine sir GP, an sang gitawag chyme sir GP no. Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Dirin na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pag inturo, no?
3: Sobra pang iban, no?
6: Iban gani, sobra pa da. Halin pa ina sang ginbunag ka nga, gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho ng imo nga gitawag digestive system. Kalabanan, nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C kaya mo ina ang makabulig dipinsa nga hindi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai, kag pinaka-importante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
7: DTX 500!
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
8: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score gani?
9: 470.
8: Saan-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagteko 2, sa gabi, 2, sa agad, bali 2 times at it.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom ka mo sa DTX 500, kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
7: DTX 500! Impormasyon sa ika ayong lawas.
3: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa 3 ka mga babae ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga si Sinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
6: Ako ya, Sir JP, gainom ko DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gitawag panulukan.
3: Abaw.
6: No, kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gitawag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, nalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radiation nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kumpleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? dako gid mabulig kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices,
3: carrots
6: da, orange da, mga o, dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano DTX 500 kag may tisi kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
10: Mm-hmm. So Kevin, ang isa pagid sa pinakaimportante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag may tisi Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pagprevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang naga-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kun damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500 kag may TC agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
3: Sir Boy,
11: of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no, mga neuronal damage gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
6: Amo na Sir Boy, base bala damo pa Sir Boy nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
11: Correct,
6: no, kumpara sa bulong para sa ilalawas, inom gid ya DTX 500 kag Mighty C adlaw. Laing gid yang may pangdepensa ka adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, naga-generate na gitawag free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gid ya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant.
11: Mm-hmm.
6: That's why Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag MITC, ako pulo ka DTX, pulo ka MITC, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag MITC hindi ka magka gallstones, hindi magka-deprint sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag MITC. Samtang, mayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Awan. Si Engineer Abaw, panago-nago lang na siya.
12: Anong sekreto niya?
3: Milig sa taguay.
6: Once ka panago si Engineer Abaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kablo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaedad, Sir Boy?
3: DC, ano? 19, ang 8, nag-19 ako nung kailis, last year 18, plan ko mo. Uy, 19, ha?
12: Nakakampyo ni
6: Magpits. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX herbal oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
12: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
12: Oh, maligo. Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
12: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon. to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: DTX 500.
13: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So, wow.
13: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
13: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
7: DTX 500!
14: Ikaw bala may ginapatiag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tupad, sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
3: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite.
12: Uh-huh.
3: Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina.
12: Uh-huh.
3: Kung baho, pagid ng ilok.
12: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh yung mamagyapon.
3: Ah, wala magtaas. Wala magtaas. Oh.
12: So, wala.
6: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
12: Confident.
10: Confident. Amuna ka namin ang klinika Dio Fresh.
12: Mm-hmm.
10: No? Pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyo kilikili, before kamo maglakad, pwede kamo kapangapi.
12: Mangapi na ta.
10: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
12: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergo thionine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
6: Kaya na ka namin, Sir Boy, yes, sugar.
12: Mm-hmm.
6: Hindi yung brown sugar, hindi white sugar,
12: uh-huh,
6: hindi red sugar.
10: Uh-huh. Natural sugar.
6: Natural sugar.
12: Stevia. Stevia, no? That's why healthy kinikaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagitpugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow, may bulletproof mm-hmm coffee ka na. Mm-hmm.
10: Mm-hmm. Kay engineeria pampabakod, extend.
12: Uh-huh.
6: Iba na yung pabakod niya.
12: Mm-hmm.
6: Pampabakod sa halayan. Extend Food Supplement for Men.
12: Thank you sa supporta,
6: Sir Boy.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang fat boy,
12: uh-huh,
3: hindi man tanan nga fats lain. Ha?
12: Correct.
3: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila.
12: Mm-hmm.
3: Kag kun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio, para ma-enhance ang full sang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
12: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming klase sa aton lawas?
6: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
12: Oy,
6: building blocks na mo. Kinanglan, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
12: Uy, messenger, no?
6: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
12: Uy!
6: The work hand in hand, Sir Boy.
12: So, no? Kung wala ka fat sa proteins mo, hindi mo postlan.
6: Yes, pero ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo.
12: Mm-hmm.
6: Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Mm-hmm. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo siya ang gituwag insulator.
12: Mm-hmm. Insulator. Insulator.
6: Kung,
12: no?
6: Kung sa kurinti pa,
12: covering.
6: Covering. Mm-hmm. Dapat may cover para di, ano?
10: Hindi mag-lakta.
6: Wala ground.
12: Mm-hmm.
6: Importante gid ka tama yun yung fats. Kaya amunang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton mm-hmm nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ka gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa day 3.
10: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kagang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyo nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
6: Kung gainom ka di Tribayo, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no. Kag tungod sa extra virgin

0: ano parang ang mga sakit sa brain.
1: Dementia.
0: Oh, dementia. Kung once nga pala inom ka, ditribayo. Kag nakanami ipagid, kung ga inom ka ditribayo, ga-support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita ta sang maayo nga tambok nga ara sa ditribayo.
1: Kampyon. Mm-hmm.
2: So it's a matter of ano na lang gidya Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice mapili ka sang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, ditribayo gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga ang D3Bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw Sir Boy sang D3Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones.
1: Mm-hmm.
2: Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iya ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3Bio ka. Meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3Bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3Bio.
1: Kampyon, paano ba lang ginihimo ni D3Bio? D3Bio being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3Bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamli ni D3Bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3Bio para sa imo.
3: D3Bio with Physio.
4: Ako si Ana, for problema ko gidang ako ng irregular nga regla, is agalabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio.
5: Ang D3Bio.
3: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
3: Yung may D3.
5: Makatapos mga butika.
3: D3Bio.
6: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Kung managid ka manipaton, itry na mo patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang tamisaro ni Lula. Bangod ina sa D3Bio.
3: D3Bio! Ang D3Bio!
5: Yung may Physio!
3: Ang Physio!
5: Yung may D3!
3: Mabakas mga butik.
7: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang naghimo sang DTX 500. May DC, D3Bio. Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, barang ngay poblasyon Ilawod, Pasig City.
8: Sa mga dugang binipisyo na mahatag sa pag-inom sang D3Bio, adlaw-adlaw, Dr. Ramil.
0: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio, it will turn to monoglycerides, nga which is potent nga natural antibacterial, antibacterial.

0: viral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa ditribayo, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bakterya nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labis subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boya. Mm-hmm.
1: Para mentiondihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala ditribayo, pudpud ang Ukraine. Gipadalaan sila sa smell ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa smell, wasak. Nga, hindi ang immune system, dito lang sila yas kwan, sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo din ginahimok kung ginom ka ditribayo, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
2: Kalma lang.
1: Ang ditribayo ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir boy.
3: That's why sa labot kung pigaw ang immune system, supportahan kagapon
1: yes,
3: sa ditribayo.
1: Yes, dengue. Dapat mag-detribayo.
0: May ara kang ito ang import immune system.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala nami tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
1: Ni si Alana Pacardon Marapa.
2: Ko si Joshua Darin de Lavion.
3: Ni si Kirby John Panes Agravan.
0: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapakats, magabuti ka. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mag-abuti ka. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami inauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
6: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
11: K5 News FM. KKB. K5 Kalingawan sa Barangay at Fiesta. Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kabi Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
14: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, ga, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Dayo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Dayo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Dayo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Kadragsa nga punggot.
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang mapanit.
18: DTX Beauty Soap.
17: Gala o magputi.
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol.
18: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Extend Food Superman
21: from man. Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, upgid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
20: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
22: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi, daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing.
23: Salamat.
22: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
20: Basta tilo nga tay.
12: Happy kanunay.
20: DTX 500.
12: Masaligan.
20: Epektibo.
12: DTX 500.
20: Mahigo bala ang imo dugo?
12: DTX 500.
20: Masamit ka bala ang gina-allergy?
12: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
12: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masami,
12: amo naman
20: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
12: DTX 500.
20: Masaligan.
12: DTX 500.
20: E3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
20: D3 Bio.
12: Ang D3.
20: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
20: Yung may D3.
12: D3 Bio.
20: D3 Bio.
12: With Physio.
19: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
12: D3 Bio.
20: Ang D3.
12: Yung may Physio.
20: Ang Physio.
12: Yung may D3.
20: D3 Bio.
23: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
24: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan ng mga health tips sa link kay Dr. Mil. Uy, nakabuli ka din sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
23: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow, my puso.
26: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
27: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K-Five News FM。ang kakampyon ni estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM News

0: K5 News FM
1: K5 Kalingawantay.
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatudaan nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, banig lang ayos na.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Dry eye, pirmig nga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tukto alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Good news!
4: Good news!
3: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
3: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
7: So na,
4: problema gid ako sa akon body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
4: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap.
4: Kag
7: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman,
0: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay.
0: Happy kanunay.
8: DTX 500.
0: Masaligan.
8: Epektibo.
0: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
8: Ikaw pala
0: ang may diabetes.
8: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
8: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
0: Masaligan.
8: Epektibo.
0: DTX 500.
8: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
8: Ang D3.
0: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
0: Yung may D3.
8: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
8: Ang D3.
0: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
0: Yung may D3.
8: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Napamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Kalingawan Time. Salawahan ka! May kabit kagaling nga 18 years old!
2: Oh, hindi na yung matuod!
1: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako!
2: Hindi gani ina matuod!
1: Te! Ano ang kamaturan? Isugid sa akon!
2: 19 years old to siya, hindi 18.
1: Hey, hi! Kalingawan Time!
0: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K-5 News FM, Iloilo, 88.7. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
5: Ini si Alana Pacardon Marapa.
6: Ko si Joshua Darin Villavior.
7: Ini si Kirby John Panes Agravan.
4: As the champion of the most awaited competition of K-5 News FM Philippines. This is the K-5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! D3 Bio.
8: Ako si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabagal sa mga buti ka.
10: Para sa matilo nga dugo.
11: DTX-500.
10: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX-500.
10: Ang DTX-500.
11: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo nga tayo.
11: Happy kanunay.
10: DTX-500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX-500.
10: Mahigo bala ang imo dugo?
11: DTX-500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy?
11: DTX-500.
10: Ang DTX-500.
11: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX-500.
10: Masaligan.
11: DTX-500.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
10: Mighty C.
13: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
13: Mabaka butika.
10: Mighty C.
13: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag pang sakit.
10: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K-5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K-5. News FM.
18: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
19: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. confident ka sa Clinicas for Biotics.
18: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Good news!
18: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
19: Libre!
18: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Halika mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
22: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Kadaragsa nga punggot,
19: DTX Beauty Soap.
21: Magaspang nga panit,
19: DTX Beauty Soap.
21: Dala o magputi,
19: DTX Beauty Soap.
21: Puro katol-katol,
19: DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrid ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga

0: Conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26294 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Para sa matinlong na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500
1: ikaw pala
2: ang may diabetes.
1: DTX 500
2: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
1: kagga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio
1: yung may PCO.
2: Ang PCO
1: yung may D3.
2: Magabuti ka.
1: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio
1: yung may PCO.
2: Ang PCO
1: yung may D3.
2: Magabuti ka.
5: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
6: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K-Five News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-Five News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Oy, Day, good news! Napangitaan ta na kasang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
3: Ay, tuod ka! Wow!
2: Oo, tuod-tuod na, Day.
3: At ano ang akon role, Day?
2: Bali, ikaw ang kagaw.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kabalubalaka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya. Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema. Gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis, kag nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat. magid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
2: Mas tagtino nga tayo.
7: Happy kanunay.
2: DTX 500.
7: Masaligan.
2: Epektibo.
7: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes.
7: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo.
7: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
2: Masaligan.
7: Epektibo.
2: DTX 500.
7: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
2: Ang D3. Yung
7: may Physio.
2: Physio.
7: Yung may D3.
2: D3 Bio.
7: With Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
2: Ang D3.
7: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
7: Yung may D3.
2: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Aga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba lang sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pero dyan ako gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
18: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Kalingawan Time.
2: Ang tanong, ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter M.
1: Manok.
2: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
1: Manok.
2: Hindi manok ha. Kulay brown ito.
1: Alam ko na.
2: Ano?
1: Lechon manok.
3: K-5 Kalingawan
0: Time. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Bay
5: kumso. E3 Bio.
6: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ang hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX-500.
8: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX-500.
8: Ang DTX-500.
9: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
8: DTX-500.
9: Masaligat.
8: Epektibo.
9: DTX-500.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX-500.
8: Masamig ka bala ang gina-allergy?
9: DTX-500.
8: Ang DTX-500.
9: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami.
9: Amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaydaing energy.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: DTX

0: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Sang una yan niwang-niwang sa akin wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule 310 after 1 week nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka ang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga abutika.
5: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya.
6: Mags 4 Biotics ka. My Fortified Probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Sporbiotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
9: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
15: Tigasi!
16: Tigalapa!
15: Tigasay!
16: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi!
15: Ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
16: Supplement for men!
15: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend food supplement for men.
16: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend food supplement for men
15: para sa matilo nga dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligan,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500 500.
10: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
10: DTX 500.
16: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanupo.
10: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
16: Asal rikas.
10: Epic tipo.
16: DTX 500.
10: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
10: Yung may Visio.
16: Ang Visio.
10: Yung may D3.
16: Mga magabuti ka.
10: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
10: Yung may Visio.
16: Ang Visio.
10: Yung may D3.
16: Mga magabuti ka.
20: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
21: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

K-5 News FM Pangkakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM
1: K5 Galingawan Time.
2: Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
3: Laway, laway, laway!
4: Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
1: K5 Galingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman bala ka.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Saka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend
14: Food Supplement for Men.
15: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino nga tay.
16: Happy kanunay.
15: DTX 500.
16: Masaligan.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
15: Mataas bala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
15: DTX 500.
16: Ang DTX
15: DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
15: Yan ang kapanupo.
16: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Masalikan.
16: Epic.
15: DTX 500.
16: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio.
15: Ang D3.
16: Yung may BCO.
15: BCO.
16: Yung may D3.
15: E3 Bio. With BCO.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio.
16: Ang D3.
15: Yung may VCO.
16: Ang VCO.
15: Yung may D3.
16: D3 Bio.
15: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako dali si Paco Santag Bacaro. Tunay, naka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Langkah Kampiun Stesen sa ilu-ilu Seri 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。アンカーハンピョンエスタショーンサイルエルスレイ 88.7 K5 News FM。

0: K-5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City K-5 News FM Iloilo 88.7 E3 Bio.
2: O, si Karen, kadamo gitsang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalagin. Halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasa, nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata, eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, ka K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta. Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
12: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasin!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matino nga dugo.
19: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may mataas ka antioxidant
20: nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino ang atay,
19: happy kanunay.
20: DTX 500
19: masaligan,
20: epektibo.
19: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500
20: ikaw ba na
19: ang may diabetes?
20: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang may powerful compounds
19: yan ang kapanubo
20: kaga kontrolar
19: sa imo blood sugar.
20: DTX 500
19: masaligan,
20: epektibo.
19: DTX 500
22: D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
24: D3 Bio,
25: ang D3 Bio
26: yung may PCO,
25: ang PCO
26: yung may D3
25: mga butika.
24: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
24: D3 Bio,
25: ang D3 Bio
26: yung may PCO,
25: ang PCO
26: yung may D3
25: mga butika.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
28: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay naka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, magabot ka. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, magabot ka.
4: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
0: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-DDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
0: DDX 500!
4: Garantisado!
0: Epektibo!
4: Aramis
0: mo! DDX 500!
4: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
0: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi!
0: Masami ginauha!
4: Masi may diabetes ka na!
0: Mag-DDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubok
0: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Garantisado.
4: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka.
0: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon,
0: mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C,
6: mabakal sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C!
6: Mababaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
12: Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Dali ka, mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang mapanit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Dala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katul-katul,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: X10 Food Superman for Man.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
10: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
12: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kay sang una bi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
14: Ako si Boy Fidel. Isang ka health researcher kay isang man ka registered nurse sa nagsul good ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100, epektibong suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: I Care Gold
0: ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myanaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gaa. Gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na, mga ka-K5! Diri lang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Saka sales rep.
5: So una,
4: problema, gid ako sa akong body odor.
5: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
8: Happy kanunay.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
1: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
1: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
8: Masalikan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
8: Ang D3.
1: Yung may
8: Physio,
1: yung may D3.
8: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio,
8: ang D3.
1: Yung may Physio.
8: Ang Physio,
1: yung may D3.
8: D3 Bio.
3: Babakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Dupamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabuli kitin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia. Sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampiyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon, matapos ang duha ka bulan niya pag tumar, natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX-500. Para sa healthy nga tayo, DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas gin pa basko, kag mas gin pa nami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: sakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
5: Clinica Diofresh.
4: Available now.
6: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
9: para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masalikat,
9: epektibo.
10: DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
10: kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
9: masalika,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
10: yung may PCO.
9: Ang PCO
10: yung may D3.
9: Matatags mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
10: yung may PCO.
9: Ang PCO
10: yung may D3.
9: Matatags mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my
1: puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow,
2: my kumso.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Borge. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
7: May family history ba na kamuusang diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
7: Garantisado!
3: Epektibo!
7: Aramis
3: Whoa. DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
3: Masami ginauha!
7: Masi may diabetes ka na!
3: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos!
3: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
3: Garantisado.
7: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix.

0: CoffeeMix DTX CoffeeMix. Mapakahalaga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.
3: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si Kakaypay Ray Espeha Umalay sa Iloilo, Kaypay News FM.
4: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics.
5: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang na panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro kapulkatol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman Roman.
10: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
9: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
11: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Aga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pro jar ako gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM,
1: championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Bait puso!
3: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
3: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa planta, kina-consider ka na ubis.
5: Damok, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ni carrots.
5: Oh, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
2: Sali ka na babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
4: Ano tayong consider ba?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kuha ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Turihan ta karon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa naka-discussion, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na yung mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually ginahambal Dr. Mil naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon Dr. Mil nga ang aton atay migko puno sang toxins.
6: Kun detox ya Sir GP ang aton paghambalan, DTX 500 may TC kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kun pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally Sir GP, wala man ya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo, nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud hindi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. ini man ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Mm. Ini man ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So, amo na nga kung may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudpulang ka na sa cortisol kag stressful ka na. Confused ka pa, disoriented ka, gina-anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanami, Sir Boy.
3: Palainom ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Doc Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. Sa atay, no? Like tinlo avocado, Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
6: Avocado subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isa ka semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Purity tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag MyTC dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung mataboy na. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo. Kagpanit, mientras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag MyTC. Adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, kina tong score gani?
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times at it.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500. Kay ako mismo, tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang MyTC kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi o luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag MyTC, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag MyTC or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa ka salsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX500, inom ka na may TC or pure C, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which is more on fruits.
6: Ngrustan. Lahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gid malikawan, i-on ang puti nga karne na kabalos.
6: Ha? Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kon indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung mudugo. So kung gusto ka, saan gitawag holistic approach, sang health management, ti termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
11: Ano sekreto niya?
3: Milig siya tagoay.
6: Wa siya panago siya ra ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad, sir boy.
11: This is kuno this
3: 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy ka 19 na.
11: Ah kampyon ni
6: mag. Kabalo ka ang benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
11: Oh, maligo. Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nagpaputi sa imo panit. Duangan sa DSE, nagpaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
12: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong sugar.
13: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akong nga sugar. So, wow. Nami nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
13: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
12: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akong nga lawas.
7: DTX 500!
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balakian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man ni Blanca Permena mong ginakumpanya, mm-hmm, dapat maligo gikad adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
15: para ay, may pares sila, may pares.
6: Di siyempre, Klinika Dio Fresh.
15: Klinika Dio Fresh. Mm-hmm.
6: Damo yung, ano, hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Klinika Dio Fresh.
15: Amo ni pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag kay pekto deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapipekto sinyo nga, kaya ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
11: Ibasin mo lang nang ka. Sabang taas.
3: Nakapangapi ka na.
6: Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
15: DTX Coffee Mix.
11: Ang DTX Coffee Mix ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sila. That's why gaamat-amat ka Ben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
15: On, sir boy. Pwede sa mga diabetison.
11: Pwede sa diabetison.
15: Nagkapito na lang sir boy ang protection, no? Pugaanta na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
11: Mm-hmm.
15: May oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
11: May protection
15: may
11: pa.
15: May antioxidant ka pa.
11: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kasi puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may hara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
6: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
11: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
11: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubos, sipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung, ang BCO, dahil wala kaagi init, sir boy.
15: Pinaka-kampiyon klase. Oh,
6: pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
15: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblaxin eh, oh. Lipids.
6: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
15: Napamati sa aton.
6: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
15: Uy, anak na. Anak na glutathione.
6: Nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may damage. Ang ato cellula,
15: may ga-repairman.
6: Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
15: Uy, kampiyon.
6: Sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na. Kulang na akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
16: So importante na ang good fat sa aton nga mga cellular, sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, sir boy, 60% is made of fats.
15: Correct.
16: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Oh, pero may natumpatihan sa una, no? Kaon mani.
16: Kaon mani.
6: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga, anong ara sa mani? O, di ba? Perdi ang mani sa, ano, sa D3 bio.
15: Layo lang.
6: Layo, gidya. 100 times.
3: Mas lalakit ang joints mga kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 bio.
16: Diyari, tunlon mo lang. So D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsable sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
15: Nerve cells,
16: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
15: Namo nagnatag sa D3 bio.
16: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
6: try nyo ba lang mga wire nga live wala putos.
16: Oo.
6: Di ba gasiga-siga.
16: Kurente ka, no? Kag amuan ina ang kapundanan kun nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga uto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
17: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagid mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambag ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapatagit may lipids siya nga go help putos sa ginatawag nga cell membrane, and it also contains against gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong butsilingon sina? Kung may kung gadito bayo ka may gallic acid, kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makinas imo selula, which increases which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Doc Ramil.
6: Kung wala ka gainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermin naman ang balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya imo selula, di na na siya mga ayoy ang bulig sa imo ano? Immune sa immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, malagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
15: Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kaya wala man sa ano, wala side effect, wala...
15: It's all natural.
6: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag cancer. So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer.

0: Refile! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Matatas, magabuti ka!
1: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa! May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina! Ganit kadto na kag magpa-check up! Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto! Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa! Kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa binipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3Bio kadadlaw, Dr. Mil?
4: Yes. Di, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinahanglan inom D3Bio.
3: Abisan dinggi, ganig inom ko.
4: Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3Bio, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So, isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
5: Patay sila.
4: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon.
5: Bacteria.
4: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo D3Bio.
3: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Visio.
1: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapakas, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapakas, mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magandingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na ba?

0: dayan ko ang detects coffee mix nga bulong galiini nga kape intilawan nga man i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
1: detects coffee mix DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na tayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Halika mga langaw! Ari, nakapaborito natin niya ilaw!
7: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggod,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Galaong magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Hood Superman for Man.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sarang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Hood Superman for Man. Extend Hood Superman for Man.
11: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo
5: mo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
12: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
12: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjustered nurse. Sa nagsugod ako tumalasang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
12: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
13: Yung may D3.
12: D3 Bio.
13: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
13: Yung may D3.
12: D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Heart.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabuling sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: Una,
9: magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: nag-hamis ka nagputi, gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabaka sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend
8: Food Supplement for Men.
6: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
6: Mas tatino ang atay.
8: Happy kanunay.
6: DTX 500.
8: Masaligan.
6: Epektibo.
8: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
6: Ikaw ba na ang may diabetes?
8: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
8: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
6: Masaligan.
8: Epektibo.
6: DTX 500.
8: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
6: Ang D3. Yung
8: may Physio.
6: Ang Physio.
8: Yung may D3.
6: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
6: Ang D3.
8: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
8: Yung may D3.
6: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
8: D3 Bio.
15: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio.
6: Ang D3.
8: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
8: Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
6: ang D3 Bio. Yung may VCO.
8: Ang VCO.
6: Yung may D3.
8: Makatas mga butika.
2: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tay.
17: Happy kanunay.
2: DTX 500.
17: Masaligan.
2: Epektibo.
17: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo.
17: DTX 500.
2: Masamig ka bala ang gina-energy.
17: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
17: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sama-sami,
17: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
17: DTX 500.
2: Masaligan.
17: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
2: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ng Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
8: Mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. So, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
8: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
7: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. Iloilo, alas 4:47 na sa aga.

0: Good morning mga ka-K5! Maayad-ayad nga aga sa atong sarin nga mga suki nga mga tagpalamati. Dari sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa nagkalain-lain nga mga areas dari sa Western Visayas. Kamusta ang inyo sarin nga aga? Kamusta ang inyo sarin nga pagbugtaw? Sa subong nga edisyon sa anong sari nga pagpangalaga dari sa Sunday Morning News, halin na subong alas 4 sa nga aga, Oktobre alas 6, no, mga ka-K5. Paribago naman nga mga balita, impormasyon, kagkalingawan ng aton sari nga pag-aistoryahan. Mabatian kita mga ka-K5. Sa 88.7 sa K5 News FM Iloilo. Sa Iloilo Province, mabatian kita via K3 News FM Yagao. Dira sa 2nd District of Iloilo, mabatian kita mga ka-K5. Pinaagi sa K3 News FM Leganes. And of course, dira naman sa 3rd District of Iloilo. Pwede gid ka mo makapamati via K3 News FM Kalinog. Dira naman sa my 4th District via K5 News FM Pasig City. Kag dira sa my Banwasang Sara or dira sa my Quinto Distrito via K5 News FM Iloilo 88.7. By the way, dira sa Pasig, upon naton sa technical side, si K5 Von Soligan Sapio. And dira naman sa may Sara, si K5 Ramelo Ram sa Palek. Good morning. Puno pa nga pinakamo dira sa aton man yung mga suki dira sa may syudad sa nga Iloilo. Dira sa may area sa nga Haro, Mandoryao, City Proper, dira sa may La Paz, Lapus. Dira kay Mami Immaculate, kag kay pamilya man na Aindra, no, sa may airport Mandoryao. Good morning. Andra man sa may kay Tita Rana Mapa. Oh, kamusta simba-simbana, no? Simbana or himos na para magsimba sa aton sari nga mga suki nga mga tagpalamati mga ka-K5. And of course, sa aton sari nga mga vendors dara man sa may City Proper sa Iloilo Terminal and Iloilo Central Market. Good morning. Dara man sa may Arevalo, kag distrito sang Molo. O plastar na sang inyo tagsa ka mga radyo mga ka-K5. Ako ang inyo makaupod, ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Dari lamang sa aton siringa pagpangalagad sa Sunday Morning News. Good morning dira kay Ma'am Angging Palma, kay Sir Alex Asabo, a blessed Sunday morning. Watching dira sa my area sa Miyagaw ka Sir Alex, no? Kag dira naman kay Ma'am Angging Palma, dira sa my Barangay Tubo, Bingawan, Iloilo. Sa mga drivers naton, sa mga gwardya dira, sa mga nagabaka-baka sa mga pagsenaryo nila, kamusta darang inyo sa nga buhay-buhay? Siyempre, dira, no, sa mga brownout, dugay-dugay. O, do brownout, mga alas sa isa aga, no? O, dub-dub, alas sa isa gabi, may naman ito alas 5. Ito naka-dugay-dugay. Sa pila ka mga areas, dira, sa 2nd, kag 3rd District of Iloilo. O, tika ba, ipang nakachul charge na kamodera, kung may mga generator, kung may mga solar, kung ano drang paagi ninyo para at least may source of kuryente. O, kaga, tipolo paliwaliwa sa buong, no? Karon sa udto, himo ka sang halo-halo. Bawi himo sang halo-halo. Sa mga ka-K5 naton, ang maganda naton, every day is a blessing. And every day, every morning, makabugtaw ikaw, panibago naman nga adlaw, panibago ni mga tsansa, nga baguhon ang dalagan sang imo nga pagpangabuhi. Walang, hindi pa huli ang lahat, kumbaga. tanan posible basta ikaw yan nagatinguha kag wala yan naga tinamad no sa mga kaki five naton kung ano man ra mga hassles ninyo sa kabuhi sa mga kulang sa tulog pero ito wala sang choice simprano pamabugtaw. Good morning dira sa inyo nga tanan. Tibawi lang karon after nyo naman sa trabaho, tulog-tulog ng mga kaka-K5. Karon i-check man natin karon ang sitwasyon sang panahon sa aton siringa pag-asa Iloilo. Kag sa aton siringa mga headlines, sa aton siringa mga balita, mga kaka-K5. Dari sa balita lokal, si wala tuuman no nga mga drug by bus operations ang ginpatigayon sang nagkalain-lain nga mga units dari sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kay ti syempre balaan naton ang ining tawag na no ang ining illegal nga droga. Nagadata. O kag ining illegal nga droga, nagapabagtik sa mga utok dira sa mga nagagamit o sa mga addict dira sa mga users. O kag ti sa mga nagapamanggaranon naman ya sa mga pushers kag sa mga naganegosyo sa illegal nga droga. Pero mo ragani ni ambal nila no. Kasi syempre evident man nga damo sa mga kriminalidad ang nag-ugat tungod riya sa mga paggamit sang illegal nga droga. Damo sa mga kita nyo na mga hindi mo ba ma-imagine yung mga krimen ay na mga pagpanghimulos dira sa or mga incest rape diba parang within their homes supposedly sila maghatag sang proteksyon sa ilang mga kabataan sa ilang mga kahinablusan sa ilang mga kaapuhan but then tungod rin sa illegal use or sa illegal nga droga o nagkakomiter sila no ti iban subong nagapulo pangawat para lang ma-sustain ng ila sa nga mga bisyo o ang iba naman yung mga kaka-K5 kung ano man nga illegal ang ilang sudlan no. Kahit sa aton sa ring dugang na nga mga balita ang mga kaka-K5 sa aton siring nga balita national, timadamo-damo no sa nagabantay kag nagahulaw to lahat regarding diri sa barangay and sang Gurriang Kabataan elections which is or scheduled no on November 2, 2026. Kaya according gani diri no sa Commission on Elections o CONCOMELEC, yara na sa around masobra 8 ka bilyon ka pesos ang nagasto na no para sa pagpreparar o kon pagpanghanda para sa BSKE 2026. Pero madamo mga kaka-K5 sang mga mamalidha kay even those nga mga malapit bala sa Malacañang malapit sa presidente nga ti nagasuporta o kon ti luyag no nga i-suspend ang barangay kang sang Gurriang Kabataan elections. Okay ti ang ila diri ambal makapaayo ni kay ti since nga we are under crisis especially sa enerhiya sa kuryente daton. So pinagi kun mag-suspend kita subungan ay makakulukinot-kinot makatipid-tipid. Ambal pa gani ni Ilocos First District Representative kag presidential son Sandro Marcos at ito mga around 20 billion pesos ang kinot. Pero as per the Commission on Elections, mga kaka-K5, mayara na sang around 8 ka bilyon ang nagastos sa aton siringa gobyerno ng COMELEC para dari sa pagpreparar sa BSKE 2026. O tisubong ang iban niya mga barangay officials o ang iban dira nga mga incumbent pag may tuyo o kon mga luyag pa magtinir sa pwesto o tinagayuhom-yuhom basta makabati sila nga ti o damo sang mga mamalidha mga kaka-K5 ang tawag na no say that you love me. ang luyag no nga i-suspend ang BSKE. This time check naton sitwasyon sang panahon. Upod sa pag-asa Iloilo, naka-standby sa aton siringa linya si Engineer Ferds Rubin. Engineer Ferds Rubin, good morning. Welcome diri sa K5 News FM Iloilo. Kaupod mo sa bong sir sa Sunday Morning News sa K5 Kim Kaluyo. Sir, good morning.
1: Yes, ma'am. Good morning sa atong mga tagpalamati. Sa latest analysis naton sa subungan daw, ang Southwest Monsoon padayon ni Gabik to sa Luzon. Sabtang sagwa sa naton nga power line, may rakit at tinta ginamonitor tatlo ka bagyo. Ang pinaka-significant si tanan, si Typhoon Saudel, may sa 2,245 kilometers silangan sa extreme north Luzon na makadala, no? Sa posibilidad man na magsulod sa aton power line by Monday. And wala man sa direktang epekto sa naman kapahit sa pungkod na ito, pero posible man na pakusugo niya ini ang hangin habagat or southwest monsoon nga amo ang magadala sa mga pungkulan sa ibang ibahin sa aton nga pungkod labi na gaya sa Western Visayas by next week. Samtang sa sabong nga panyempo is generally for weather ba kita, may posibilidad sa mga isolated ng mga pungkulan panglap na guobdala sang localized thunderstorms. Samtang hinatubtob ko sarangan na hangin naman, alin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin makanay tubtob ko sarangan at mga pagbalot sa katigatan. At ang temperatura, yara sa 25 tubtob 32 degrees centigrado, adlaw maabot lang kala 5:40 sa aga, maturo din ni alas 6 sa isa hapon. Ang muna itong latest weather update for Trubin, malamagin niya sa nawa.
0: Engineer Rubin, no, lately, mapulo pa ang aton sa ringa panyempo. Sir, so far within this week, sir, anong pinakamataas, sir, nga heat index, sir, or ang kataason, sir, sa aton sa ringa temperatura?
1: 40 degrees Celsius.
0: At isig. Engineer Ferds Rubin, thank you so much. Dari sa tiyempo mo sa K5 News FM Iloilo. Sir, good morning.
1: Thank you, ma'am, and saluhat. Good morning, sir.
0: Maayad-ayad man niya aga kay K5 Boyet Rote o kon Boyet Rote. Good morning sa mga drivers na mandrasang sikad kaga tricycle nga ti aga pasubong, no? Mati mayara na abe sa mga nagapamasahero, especially sa mga subdivisions, sa mga barangay, mga suludlon, di may mga nagapakadto na or padulong na sa ilatagsa ka mga trabaho, mga K5, mga morning shifts, no? Sa mga graveyard na mandriya ngati gapauli pa lang talong-halong gida kasi siyempre awis tulog ang bagani nila ngati bisan ano mo pa nakatawag na o kaubradra kahit kagun for example magmasakit ikaw kahit parang ikaw sleep deprived or kulang sa tulog, kulang ka sa pahuay o sa ulit for example may savings ka tuod tapos ma-hospital ka sang pilakadlaw ubos na dali yun ang imo savings o tapos kung for example ma-hospital ka pagkir wala ka pagkir sang savings babalda grupo tama ka K5 naton ma-commercial break kita anay ha by the way inom ka modera sang DTX Coffee Mix, sang Healthy Coffee, sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang. Uy, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mayara sang chia seeds, ang palayakag de sugar-sugar cane, o kundi sugar cane extract, nga nagabulig, nga mag-detoxify, o kung mag-flash out sa mga higko sa lawas. Kag kung gusto ni mo, o kung luyag, nga mag-niwan, o nagabulig man, you know, mga kake five. And ano naman kamoderasang Clinica DTX 500 agod mahatagan sang proteksyon na batok diri no, sa mga diabetes mabalanse or mahagan-hagan dira no ang wala ka mga sintomas dira no hypertension kag iban pa nga mga sakit. Mga K5, oras, time check. Alas 5:01 na sang aga. Standby, magapanumbalik kita diri sa aton siringa pagpangalagad sa programa Sunday Morning News.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabakas, magabot ka!
2: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
2: Mabakas, magabot ka!
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man ing nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika, nagyan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre?
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
16: Ni si Alana Pacardon Marapa.
17: Ko si Joshua Darin Villavion.
18: Ni si Kirby John Panes Agravan.
15: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
19: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Espres sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kadaragsa nga punggod.
3: DTX Beauty Soap,
2: magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap,
2: dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap,
2: puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
2: bakal na sa mga butika.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: X10 Food Superman for Man.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
5: X10 Food Superman for Man.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K-5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K-5 News FM.
5: X10 Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo.
9: Happy kanuna.
5: DTX 500
9: Masaligan
5: Epektibo
9: DTX 500
10: Good news!
5: Good news!
10: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500!
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
9: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
9: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
5: Nga sa masami,
9: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
9: DTX 500!
5: Masalikan!
9: DTX 500!
10: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: sa K5, dirilang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga kong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga kong dilargo. Naglagamay ang nga kong nga buyon.
1: Ditribio, ang Ditri, yung may BCO. BCO, yung may Ditri. Ditribio with BCO.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumalas ang Ditribio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: Ditribio, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri. Ditribio.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May pumso!
6: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, 12 minutos, makaligad ang alas 5 sang aga. This time, i-check mo natin, sir, kung available sa mga K5 Karen. Regarding sa mga fan run activities, may pala ka mga road closure subong, at least no, magiyahan ang mga ka-K5 nato, no? Sa mga drivers dira, kung diin balaya maglabay o kung ano, no? Mga alternatibo nga ruta mga ka-K5. Pero good morning kay Sir Boyet Rote. Shout out sa katropang Bigo. O, diin na sir ang katropang Bigo man. Happy Sunday. Draman kay Ma'am Bings PSJ. Happy Sunday. Good morning. Ka-K5 Alan Ortega Tocoyo. Ka-K5 Boyet Rote. And Ma'am Anging Palma. This time, naka-standby sa aton siringalinya si ka-K5 Karen Badilia para maghatag sang pag i-address ato, no? Kundiin ang mga mayuman nga mga ruta, makalikaw ka mo, no? Sa mga road closures, mga ka-K5.
1: K5 News FM Live Report.
6: K5 Karen, good morning!
7: K5, kay mayong aga si mo kagsaton nga mga tagpalamati sa subong may pila ka mga dalanon diri sa syudad sang Iloilo. K5 Kim, no, ang hindi pwede ma or temporaryo nga hindi maagyan bangod ya sa ginapatigayon nga third leg trilogy run Asia subong ya nga kaagahon diri sa syudad sang Iloilo. K5 Kim, kung mahibaluan ang ining fan run nagumpisa gid kagina alauna sang kaagahon. K5 Kim, ang nakuha ta di nga information sa iya ka traffic o kun City Traffic and Transportation Management Office, K5 Kim, ang fun run nagumpisa ini sa may SM City South Point, turn left ka sa Benigno Aquino Avenue, then turn right sa L98 Street, turn right pagid sa Rizal Street dira sa may Haro Plaza. K5 Kim, patulong na sa may E. Lopez Street pagadto sa Luna Street, then Bonifacio Drive straight ka dira kay 5 Kim padulong sa may Roberto Montinola Street pagadto na ni sa may JM Basa Street, to Ramon Monzones pagadto sa may Fort San Pedro Drive, liko pabalik sa may Molyiloni kag ang imo diri nga turning point amo ni ang Yulo Street. Kay 5 Kim, then halin sa may Molyiloni balik ka same nga ruta, kay 5 Kim left, kung ano ni tawag ang turn left ka pa General Luna Street, dire-diretso na sa may MH Del Pilar to Marcos, o kung Marcos Street to Avancenia Street. K5 Kim, sa distrito sa Molo kag sa Hokson Street, pag-abot mo sa may Hokson Street turn right ka sa C1 Road, sa kag pag-abot mo sa C1 Road turn left ka naman pagadto sa may Sunset Boulevard. K5 Kim, kag padulong sa may Kagbang Uton, same nga ruta sa gihapon ang imo nga pabalik. K5 Kim, pero diri ka naman ya maagi sa may Mapa Street, then proceed ka sa may Mega World Boulevard, turn left sa Taft North, K5 Kim, then balik sa may SM City South Point para ya sa finish line. K5 Kim, may mga half lane man kita amo ni K5 Kim, no, ang mga dalanon nga halin sa may Infante flyover pagadto sa Sambag Haro, kinhi mo ini nga two way sa subong. K5 Kim, Pero madamo na dire kag mga dalagkuan na ang mga sign ni Jess nga ginapang butang no sang ato niya nga mga otoridad kag bastante subong sa mga responders ang nagabalantay sa kada adalan kay 5 team agud nga masiguro nga tiway bala sang disgrasya nga matabo samtang ginapatigayon ni ang fan run subong niya nga kaagahon kay 5 team.
6: Bali ano ning tawag niya pila ka kilometers ang pinaka malayo ni ka K5 Karen?
7: Oo, sa subong gina-search ta di kay 5 team kung ano ni ang pinaka layo gid nila nga kilometers nga ano ni tawag nga sa fan run nila pero, K5 Kim.
6: Pero with that time pa lang ka K5 Karen, alauna pa lang sila
7: ka-start. Alauna no? Nag-start.
6: Usually, di ba may, usually may mga 42 kilometers or mga 21 or 30 kilometers. Pero grabe no, to, ano ni, Trilogy Asia. Alam mo, nagin sa mga, tawag na, ng mga fun run events, ng mga lagkuan, matindi rin nagin kay K5 ka.
7: Good morning. How? Yes, K5 Kim.
6: Namo na gid no sa mga major fun run activities nga tidiri gina held ka K5 Karen. And so far no, may mga remaining pa ka K5 ka nga wala pa ya kadalagan pa man ang mga remaining kilometers nila.
7: Ang halos tanan K5 Kim no nakadalagan man kita diri bisang ano gina-search ta ni Halin Kagina do wala sang nakabutang kung pila ni ka kilometers gid ang ilang fan run K5 Kim pero dako ni ang sakop nila diri nga mga dalanon sa aton sa syudad kay ti ang sakop diri ang Haro, Mandoriao, City Proper, Molo, mayara man gani sa ano hasta sa may Uton K5 Kim diri sa na mention ta sa may Kagbang then may part man or may portion man sa distrito sang La Paz pero kalabanan diri K5 Kim puros lang gid half lane ang ginausar nila K5 Kim like hindi sila nga close gid no ang tanan nga mga dalanon kundi may ara lane para sa mga motorista may lane man para sa aton niya nga mga runners K5 Kim.
6: Sige, balikan ka naman karon dara ka K5 Karen na sa imong mga balita kag information dara sa patrol. Thank you so much.
7: Ang ini nga situation na report ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternative Medicine ni Dr. Ramel Huy. Ukod sa patrol si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
6: Mga ka-K5 na matian, no? Ting mayara sang fun run activity. At least pala dira, no? Sa mga nagapamati o kung manugahalin pa lang dira sa ilatag sa ka mga panimalay, magiyahan ka mo, no? Anong mga dalan nga ti likawan yung subong nga aga o kung matulotawhay. Pero so far, no? May mga half lanes man, no? Mga ka-K5. May dalan nga ti passable man for motorist, no? Sa mga motorista naton mga ka-K5.

Sa aton siri nga mga suki nga mga tagpalamati, di ba damo subong, no? Ang tawag na naga paisay o ko nagabailohan na isang argumento may natuhoy mga ka-K5 sa ining tawag na no, ginaduso nga pag-suspend sang barangay kag sangguni ang kabataan elections mga ka-K5 o kon BSKE. O tikon ikaw pa mang kuto na bi Sir Tatsky Catalonia. Well, good morning, no? Shoutout galit kay James, kay Axel, kay Ladra Semejaro, dara sa Catalonia family. Sir Jean Ray Siman, good morning.

Kung kamo pa man kuton, ano lang mas gusto nyo? Madayon ang eleksyon subong nga tuig? O kung sa 2028 pa, kung maisol pa nga maisol nga mga maisol? Yung pala na to, no? We have different sets of barangay and sanggunian kabataan officials. There are some nga tawag na, no? Aktibo sa ilang mga barangay o nagapatuman sa mga programa, nagapatuman sa mga proyekto, natuman ang pila sa ilang mga promisa o kung pasalig sang eleksyon. O hindi man naton ma-perfect na mga kakifay, no? We know nga ang ining mga budget sa barangay, mera sa ang rigorous process, no, sa pagproseso mga KK5 para mag-implement sa mga projects. Kasi may mga barangay man nga malapad-lapad, no, ang mga areas nila. So ginaamat-amat lang sa mga opisyales ng barangay ang mga projects, for example sa pagpasiminto sang dalan, sa pag kayodra, sa pagpaminta regarding dira sa pila pa dira, no, ka mga projects sa barangay, sa sports activities, sa mga makapaayo para sa mga kabataan, sa mga pamilya o mga ka-K5. Naibaluan na ito, no? As per information, ang mga nag-duso, no, mayara sa mga bills or hagna nga gin hapasar, agod yang masuspend, no? Ginaduso nila ng mga hagda, agod yang masuspend ang BSKE. Amo ni, no? Una, gin-file ni 3rd District Representative sang Negros nga si Congressman Javi Benitez. Amo man, no? Si Senator Cheese Escudero. So, kagdi tawag na, no? Last time, si Recto in favor man for the BSKE suspension sa atong siring K5 mobile taxi patrollers. Mayara sang iban mga ka-K5 natin nagapating ating ginengereksyon nagarequire, no, sang tawag na, no, sang nagakaigo yang fuel, electricity, transportation, printing kag logistics nga dako-dako nga amount, no, ang pagagamiton. Yang baga ni Mandiria sang COMELEC nga timayara naman sang nagastos na nga daan nga around 8 ka bilyon ka pesos mga ka-K5. O kag timayara pa sang pending yang 11 bilyones ka pesos, no? If nakaumpisa na, nakagastos na, why not pa nga pabuyan-buyanan kung ano pa dirang plastada, then pila na lang kabulan. Tawag na, no? September na dugay-dugay. O isa na lang kasi mana, bare months na, September na mga ka-K5. Para at least makapreparar man nirang may tuyo nga magpadalagan. Kati syempre, may mga pumuluyo nga nagapati nati kiranglan na nga dayononing eleksyon mga ka-K5 because they believe nga ti inactive ng iba nga mga barangay officials. Kunara ganun sa pwesto, wala ka pamugno. O tawag na, yawan ka kalaga sa iya, magkuha sa mga certificates sa barangay. O tawag na, patungod sa imo, dari ang ginsuportahan, nagligad nga eleksyon, ginainitan niya ka. May hara nga ti inactive, wala ka na sa mga napasar, dari ang mga resolusyon sa barangay. Mga ka-K5. Oh, mayara nga ti makapila mo na kabeses nga ginpalabutan dara sa mga reklamo sa inyo. Oh, ginapabuyan-buyanan ka lang. Oh, wala ka ginasapak, may pinilian. Oh, mga ka-K5, de Blaser Jesse Hamole Senior. Oh, good morning dara sa kay Ma'am Marilu Kagamulong dara sa may sitio sa Pa Zone 1 sa Balantangharo. Sir Renan Hornos, good morning. Shout out lang, no, sa Barangay Tagbakharo, Iloilo City, no. Naibaluan niya according man rigani, no, sa Commission on Elections o kon COMELEC. Yara na sa around 8 ka bilyon ka pesos o kon 8 billion pesos mga ka-K5 ang nagasto na sang ilayang ahensya o para sa ongoing na pagpreparar sa barangay and sangguni ang kabataan elections nga scheduled on November 2, 2026. Tiila ni o samtang wala pa ya sang kasuguan o kon layi mga ka-K5 na makahambal nga ti hindi anay maka eleksyon subong nga tuig para sa barangay and sangguni ang kabataan. O ti ongoing

pera pa sang around 11 billion pesos o kon 11 billiones pesos nga nabilihin no sa ginpain nga pang funds or allocated funds sa COMELEC mga KK5 para niya intended sa mga honoraria sa mga teachers nga mag-serve sa election o para sa ilayang training para sa mga deployment kag iban pa no nga mga kagamitan mga KK5. And accordingly, hiyara sa around 70 million ka mga Pinoy o kon Pilipino ang kwalipikado o kon qualified nga makaboto para sa BSKE 2026 kun madayon man gid mga KK5. Didamo diri sa nagambal nga ti nga mga politiko, just like for example kay Representative Sandro Marcos, ang bayati kay para makakinot ko no anay no sang around 20 billion pesos. Nga nagasto naman kani no nga 8 bilyones ka pesos. Kahit ambal nila nga we are under energy crisis sa mga KK5. Damo mo rin sa nagahambal. Nga kung for example, ha, kung i-suspend siya bala, no? Kag i-adjust naman sa 2028 ang mga KK5. Kung for example, mauna abi, no? Ang presidential elections. Mahahambal naman ng mga KK5. Nati ba si sa 2028 mambala ay nakapoy na ta sa eleksyon o nakapoy ng tao sa eleksyon iisulon ta naman bi 1 year pa bi 2 years pa bi asa sa maisol nga mga maison. O teka mo sa inyo nga mga barangay no aktibo inyo nga mga barangay official sa o do mahapos man palapitan parios ang ilaya nga mga tawag na sunata kon eleksyon. Usually na mga KK5, mabatian mo kada eleksyon. Piliun si principal dihata. Ano may chance ka magbarangay kagawad, Zara? Ano chance sa barangay kagawad? Kasi ba si KK5 Jason Talaron? O ba si may plano na yung magpadalagan punong barangay dress pututan? O di ba si pa lang, no? Ba si Sir Jesse Hamoles? O dira sa kay Sir Catalunya Tatsky. O dira kay Ma'am Bings PSJ. Dira kay sino pag idari? Ma'am Beth Edar Lilia. O dira sa may Banwasang Kalinog. Nag-accordingly mga KK5, tiyan mo na no, ang nagasuporta dari sa postponent sa BSKE 2026. Amo nga nagapahayag nga tinginin gastohon for the election o pwede magamit ng mga KK5 or i-reallocate no, ang ining mga binilyon nga pondo sa mga essential services sa mga KK5. Dita mo gani, binilyon-bilyon mga niligat, ginapangurakot ninyo nga ang eleksyon niya inyo subong niya kinasakar ninyo. Oh, tapos si iba, nilipay-lipay ng mga kapitan, mga kagawad, yung mga incumbent. Oh, pero, you'll realize, mga KK5, kung for example, maayo kaya nga opisyal, maayo kaya nga magpanghimanwadra, magservisyo sa inyong barangay, kag tawag na, no? Dasig ka palapitan, arang visible ka bala, or makitaan ka sa barangay kung may mga aktibidad, may mga kalamidad, mga KK5. O piliun, kag piliun ka man na sa gihapon sang tao. Oh, pero kung for example, no? Kung incumbent, ikaw subong, kag wala kaya nag daog sa masunod nga eleksyon na kulbaan kaya. Oo, kahit iba si may dapat kaginman kulbaan basi inactive kaginman. Mga KK5, ang tao ya, kung nakitaan nila nga manami kaya magservisyo, butang ka lang nila naliwat sa pwesto mga KK5. Oh, pero kung for example, mayo ka lang sa tion sang eleksyon, oh, tapos may mga backgrounds kapag inabi sa mga pagpangurakot during kay mo yung pagservisyo. O, oh, diba la, Ma'am Beth Edar Lilia, dira sa may nagadaha sang batsyon, dira sa Maspasan, Kalinog, Iloilo. Kag-according pa rin, no, sa aton sininga pila ka mga mamalida sa mga nagasuporta for BSKE elections postponement nga ti sa mga nagapadayon nga mga kalamidad, mga national emergencies, mga government, ang ining mga government resources na himo, no, nga itutokanay o ihatag sa mga relief, recovery, kag mga basic services mga KK5, no? Pero sa ibandari mga KK5 winning counter argument nila regarding sa BSKE mga KK5.

0: accordingly, ang palmadres ang iba niya suporta sa BSKE. Ngati ang ining pag-postpone, no? Pag-suporta sa postponement sa BSKE, wala nag-undermine, no? Sa demokrasya. Kag accordingly, ang ilalang diri nga tuyo nga i-prioritize ang public resources para sa mga energy shortages naton sa mga kalamitan kag iban pa, no, nga mga national emergencies. Iban diri mga ka K5, ang balderi Ma'am Antonina Manaay. Good morning lang ga Kim, dapat tuloy lang na para palitan na ang mga tanan nga mga barangay officials. O nagalupad ang ato po ako, wala gin sang maskin isa nga mga barangay officials nga nagkadto. Morgani, no? Ma-appreciate mo ba na ng mga local officials naton, mga taga-barangay officials, mga LGU officials, kung for example, may kalamidad visible sila sa dalan? O hindi nga, kung for example, tawag na, no, may mga kalamidad, post-post pa sila dress ang ilang alagaw, harap lang insensitive pa sila, tapos hindi mo magani makitaan sa barangay. We know man, no, nga diri sa Iloilo City, kag Iloilo Province, mayara sa halos ginadedikar nilang ilang mga oras sa ilang mga barangay hall para mag-servisyo dara, no, sa ilang mga pumuluyo. Pero may ara gadyabi nga mga batinggilan. Bao batinggilan. O, sa mga KK5 na to, no? When I see her, I know that you'll say, oh, kagati, damo mo din siya nagamba. Kung for example, i-postpone mo din BSKE o gina-delay mo balaya ang kinamatarong o kung rin siyang tao na magpili, no? Kung mag-ilihir sa ilang mga local leaders. So, kagi, subong pala nga daan, ining sa, ining tawag na, no? Ining 200,000 bala nga ginahatag sa mga barangay o under bawat barangay makikinabang program wherein ang 10,000 pesos intended for projects sa barangay. O kaga, ang 10,000 pesos naman niya intended para sa mga estudyante dira, para sa mga scholars. Namo na ganun sa mga issues regarding dira, di ba? O dito sa Negros, last time doon nag-viral man, ang duha ka bata ni Kapitan, dalaya sa beneficiary bilang mga scholar, nakabaton niya sa 20,000. O galing, kay tungod niya nangin issue sa barangay, nangin issue mga ka-K5, nali nga abiduhagid na iya. May ara-ara ka man niya ka. Sobrahan ka man imuya ka. Sige, balik ya Sir Jesse James Garvilles. And of course, yan mo na, no? According man riya sa mga anti-postponement. Ngati, it could weaken, no? Kung makapahina ya or mapahuyang ya bala ang democratic accountability. At sa diin, no? Ang ining mga elected officials ang mag-serve o kung mag-serve beyond the originally intended period, no? Kasi supposedly, tagtatlo lang katuig. But then, nag-extend, hasta sa wala sang katapusan yung extension. Ngati, syempre, ang mga national officials ni, no? Sa ulihi, ang palapitan na nila ang mga barangay kag guni ang kabataan officials mga KK5. O iba na gani isubong may mga nagapadihot na na nga mga luyag bala magpadalagan sa pagkasenador kag sa mga matagaas nga posisyon sa pagka-mayor, sa pagka iban pagidara, no, sa mga local elections naton. O damo na sila mo ang iban gani nga mga local officials naton kag mga national officials ang mga event dito, sponsor dito, sponsor diri o kag iban mga KK5 tawag na natin adlock bala mag madulaan sang butante o madulaan sa mga taga-suporta nga barangay officials sa masunod nga eleksyon. O nag-try sila kung paano bala nga hindi magsunggod mga KK5. Okay, Sir Arman Bakuguay, good morning. Suryana naton duga nga ang ining BSKE kasi amuman ang ginahulat-hulat sa mga pumuluyo. Kung ano gid man bala, madayon gid man bala, kung hindi, practice ka preparar na kami dres ang listahan namon. O kagti, kung may chance gid man, di makapadalagan, padrang may luyag magpadalagan. O ang baga nila nga aabi sa isa ka barangay, liwat-liwat, pinamilya na lang nagapungko. Wow. It's okay kung for example, aktibo man, may tawag na, no? Kapuslan man sa barangay. So, kung for example, pinamilya giliyaman dira ha, dynasty na dira kang wala man niya sang pagbag-o, pero may man gapon ga baha dira sa inyong barangay, o bisan pila na sila dira kadinikada nga nagaservisyo ang ilang pamilya. O dabala, oras alas 5.36 na sang aga, nung kamo sang mighty C, ang alkaline base nga vitamin C, agod ang lawas resistant shadow good permis, sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Uri. Standby, magkapanumbali kita diri sa aton nga pagpangalagad sa programa Sunday Morning News.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problem. Magid ako sa akong body odor.
9: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX.
6: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
13: Para sa matino nga dugo,
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay,
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino nga tay,
14: happy kanunay.
13: DTX 500
14: masaligan,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500
13: ikaw pala ang may diabetes.
14: DTX 500
13: ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
13: nga nagapanupo
14: kaga kontrolar
13: sa imo blood sugar.
14: DTX 500
13: masaligan,
14: epektibo.
13: DTX 500
14: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio.
13: Ang D3
14: yung may BCO.
13: Ang BCO
14: yung may D3.
13: E3 Bio with BCO.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio.
13: Ang D3.
14: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
14: Yung may D3.
13: D3 Bio.
14: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
17: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! My puso!
7: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 5:44 na sang aga. Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa programa nga Sunday Morning News. Dito sa may Camarines, mga K5, may isa ka pa Camarines Sur, no? May isa ka police nga tinagtawag na, no? Upod ni nila ang pilaman ka mga kapulisan man nagresponde kay timayara balang sa nag-wild nga isa ka lalaki na ginapahayag mayara sang tawag na, no? Deperensya sa paminsaron. Yung galing naunahan sa brano nga na nalabo mga ka-K5 ang ining pulis na utdangid sang kamot. Sa aton sa rin nga mga suki nga mga tagpalamati sa buong ara siya sa ospital ng sospeka sa ospital man tungod nga ti na tiruhan man no, sa aton sa ni nga mga otoridad. Kon mo no, grabe grabe mangin pagbag-o sang imong kabuhi. No, grabe mangin pagbag-o sa kabuhi sang ining pulis. Tungod nga tinautdan siya sang kamot dira sa may area sang ining Camarines Sur, no? Ining pulis isa ka police staff sergeant nga accordingly yara no sa or ang pang-edaron niya 42 anyos. Kag ining tawag na no nang labo naman sa iya naglabo sa iya kamot utod gid ni isa ka 38 anyos nga lalaki nga ginapahayag mayara sang problema o kon diferensya pa sa paminsaron sa may San Jose Camarines Sur sang kahapon gid lamang Agosto 22 Sabado. According pa diri sa San Jose Police, nakabaton sila yasang tawag mga ka-K5 halin sa isa ka concerned citizen mga around uluod-do naman, no? At may kaangtanan sa lalaki nga may dalang binangon kag tinagaamok, no? O nagapangita baldra sang ano, nag-wild kumbaga dra. Dira sa may Sunto sa Barangay Kalalahan. Gilayon naman niya, no? Nga nag-responder ang mga kapulisan. Agod niya itry nga i-negotiate istoryahon ining lalaki. Pero, imbes siya nga mag-istorya mga ka-K5, inali lang siya nga nag-sugod sa mga tawag na sa mga otoridad naton sa amo nga insidente natumba ining si Police Staff Sergeant Noli Miranya kag didto na siya ginatake sang suspect gamit ang ining binangon no sa diin ti na iguan gid siya sang binangon sa iyang nawala nga kamot kag di nawala naman ang iya kamot na utod naman mga K5 ning masakit nga bahin man niya sang tawag na no sang imo ginatawag nga serbisyo publiko mga K5 no ti ining para ya mauntat to tanay ang pag-atake in palukpad ni isang iya nga kaopdanan mga pulis ang ining suspect sa hita gindalaman ining suspect kag biktima sa tawag na ano ining may diferensya allegedly sa paminsaron sa ospital kag amo man no ang police ongoing padari ang investigation sa aton siring nga mga otoridad may kaangtanan sa nasambit nga insidente. Amo na gani no damo sang komento man diri ang publiko ang aton siring nga mga netizens mga kay K5 gambal nila ti tawag na no ang gambal nila hindi man gid balaya pag pairalon kumbaga ang ginatawag nga maximum tolerance kung sa amo na nga mga sitwasyon tinaunahan siya no o naunahan siya mga K5 sang ining lalaki nga nagaamok no sa mga K5 naton. O kag siguro ang tawag na pala no aside gun for example sa pusil so sa ilang mga service firearms dapat may mga equipment man ino ang Philippine National Police ang kapulisan naton kung paano balaya ma-disarm ang isa kaarmado nga tawo kung for example no, nag-wild kung for example may binangon
3: may pusilma do mga ka K5 aside sa ilang nga tawag na no sa aside sa ilang nga mga pusil nga for example makapalapit ya tuod pero there's something between the two of you nga makapugong na bala sa iya kag medyo malayo-layo no mga ka K5 o di tawag na ulihin ang tanan na utod na yang kamot no sang ining police staff surgeon. Ote kaluluoy ang mga ka-K5. O kagti, accordingly, dito yung sa iba niya pong, so nakita na nato, no? Ang mga otoridad dito, yeah, may ginagamit na bala nga da something metal, nga for example, maduso nila yung suspect, ma-corner nila, na wala bala yung physical contact pa, hindi pala magdukta na, idara ka mo sang suspect and the police, no? Mga ka-K5. Na imbestigaran pa ini karon no sang Philippine National Police kag ginahibalo nato no ano ni bala ang himuon man sang Hanay 3 or sang PNP under the leadership no ni Police General Melencio Nartates Jr. Kay siyempre tawag na mangin dako ni ang pagbag-o gad sa kabuhi ni Police Staff Sergeant Molinio sa natabo ni sa iya wala na siya sang nawala yang kamot. This time ko na to no report diri ni ka K5 Karen Badilia. Pero good morning kay Judan Montalvo Sumaribos, Alex Enolia, Arman Bacoguay, dira kay Sir Jesse James Garvillias, dira kay Ma'am Salfa Garvillias, nagadabok dira sang iya para sa iya nga batchoy. O, na ikaw Sir Jesse James may plano man ikaw yung magpadalagan si Sir Arman guru niya eh. Amo na gani bala kung kaisa lang kumpiyansa sa susubraman ka maximum tolerance sa kakapangaman no mga ka K5 maunahan kaya sang attacker kumbaga amo ni ang mga dugang pa bala nga mga skills so bala naton skilled and trained na ning mga police naton pero at least may mga reorientation regarding dere kaga may mga dugang nga mga equipments bala sa mga police naton to ensure man of course no while ensuring the safety of the public. Ang ma-insure man nila ang ilang safety. Kasi may mga pamilya pa man na sila nga nagahulat sa ila, mga ginasuportahan. Kag may mga pamilya man nga nagalaong mga safe sila sa ila yung pagservisyo para sa tawag na yung ginatawag nga servisyo publiko. Di ba Ma'am Annalie Bahate? This time naka-standby sa linya si K5 Karen Badilia sa para sa iya na tipon nga mga report.
2: K5 News FM Live Report.
3: K5 Karen, good morning.
18: K5 Kim, nagdangat sa 160 million pesos na panor sang droga ang na-confiscate sang kapulisan naton sa Bugos diri nga Western Visayas umalin sang Mayo 22 tubtob Agosto 15 siniya nga tuig K5 Kim no based diri sa data sang Police Regional Office 6 383 ka operasyon ang napatigayon sang nagkalain-lain nga units sang PRO 6 sa diin K5 Kim 476 ka suspect ang naaresto. 23.53 kilograms naman sang suspected shabu ang na-recover, then 218.76 grams naman ang sa suspected marijuana K5 Kim. According diri sa kay Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga patimaan ini K5 Kim no nga nagasigisigi ang operational activities ang aton nga kapulisan kag hindi sila maguntat K5 Kim sa ano ni patawag pagdakop sa mga nagaduso sang illegal nga droga sa rehiyon sa East K5 Kim no kag magluwas dira sa illegal drugs ang sa loose firearms man ni K5 Kim nagdangat man ni sa masobra 2,000 ka loose firearms ang na-account sang PRO 6 pag 129 ka persona ang naaresto bangod ya sa illegal possession of firearms sa bilog na ninga Region 6 K5 Kim no 816 naman ka wanted persons ang naaresto sang kapulisan ta kung sa din sa nasambitan nga numero 206 ang ginakabig nga most wanted persons, then 610 610 naman ang other wanted persons, K5 Kim. Sa bahin naman sa illegal fishing, pag sa illegal logging, K5 Kim, nagdangat sa 1,234 ka persona ang naaresto sang aton niya nga kapulisan, K5 Kim, diriya sa Bugos nga Western Visayas.
3: Sige, K5 Karen, thank you so much.
18: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Batilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Nabatian si K5 Karen Badilia sa iya gindulong report sa aton siringa patrol, no. Based naman diri mga K5 no sa monitoring sa niya Department of Agriculture Western Visayas under the Agribusiness Marketing and Assistance Division no kun AMAD department nila dira mga K5 diri sa Western Visayas no ang presyohan na ibala asang bugas naton subong ang pinakamanubo diri sa Western Visayas sa well meal diara sa 50 pesos per kilo pag sa ang average or ang pinakamataas naman no yara sa around 57 pesos per kilo. Sa regular meal ang pinakamadubo nga presyo yara sa around 44 pesos per kilo. Ang pinakamataas yara sa around 56 pesos per kilo no mga K5. Pagti ang tawag na no sa mga fish products naman naton. Ang alumahan o kon Indian mackerel ang average price no yara sa around 260 per kilo. Ang bangros nga large mga K5 yara sa around 250 pesos per kilo ang average price. Ang bangus nga medium yara sa around 218 or 220 pesos per kilo ang average price. Dira no sa may ang bonito o kon frigate tuna yara sa around 290 pesos ang per kilo for the average price. Ang galunggong no or ang local galunggong yara sa around 236 pesos per kilo ang average price mga K5. Time checking dinadulong sa inyo sang Tanduay Light gaan ng may kasama.
19: This time check is brought to you by Tanduay Light gaan ng may kasama.
3: Mga K5 oras, alas 5:56 na sang aga, magasunod na ang programa Sunday Morning Newscast. Kaupod nyo sa gihapon ang inyo alagad kag si K5 Aaron Lloyd Balalarefoyo. Nakaupod naton sa Master Control K5 Paul Adrian Dehada. Standby na sa masunod naton nga programa ang mga K5. Ako ang inyo nakaupod, K5 Kim Montaño Caluyo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
20: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: D3 Bio.
22: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3
24: mga butika.
25: Para sa matilo nga dugo,
26: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tay,
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500
26: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
25: Basta tilo nga tay,
26: happy kanunay.
25: DTX 500
26: masaligat,
25: epektibo.
26: DTX 500
25: mahigo bala ang imo dugo.
26: DTX 500
25: masamig ka bala gina allergy.
26: DTX 500
25: ang DTX 500
26: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo
25: nga sa masami
26: amo naman
25: ang ginahal. Dinas
26: sa mga nagkalaylay ng allergy.
21: DTX 500.
26: Masaliga DTX 500.
21: DTX Coffee Mix.
0: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
21: DTX Coffee Mix.
26: Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix.
26: Mga butika.
5: Pinakabarato nga data.
8: Sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
9: Supply for DTI Fairtrade permit number FDEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
21: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
10: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
21: Mighty C. Mabakang abutika. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
21: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
26: Masakit ang tiyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya.
21: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
27: Kapoy.
28: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid git ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
29: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
26: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
21: Good news!
26: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
30: Libre?
29: Libre!
30: Wow!
26: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
31: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
31: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
32: Kaya subukan ninyo.
31: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
32: Clinica Diofresh.
31: Available now.
30: Gadragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
26: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
30: Bakal na sa mga butika.
33: Nestor, ang sinaing!
34: Luto na!
33: Ang labahan!
34: Nakasampay na!
33: Ang uniform ko!
34: Naplansa na!
35: Ganito ako!
34: Tigasi!
35: Tigalaba!
34: Tigasay!
35: Tigaplansa!
34: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
35: Sa gabi,
34: ako ang bossing!
35: Dahil kasangga ko!
34: Ang Extend!
35: Supplement for men!
34: Lourdes!
35: Tapos ka ng maligo!
33: Yes, Charlie! Come to Mama!
34: Extend Food Supplement for Men.
35: May maca
34: at lavawaska
35: na nagpapataas ng energy
34: at stamina
35: para sa tigasing performance.
34: Extend Food Supplement for Men.
35: Mataas pala ang imo blood sugar.
34: DTX 500.
35: Ikaw pala ang may diabetes.
34: DTX 500.
35: Ang DTX 500
34: ang may powerful compounds.
35: Yan ang gapanupo
34: kagakontrolar
35: sa imo blood sugar.
34: DTX 500.
35: Asal rika
34: epic
35: tipo.
34: DTX 500.
35: D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
35: D3 Bio.
34: Ang D3 Bio.
35: Yung may Vizio.
34: Ang Vizio.
35: Yung may D3.
34: Mabagat sa mga butika.
2: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May pumso!
35: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
35: D3 Bio!
34: Ang D3 Bio!
35: Yung may Vizio!
34: Ang Vizio!
35: Yung may D3!
34: Mabagat sa mga butika.
35: D3 Bio!
7: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
35: D3 Bio!
34: Ang D3 Bio!
35: Yung may Vizio!
34: Ang Vizio! Yung
35: may D3.
34: Mabagat sa mga butika.
2: Ang kampiyon nga istasyon.
35: K5.
2: K5 News FM.
35: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
2: Iloilo
35: 88.7.
11: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6:05 na sang aga. This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
12: That time check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
11: Maayong aga, Iloilo. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, world. Welcome na sa Sunday Morning Newscast, Agosto 23, tuwing 2026.
13: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM dial. Makita ang mabatian man kita worldwide, pinagi sa itong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
11: Kami ang inyo mga tagbalita. Ako ang inyo alaga, Denise K5, Kim Montaño Caluyo.
13: Kaga ko naman si K5 Aaron Refoyo.
11: Sa headlines, kagiradulong sang kaalawan sang DTX 500, mayara sang ampalaya leaves, kagdi sugarcane extract para sa may mga diabetes, sa hindi makatulog kung kagabihon, kagagod makalikaw si cancer, mag DTX 500, the superior antioxidant, sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Silo na kita sa aton sring nga mga headlines. Una kita mga ka-K5 sa aton top story of the day.
2: Top story of the day. Top story of the day.
11: Masobra 8 ka bilyon ka pesos na gasto na sa pagpanghanda para sa barangay kagsangguri ang Kabataan Elections 2026 sero sa Commission on Elections o kon COMELEC.
2: Balitang lokal.
11: Sa nagapangunang balita lokal, Iloilo City naka-record sang masobra 200 ka kaso sang dengue, duha ka tawo patay.
13: Kadiwa ng Pangulo ginlonsar sa Quinto Distrito.
2: Balitang regional.
11: Kag sa ato naman balita regional, babayi sa syudad sang Bacolod, gin-hold up sa atubang sang Iabalay.
13: Sa Network News, pila ka mga kabataan nga tumandok sa Puerto Princesa, ginpaidalom sa scholarship program.
2: Balitang National.
11: Sa atong nagapanguna nga balita, national, pila sa 25 ka ex-bodyguards o kunanay bodyguards ni Saldi Co. Ginhaylo ni Attorney Baligod nga magupod sa 18 ka bodyguards suno kay anay House Speaker Martin Romualdez.
13: Setyembre 14, gendeklara ni PBBM nga special and working holiday sa PARM para sa parliamentary elections.
35: Balita International.
11: Sa balitang international, Iran President ginpamilit nga panahon na para tapuson ang giyera sa Middle East kag Estados Unidos.
35: Balitang negosyo.
13: Presyo sa hanggatong posible liwat nga magsaka sa sunod nga semana.
11: Sa balita sa patag sang hinampang, Alex Ciala nagpadulong na sa New York para sa US Open.
35: Balita Entertainment.
13: Liyaso lang nga pinakauna nga Filipina nga magabaton sang Hollywood Walk of Fame.
35: Balita Extra Special.
11: Para naman sa aton balitang extra special, kapid nga lalaki sa India nagpangasawa sang kapid nga babae kag ang nagkasal sa ila kapid nga pare. Oh, twins. Oras sa lasa is just nasang aga mga ka-K5. Inom na kamodera sang pre-bio coffee. Kung gusto ninyo naman niya sang creamy o kung maramis na pinsang kape sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Gina-recommend ginamon nini sa inyo ang pre-bio coffee. Sa ilo na kita sa detalye sang aton nga mga balita. Una kita sa aton top story of the day.
35: Top story of the day.
11: Nagasto na sang masobra 8 ka bilyon ka pesos ang Commission on Elections kon COMELEC sa padayon siri nga pagpanghanda o kun pagpreparar para sa nagahilapit nga barangay kag sangguriang kabataan elections kon BSKE. Ang nasambit nga eleksyon ang natalana sa unang nga semana sang Nobyembre tuig 2026 apang may hagna nga ini ang ipaiway. Ginpamilit naman ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia nga dako nga bahin sang pondo sang komisyon ang gingasto na sa pagpanghanda sa mga eleksyon parafernalia kasubong sang pag-imprinta sang mga balota. Sa karon mayara na sang nabilin pa nga 11 billion pesos nga pondo nga ginpain sang komisyon para sa honoraria sang mga manunudlo nga magaserbe sa eleksyon, pondo para sa ilang nga training o kung paghanas kag magamit sa deployment sang mga kagamitan. Natalana nga talakayon sang Senado sa mga masunod nga semana ang hagna nga ipaiway ang BSKE kag suno kay Garcia magaatubang siya sa nasambit nga hearing agud ipahibalo ang kahanda sang komisyon. Suno kay Garcia natubtob wala pa makanselar ang eleksyon magat padayon ang ila preparasyon kag lakip man ang pagdihon sang pila ka mga contingency measures. Halos yara sa 70 million ka mga Pilipino ang kwalipikado nga makaboto para sa BSKE 2026 base sa record sa Commission on Elections o kon COMELEC. Sa ilo na kita sa dugang nga detalye sa aton nga mga balita. Sa ilo kita sa aton mga nagapanguna nga balitang lokal.
35: Balitang lokal.
11: Sa balita lokal, mga ka-K5, naka-record ang Iloilo City Health Office kon CHO sang masobra 200 ka mga kaso sang dengue sa syudad sa subong nga tuig. Sa report sang City Health Office kon CHO, yara sa 281 ang kaso sang dengue nga na-record sa Iloilo City. Kagyara sa duha ka tawo na ang napatay. Ang mga napatay sa dengue amo ang isa ka babae nga nagaedad sang isa to tugtog 20 anyos kag na-record ini sa bulan sang Pebrero kag Agosto. Suro naman kay Dr. Jennifer Castro, ang Assistant City Health Officer, ang syurad ang nagpatigayon sang mga misting activity sa mga barangay na mayara sang kaso sang dengue. Dugang pasang natungdan. Aktibo sa gihapon ang barangay aksyon kontra dengue. Rason nga may pagnubo sang kaso subong atuig kung ipaanggid o kung ikumpara o kung ikumparar sang tinalikdan nga tuig. Nagpahanumdom naman ang natungdan sa publiko nga dapat sundon sa gihapon ang pagpatuman sang 4S strategy. Batok diri sa dengue kag dapat magpanglimpyo masami sang ugsaran.
13: Nakabalhag sang 2,162 ka kaso sang bullying sa Western Visayas sang school year 2024-2025 nga mas mataas kun ipaanggid sa mga tinalikdan nga mga tuig. Base sa report sa Department of Education o DepEd Region 6, kadungan sang nabinguna nga Regional Assembly of Education Leaders sang school year 2023-2024, yara na lang sa 646 ang na-record. Angot diri, nagpatuman ang mga bunutuan sa Rion 6 sa mga tikang agud yung mapabakod pa ang seguridad kag maprotektaran ang mga estudyante. Nagkalinlain nga sa isang bullying ang na-record nga kinalakipan sang physical attack, verbal abuse, pagpamahog pinagi sa social media, kag iban pa.
11: Sa dugang balita lokal, nagsugod na kahapon nga adlaw sa Sabado, Agosto 22, ang Kapeta sa Merkado nga labing unang nga coffee festival nga gin-organize ang Iloilo City Government. Ang Kapeta sa Merkado ang ginahiwat sa Iloilo Central Market. Umalin kung nagsugod kahapon Agosto 22, kag magatakop naman sa Agosto 28. Kabahin sa mga aktibidad sa among kompetisyon, amo ang Latte Art Competition, Espresso Challenge kag iban pa. Nagapangagda naman si Iloilo City Mayor Raisa Trañasu sa tanan nga mga coffee lovers nga magtambong kag magbisita sa Kapeta sa Merkado kag magsuporta sa mga local coffee business. Ang Kapeta sa Merkado ang kabahin sa pag-promote sang Iloilo City bilang mga coffee lovers amo man sa pag pabulig nga mag-umwado kon magsangkal pa ang coffee business sa Iloilo City.
13: Opisyal nga ginunsar ang 20 pesos kadiwa ng Pangulo Project sa 5th District sa Iloilo sa Agosto 20 sa pakikpartner sa Veterans Farmers Agriculture Cooperative. Pagi sa programa, makabakal ang publiko sa mas barato nga bugas kagiban pa nga pagkaon nga hanin mismo sa mga lokal nga mangunguma kag producers. Lakip sa mga priority nga makabenepisyo among senior citizens, PWDs, solo parents, drivers, farmers kag fisher folks, 4Ps beneficiaries, kagiban pa nga mga miyembro sa komunidad. Pagkadalon sa Kadiwa Project ang mga barato nga produkto sa nagkalain o kung sa nagkalainlain niya Banwa sa 5th District, lakip ng Sara, Concepcion, Banwa sa San Dionisio, Ahoy, Batad, Balasan, Estancia, San Rafael, Carles, Barotacvio, Caglemery. Lakip sa mga produkto sa 20 pesos kada kilo nga bugas, fresh o kung fresh pork nga 235 kada kilo, itlog nga tagdos 30 kada tray, kag dressed chicken nga 180 kada kilo. Ang mga luyag nga makabakal sa 20 kilos nga o kung 20 peso kilo nga bugas, kinahanglan magparehistro anay sa venue agud nga makakuha sa ila monthly nga kwota.
11: Sa dugang balita lokal, wala ginadula sang Pototan Municipal Police Station ang anggulo nga inside job sa natabo nga pagpang-hold up sa Barangay Bongko, Pototan sang Agosto 20 sang aga. Suro pa sa Pototan Municipal Police Station nga madamo sila sang anggulo nga ginatan-aw apang hindi pa sila magkahatag sang detalye bangod hindi nila luyag mapagwa sang o magpagwa sang premature conclusion. Madumduman niya natabo ang insidente samtang nagapahunay-hunay ang duha ka mga ahente nga Sanday alias Mar, 42 anyos nga driver kag residente sang Barangay Inaka Kabatuan, kag si alias Antonio, 35 anyos nga residente sang Barangay Kompanya Central Molo, Iloilo City. Madumduman nga yara sa tabok ang driver nga nagapanagarilyo kag ang iya naman upod ang yara sa sulod sang van sang nakita nila na may nagatindog o kung nagpalapit nga isa kalalaki sa sasakyan o kung sa van. Sariin na nag-abot pang iyang kaupdanan nga nagamotor, kag dito na nagdeklara na sang hold up. Madumduman nga yara sa ganabanta, 21 mil pesos nga cash ang nataban sa natasambita nga hold up incident.
13: Madasig kag iluwas kag intabangan sa mga katapo sa Iloilo City Police Station 9 ng isa ka pilason nga tigulang sa tunga sang nagluntad niya kinagamo sa barangay Desamparados Haro Iloilo City alas 3 sang hapon sang tinaliktan niya adlaw. Si dalom sa pagpamuno ni Police Captain Dexter Sevilla ang officer in charge sa mga istasyon. Madasig nagresponde ang mga katapo sang Skyway Mike 1 o kon Skyway Mike 1 nga sanday Police Senior Master Sergeant Jeffrey De La Rosa kag si Police Corporal Eliezer Palomo. Matapos makabaton sa report na hanungod sa nagakatabo nga gamo sa mga lugar. Pag-abot sa mga pulis sa barangay Desamparados Haro, nakita nila ang isa katigulang nga nagapungko kag nagauyat sa iyang nagadugo nga butkon bangod sa napilasan niya o kung bangod sa kapilasan nga naagom sini sa gamo. Gilayon nga gindapatan sa first aid sa mga pulis ang pilasan tigulang samtang ginasiguro nga kontrolado kag malinong ang palibot ako hindi na magdako pa ang gamo. Suno sa Iloilo City Police Station 9, ang iningatikang nagapamatuod lamang ang ilang misyon, hindi lang ang pagdakop sa mga nagalapas sa kasuguan, kundi ang pag-atipan kag paghatag sa proteksyon sa mga maluya kag nagakinahanglan sang pulig sa komunidad.
11: Sa police report, ginarado sang isa ka pick-up ang burger stand matapos nga makabunggo sa isa isa ka motorista sa barangay Poblacion New Lucena, Iloilo, kahapon sang aga Agosto 22. Base sa investigasyon sang New Lucena Municipal Police Station, pagwa pa lang sa garahe ang salakyan sang nadulaan sang kontrol ang babaeng nga driver bangod sa mechanical error sang nga iya na eksperyensya. Bangod siya rin na igo sang pick-up ang kasugatan nga motorsiklo nga nangin kabangdanan sang pilasang driver siya nga taga-pototan antes nagderecho sa isa ka burger stand. Sa karon padayon nga ginabulong pa sa ospital ang biktima kon ang driver sang motor samtang nag-aregluhan ay naman ang duha ka bayin. Sabto na gid lamang ang mga balayran sa ospital kasunod sang nasambit nga aksidente.
13: Nakaangkon sa pilas ang duha ka mga driver sa motorsiklo matapos nagpungguan ay sa barangay Bagaygay, Sara, Iloilo, pasado 7:50 sang o kon pasado 7 sang gabi Biyernes, Agosto 21. Ngayon kilalang driver sa Kawasaki Vajra 100 ng si Francis Joey Arceo, 24 anyos, soltero, estudyante kag residente sa barangay Ardimil, Sara, Iloilo. Samtang ang driver naman sa Suzuki Raider 150 mo si Sian Robert Zulyar Tabanda, 21 anyos, soltero, estudyante kag residente sa barangay Tintay, Sara, Iloilo. Sa investigasyon sang Sara Police Station, nagabiyahe si Arceo halin sa barangay Tintay. Kagpakado na kuntan sa crossing sang barangay Bagaygay sang nadulaan ni sang control rason nga natumba. Apang sang pagkatumba sini, golpe. Nagasunod si Tabanda kag naalangan, rason wala siya nakalikaw. Kag-aksidente malini nga nakabunggo. Dugang pa ang, o kung dugang pa nga pareho ginausoy sang duha ang dalan. Kung siya rin ginapahayag madasig ang pagpadalaga ni Arceo. Naibuluan niya nagalin ng duha sa balay ilimnan sa barangay Tintay antes na tabo ang aksidente. Bangod sa impact, nakaangkon sang minor nga pila si Tabanda kagyara na inis sa estable nga kondisyon samtang padayon naman niya na ginamonitor sang doktor ang kaimtangan ni Arceo. Gilayon niya gindala sa mga responders sa duha o kung ang duha sa Sara District o kung sa Sara District Hospital para sa dugang pagpulong. Sa karon, ang duha ka motorsiklo ang temporaryo nga in custody sa barangay hall sang barangay Bagaygay para sa nagkaigo nga disposisyon.
11: Sa piyak ka bahin, mas ginpasangkad pa sang Police Regional Office sa kan PRO 6 ang mga operasyon batok sa ilegal nga mga aktibidad. Umalin sang pagpungko bilang direktor ni Brigadier General Randolph Tuwanyo sa tung Mayo 22. Nahibaluan nga Mayo 22 tubtob Agosto 15, yara sa 383 ka mga operasyon ang ginpatigayon sang kapolisan batok sa ilegal nga droga. Sa diin, 436 ka mga sospek ang naaresto kagayara sa 160 million pesos naman nga balor sang illegal nga droga ang nakumpiskar. 2009 naman ka loose firearms ang na-account sang PRO 6. Kag 129 ka mga tawo ang naaresto bangod sa illegal possession of firearms. Yara naman sa 816 ka mga pugante akon wanted persons ang naaresto sang kapolisan sa diin 206 ang rekabing most wanted kag 610 o kon 610 naman ang other wanted persons. Yara sa 1,234 naman ka mga tao ang naaresto bangod sa illegal fishing kag illegal logging. Samtang ginpahayag pa sang direktor nga padayon ang mga operasyon sang kapolisan kaupod ang mga partner agencies kag komunidad agud mapabilin ang seguridad kag kahiluwayan sang tanan subong man niya mahatagan sang proteksyon ang dunang manggad sang Western Visayas.
13: Nagdangat sa 160 million pesos nga balor sang droga ang nakumpiskar sang kapolisan sa Bugos nga Western Visayas humarin sang Mayo 22 to Agosto 15 subong nga tuig sa data sang Police Regional Office 6 383 ka mga operasyon na ukon ang natigayon sa nagkalainlain nga units rin sa 40 ukon 436 ka mga suspek na aresto. 23.53 kilograms naman sang suspected shabu. Ang na-recover kag 218.75 grams naman sang suspected marijuana. Suno naman kay Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga patimaan ini nga nagapadayon ang operational activities ng kapulisan kag indi sila mag-untad sa pagdakop sa mga nagaduso sang illegal nga droga sa Region 6. Samtang kinahilo naman ni Tuanyo ang publiko nga i-report sa kapulisan ang mga suspected drug activities sa ilatag sa kalugar apang akon parang nga

0: i-report ang tag sa mga suspected drug activities sa ilang lugar para nga mapabilin niya malinong kagpatawhay ang komunidad.
1: Sa dugang balita, arestado ang construction workers sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sa Iloilo City Police Station 7. Sa Barangay Bulilao, Mandoriao, Iloilo City, na 5 Vientes ang hapon, Agosto 22. Ginkilalang subject na si alias Toto, 25 anyos, kagresidente sa barangay Kalahunan. Nabaklan ang subject sa isa ka plastic sachet sa Ginapatian, Cebu, gamit ang 15,000 pesos nga buy-bust money. Nagabugat ang buy-bust item sa 5 ka gramo kag

0: gamit ang 8 o kung gamit ng 800 pesos ka buy bus money. Na-recover dugang ang anong pagid ka mga plastic sachets ang ginapatian Cebu. Nagabugat ang tanan nga ilegal nga droga sa 3.5 grams kag 23,800 pesos sa market value. Sa karon yara na siya sa kustodiya sa Police Station 7. Naibuluan nga gin pamunuan ni Police Captain Jesus Cambay III, OIC, sa Police Station 7 and sambit nga anti-drug operation.
1: Halin sa balita lokal, sa ilo na magkita sa aton sring, balitang regional.
2: Balitang regional.
1: Sa balitang regional, babae sa syurad sang Bacolod, gin hold up sa tubang sang iya balay. K5 Red Salgado sa report.
3: Ka K5 sinigidla mag-aaga Agosto 20, 2026, isa ka babayi ang hold up sa tubangan mismo sa iyang apuloyan sa City Heights Subdivision sang lalaki nga nagsakay sa motorsiklo iPhone nataban.
4: Makita sa CCTV nga ginpalapitan sa isa ka lalaki nga nagpanaog sa motorsiklo ang isa ka babayi kag gin hold up. Natabo ini pasado alas 5 kagina sang aga Agosto 20 sa Moonstone Street City Heights Subdivision sa Barangay Takuling, siyudad sang Bacolod. Suno sa biktima nga si Rhea May nga papaulit na siya sa ilang apuloyan gikan sa iya ginobrahan nga call center kag sanghana nakabuksan ang gate sa ilang balay, nagpanaog ang isa ka lalaki nga nagsakay sa motorsiklo kag siya agin palapitan. Dugang pa ni Rhea, nagintayaan siya sa kutsilyo kagin pilit nga ihatag sa sospek ang ginauyatan nga iPhone para hindi siya masakit sang lalaki. Hindi pa kunta na ihatag sa biktimang iyang cellphone apang sa kakulba nga nagapalapit sa iyang lawas ang patalom, ini ang napilitan nga ihatag.
5: Ang single nga motor and ang isa ka lalaki nga nagaangkas sa likod, nanaog siya kag gintayaan ko nga hindi ang magsinggit, hatag lang na sa ako ni mo cellphone. At first try ko ginhatag, doon na gano ko. And then, balya, ihatag lang na ka hindi, para hindi ka masakit.
4: Point na sa biktimang insidente sa Police Station 6, agud madakpa ng suspitsado. Bungod sunod sa iya, madamo sa importante ng mga files sa iya nga cellphone na kinanglanon sa iya nga trabaho. Report, gikan si Patrol, kaupod si K5 Martin Di Maisip. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
0: Pagpare sa K5 Network News, pila ka mga kabataan nga tumandok sa Puerto Princesa ginpaidalom sa scholarship program. Si K5 Grace Belostrino sa K5 News FM Palawan sa report.
6: Ilang kabataan katutubo na nag-aaral sa kolehiyo sa lungsod ang napagkalooban na ng educational assistance mula sa pamalangang panlungsod ng Puerto Princesa sa ilalim ng program for indigenous people. Sa unang batch ng mga benepisyaryo ay pinagkaloob ang educational assistance na nagkakahalaga ng 9,500 bawat isa na nakalaan para sa stipend, libro, uniforme at transportation allowance. Ayon kay Program Manager Carlos Bonales, layunin ng programa na matulungan ng mga kabataan katutubo na maipagpatuloy at matagumpay na matapos ang kanilang pag-aaral habang kinikilala at iginagalang ang kanilang kultura, tradisyon, paniniwala at mga mithiin. Bahagi rin ito ng hangarin ni Mayor Lucilo Bayron na palakasin ang pagsusulong ng responsive at inclusive governance sa syudad. Sa pamamagitan ng scholarship program, layo ng pamalaang panlungsod na matiyak ang makabuluhang partisipasyon ng indigenous people sa edukasyon at mabigyan ng mga kabataan katutubo ng kinakailangang suporta upang makamit ang kanilang mga pangarap at magkaroon ng mas magandang oportunidad sa hinaharap. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Halin sa K5 Network News, sa ilo naman kita sa ato nagapangunang balita nasyonal.
2: Balita nasyonal.
1: Ginpahayag ni Anay House Speaker Martin Romualdez sa iya supplemental counter affidavit nga pila sa 25 kaanay security aides ni Anay Congressman Saldi Co ang ginhaylo ni Attorney Levito Baligod nga magupod sa 18 kaanay bodyguards inibase sa affidavit of denial kag non-participation nga ginfile sang 25 ka mga security aides.

0: kids konsiriin. Ginpahayag nila nga ginhaylo ni Baligod o kon sila ni Baligod nga magupod sa 18 ka mga bodyguards nga gintawag nga mga 18 ex-marines kabaylo sang kwarta bisan wala pa sila sang personal nga ihibalo sa mga nasambit nga butang. Si Baligod ang nagaserbe nga abogado sang anay 18 ka mga bodyguards nga nangin 14 lamang matapos nga nag-recant o kon nag-isol ang apat kag ginbawi ang ilan na una nga testimonya. Nasa admon sa mga affidavit nga wala sang nahimo nga deliveries ang tanan nga 25 ka security aids sa bugos nila nga employment tubtob sang 2025 kag 2026 baliskad sa mga alegasyon sang 18 ka mga security aids sa bato ka kay Romualdez.
1: Gindeklara ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang September 14 bilang special non-working day sa Mangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ukon Parm para sa regular nga parliamentary elections ni pagi sa proclamation number 1359 gintala na nga mga dawagod niya mahatagan sa kayunan ng mga residente sa Parm nga makapartisipar sa election kag magamit ang ila katungdanan sa pagboto. Ang Parm parliamentary elections gin schedule sa 14 o kung September 14 sunod sa Republic Act number 12317 nga nagdemand sa Mangsamoro Organic Law gin postpone on ini halin sa unang schedule sang Marso matapos ang desisyon sang Supreme Court kay hindi nasakop sang Parm ang sulo samtang nagpadugang na sa personnel ang Philippine National Police kag Philippine Army para sa seguridad sa ginapaabot nga eleksyon.
0: Sa dugang balita nasyonal, nag-alokar ang Department of Budget and Management kan DBM sang 27.41 billion pesos nga pondo para sa medical assistance sa mga indigent kag hindi makasarang magbayad sang ila medical expenses sa bugos nga Pilipinas. Ang pondo ang igahatag sa Department of Health kan DOH para sa pagpatuman sang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients kon MyFIP program. Pinaagi sa sini nakabulig ang gobyerno sa mga pasyente nga hindi makasarang magbayad sa ospital, bulong, emergency treatment, professional fees, kag iban pa nga kinahanglanon sa ikaayong lawas. Sa 27.41 billion pesos, 19.1 billion pesos diri ang pirakadako nga bahin nga igahatag sa DOH Centers for Health Development para sa medical assistance sa mga ospital kag health facilities na nagkalain-lain yung mga lugar. Samtang ang 4.3 billion pesos ang para sa DOH hospitals, 2.9 billion pesos naman ang para sa mga specialty hospitals ng gobyerno, 950 million pesos ang para sa UP Philippine General Hospital, kag 52 million pesos para sa mga drug abuse treatment and rehabilitation centers. Suno pa sa DBM, gamiton ang pondo sa MyFIP, pinagi sa eGovPH Super App, agod mas mangin mahapos kag mas accessible ang pagkuha sang medical assistance, pinagi sa digital way.
1: Ginpahayag sa prosecution sa International Criminal Court kay may 2,279 sila kapag-ebidensya nga gin-classify bilang incriminating sa kaso bato kay Ari Presidente Rodrigo Duterte. Ang mga inikabayan sang 6,909 kay ebidensya nga gin-presentar sa prosecution sa depensa halin sang Enero 7 tubtob Hulyo 31 sini nga tuig samtang 4,573 naman kay mga ebidensya nga gin-classify. Sa idalom sang Rule 77 kag 57 naman ang ginmarkahan niya potentially exonerating. Lakip sa mga ebidensya, mga dokumento kag impormasyon nga may kangtanan sa barangay clearance operations ng drug war kag double death squad pati na ang mga ebidensya nga may kangtanan sa liability ni Duterte. Ang ICC trial ni Duterte na talana nga masunod sa November 30 subong nga tuig. Alin sa April 20 kinkonfirmar sa korte ang mga kaso sa crimes against humanity batok sa iya nga may kangtanan sa mga pagpatay sa tiyempo sa iya nga drug war.
0: Halin sa balita nasyonal, silo naman kita sa mga balitang international.
2: Balita international.
0: Ginpamilit ni Iran President Masoud Pezeshkian nga panahon na agud tapuson ang pinakabulan nga giyera sa Middle East kag sa Estados Unidos. Ginpahayag sang presidente nga mas maayo nga tapuson na ang giyera subong samtang sila ang may kusog kag may kadungganan pa. Suro sa iya ginakilala sang bugos nga kalibutan ng ila kadalagaan kag gintulid nga ang Amerika ang nag-atake sa ilang nga mga eskwelahan, ospital kag mga infrastruktura nga paglapas sa tanan nga mga regulasyon, bagay nga ginakangil-aran sang bilog nga kalibutan. Inhimo sang Iran president ang pahayag matapos ginpahayag ni Supreme Leader Mojtaba Khamenei nga ginaprubahan niya ang kasugtanan agud tapuson ang giyera sa piyak sang magkatuhay nga mga pananawan. Kag sa aton duga nga balita international.
2: Balita international. International.
1: Patay ang 8 katao matapos nagtibsok sang isa ka charter plane sa Western Alaska. Sunod sa Federal Aviation Administration nga nagikan sa Anchorage, Alaska kag padulo na kontane sa Cape Newenham ang Cessna 441 nga eroplano sang ini ang nagtibusok. Kinpahayag ni Clint Johnson ang EPS National Transportation Safety Board sang Alaska Region nga mga biktima ang inlakipan sa duwa ka mga piloto kag anom ka mga pasahero. Ano sa mga eroplano ang isa ka civilian contracted flight kaming sakay nga 8 katawo. Pila ka minuto sa nalang antes ka mag-landing eroplano sa Cape Newenham Airport nga isa ka Air Force Airstrip sang hinali ini nga nagtibsok. Padayon naman nga ginaimbestigahan sa mga awtoridad ang kamagdanan sa nasambit nga pagtibsok sang eroplano.
0: Halin sa balita international, saylo naman kita sa aton balita sa negosyo.
2: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
0: Posible liwat magsaka ang presyo sa mga fuel products sa Pilipinas sa masunod niya semana, inibangod sa nagapadayon niya tensyon sa Middle East. Base sa unang tatlo ka trading day sa Mina of Platts, Singapore, kon MOPS, nagtaas ang presyo sang tanan niya mga fuel products kon ipaangid sang nagligad niya semana. Sa diesel, ginalauman niya magasaka sang 2 pesos and 30 centavos sa kada litro. Sa gasolina, magasaka naman sang 1 peso and 40 sa Elcon 40 centavos sa kada litro. Sa kerosene, magasaka sang 1 peso and 50 centavos sa kada litro. Kon maglapaw sa 2 pesos sa kada litro ang pagsaka sang diesel, posible nga magbalik liwat malapit sa 90 pesos sa kada litro ang retail price sa pila ka mga lugar. Kag para sa aton nga foreign exchange rate update mga ka-K5. Ang US dollar ang may baylong nga 61 pesos and 72 centavos. Ang euro ang may baylo naman nga 72 pesos and 9 centavos. Ang British pound ang may baylo nga 84 pesos and 19 centavos. Ang Indian rupee ang may baylo nga 64 centavos. Ang Australian dollar ang may baylo nga 44 pesos and 25 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylo nga 44 pesos and 82 centavos. Ang Singapore dollar ang may baylo nga 48 pesos and 61 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo naman nga 15 pesos and 29 centavos. Ang Japanese yen ang may baylo nga 38 centavos. Ang Bahraini dinar ang may baylo nga 164 pesos and 15 centavos. Ang Brazilian real ang may baylo nga 11 pesos and 96 centavos. Ang Bruneian dollar ang may baylo nga 48 pesos and 61 centavos. Mga kaki-5 ang Chilean peso ang may baylo naman nga 0.06 centavo. Ang Chinese yuan renminbi ang may baylo nga 9 pesos and 18 centavos. Ang Emirati dirham ang may baylo nga 16 pesos and 80 centavos. Ang Israeli shekel ang may baylo nga 20 pesos and 68 centavos. Kag ang Japanese yen ang may baylo nga 38 centavos. Ang Kuwaiti dinar ang may baylo nga 200 pesos and 19 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo nga 15 pesos and 28 centavos. Ang New Zealand dollar ang may baylo nga 36 pesos and 90 centavos. Ang Omani rial ang may baylo nga 160 pesos and 34 centavos. Ang Qatari Riyal mga ka-K5 ang may maybaylo nga 16 pesos and 95 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal ang may maybaylo nga 16 pesos and 45 centavos. Ang Taiwan New Dollar ang may maybaylo nga 1 peso and 93 centavos. Kag ang Thai Baht naman ang may maybaylo nga 1 peso and 88 centavos. Kali naman sa balita sa patag sang negosyo, sailo naman kita sa balita sa patag sang sports.
2: Lita.

0: Nagpadulong sa New York ang Filipina Tennis Sensation niya si Alex Iala. Pares kaduwang pagpasakop sa main draw sa prestigyoso ng US Open. Yara karon si Kavente ka mga pwesto sa world rankings ang 21 anyos nga atleta bagay. Kanagbutang sa iya sa mayong aposisyon ako diyan maging seeded player sa women's singles division sa nasambit ng Grand Slam Tournament. Padumduman niya mahimo sa kasaysayan ng Iala sa pareho nga torneo sa nakaliga niya tuwing matapos maging pinakaunang Pinay o kung Pilipino nga nagdaog sa Grand Slam main draw. Pinagi sa iya kadaragan patok kay Clara Towson sa opening round. Magasunod si Iala sa kompetisyon, bit-bit ang maayo nga momentum gikan sa iya North American swing. Kalakip ang pagdaog sa iya pinakaunang WTA athlete sa Mubadala DC Open. Subong ang o kung subong man ang manilagon niya kampanya sa Canada kag Cincinnati. Magluwas o kung magluwas sa singles event, magkasambuha man ang Pinay Tennis Stars Mixed Doubles Tournament. Konsiderin makapares niya ang world number 4 nga si Felix Auger Aliassime.
1: Alin sa balita sa patagsang sports, hayla naman kita sa mga balita sa showbiz.
2: Balita Entertainment.
1: Magahimo sang kasaysayan ang Broadway kag international theater icon nga si Lea Salonga bilang pinakauna nga Filipina kag nga magabaton sang star sa Hollywood Walk of Fame. Pagapasidunggan si Lea sa ika-2,855 nga star sa Setyembre 4 sa Hollywood Boulevard sa atubang sang The Pantages Theater. Suno sa Hollywood Chamber of Commerce, ginkilala si Salonga bilang trailblazer nga naghatag inspirasyon sa mga tumalanaw sa birog nga kalibutan o kon worldwide. Pinalgi sa iya talento kag masobra pila na kadekada sa karera sang teatro. Magliwa kon magluwas sa Hollywood Walk of Fame, pasirungan man si Lea sang Icon Award sa Manila International Film Festival, Closing Night Awards Gala sa Setyembre 6 sa Beverly Hills, California. Kag hali naman sa aton sini nga balita sa showbiz, silo na kita sa aton balitang extra special.
2: Balita extra special.
0: Isa sa tumaragsaon nga kasal ang ginhiwat sa India kung sariin ang kapit nga lalaki nagpangasawa sa kapit nga babae. Kagdugan pa ang nagkasal sa ilang kapit man niya pari. Maglawas din ang liable o kung ang ilang Bible bearers ang kapit man niya bata nga lalaki kagang flower curls kapit man niya bata nga babae. Ginbahayag nga ang kapit niya sa Nay Delraj kag Delcar ang nagsugot yung magpangasawa sa kapit man niya babae. Tubtob nga ila nakilala ang identical twin sisters nga sanday Rema kag Rina matapos ang lima katuwig ang pagpangita. Sa ila pagkasal, nangin officiating o kung nangin officiating priest nila ang amuman ang identical twins nga pari nga sanday Reggie kag Roggie. Ginihiwat ang kinakasal sa St. Saviour Church sa Thrissur District sa Kerala, India. Ginayon naman nga nag-viral ang inang wedding photo nga para sa iban na hindi mapatihan na pang matuod ang natabo.
1: Good morning kay Ma'am Aisha Ahmad. Blessed Sunday morning, Ma'am Bings PSJ sa K5 Mobile Taxi Patrollers kag kay Ma'am Remya Apanes. Oras sa 6:46 na sang aga, kaupon naton sa Master Control ka K5 Paul Adrian Dihada. Sa aton siring News Center ka K5 Alira Joy Alvarado Apin. Sa aton siring Patrol ka K5 Karen Badilla kag K5 Jason Talaron. Oras sa 6:46 na sang aga, this time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
3: That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
1: Kami naman ang inyo nakaupod. Ako ang inyo alaga, dini si K5 Kim Montaño Caluyo.
0: Kaka ko naman si K5 Aaron Refoyo.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100, epektibong nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: detox ka ba?
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, suwabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
8: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
9: may mga barikada pa na.
8: Oo, kung pwede mo lang isa katikang, abot dahil sa infection, himuon yun na sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
5: D3 Bio.
10: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
8: Mamakal, sumagod ka. Imagine trillion cells. Tiinom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
9: Oh.
8: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
9: No import gali ni Doc.
8: Oh, import siya.
9: Yeah. Mm. Mag-import kaya.
8: Your second immune system.
11: Mm. So mayra duha ka branches ang immune system, Dr. Ramil, ning ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
8: mga train, gipang train.
11: Nga nakompos ang mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
8: Ang D3 Bio import immune system.
11: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
8: siya ang import mo pasulog mo nga iban nga immune system.
11: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga ra sa D3 Bio nag-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
7: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
11: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Arig na sila.
8: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
11: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil. Part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas, taamu ang pinakamasustansya nga puloyan sang
8: kagaw.
11: Paborito.
8: Labi na akong plakaong katamis.
11: Oo. So, dapat condition permi ang imong immune system. No? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
8: That gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawa sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko ditribayo ya. Para preparado na ni akon kuan lawa sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-ditribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa D3Bio.
5: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
1: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Dayo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Dayo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
14: So na.
13: Good day. Magid ako sa akong body odor.
14: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong.
14: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
18: Wow, ayos gid.
17: Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidants.
15: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay.
5: Happy kanunay.
15: DTX 500.
5: Masaligan.
15: Epektibo.
5: DTX 500.
15: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
15: Ikaw ba na
5: ang may diabetes?
15: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
5: Yan ang kapanupo.
15: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
5: Masaligan.
15: Epektibo.
5: DTX 500.
15: E3 Bio.
19: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3.
15: Physio,
5: you may D3
15: Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar.
18: Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
20: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
21: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, nag-indi manami, ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
20: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
20: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
20: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
20: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
27: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
28: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
29: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
29: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
30: Kaya subukan ninyo.
29: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
30: Klinika Deo Fresh.
29: Available now.
31: Congratulations to Maria Z. Clavel of Leon, Iloilo and Jenny May Ronda of Pavia, Iloilo for winning a brand new BYD Seal 5 in the first grand draw of Iloilo Supermart Shop and win 26 Seal Your Fortune. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO-100017 Series of 2026.
32: Kadaragsa nga punggot! DTX Beauty Soap! Magaspang nga panit! DTX Beauty Soap! Dala o magputi! DTX Beauty Soap! Puro katol-katol! DTX Beauty Soap!
33: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
34: Bakal na sa mga butika.
35: Nestor, ang sinaing!
36: Luto na!
35: Ang labahan!
36: Nakasampay na!
35: Ang uniform ko!
36: Naplansa na!
37: Ganito ako!
38: Tigasin!
37: Tigalapa!
38: Tigasay!
37: Tigaplansa!
38: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
37: Sa gabi,
38: ako ang bossing!
37: Dahil kasangga ko!
38: Ang extend!
37: Supplement for men!
38: Lourdes!
37: Tapos ka ng maligo!
39: Yes, darling! Come to mama!
37: Extend Food Supplement for Men.
38: May maca at lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina
37: para sa tigasing performance.
38: Extend Food Supplement for Men.
37: Para sa matilo nga dugo.
38: DTX 500.
37: Para sa healthy gatay.
38: DTX 500.
37: Ang DTX 500.
38: Ang may mataas ka antioxidant.
37: Nga amo naman
38: ang nagatilo sa imo atay.
37: Basta tilo ang atay.
38: Happy kanunay.
37: DTX 500.
38: Masaligat.
37: Epektibo.
38: DTX 500.
37: Mataas pala ang imo blood sugar.
38: DTX 500.
37: Ikaw pala
38: ang may diabetes.
37: DTX 500.
38: Ang DTX 500.
37: Ang may powerful compounds.
38: Nga nagapanupo.
37: Kaga kontrolar
38: sa imo blood sugar.
37: DTX 500.
38: Masaligat.
37: Epektibo.
38: DTX 500.
37: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio.
37: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
37: Ang PCO.
20: Yung may D3.
37: Mga butika.
20: D3 Bio.
0: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
37: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
37: Ang PCO.
20: Yung may D3.
37: Mga butika. D3 Bio with PCO.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
20: D3 Bio.
37: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
37: Ang PCO.
20: Yung may D3.
37: Mga butika.
20: D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
37: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
37: Ang PCO.
20: Yung may D3.
37: Mga butika.
38: My family history ba na kamuusong diabetes?
37: Mag DTX 500 ka.
38: Mataas ba na ang imo blood sugar?
37: Mag DTX 500 ka na.
38: Ang DTX 500.
37: Ang may powerful compound.
38: Nga nagapanubo sang imo blood sugar.
37: DTX 500.
38: Garantisado.
37: Epektibo.
38: Aramis.
37: DTX 500.
3: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
20: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, aras 7:06 na kita subong nga aga. Oras ginadorong sa inyo sang kaluan sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Saranggit nga nagkapabasko sa nga itong immune system, kag nagkapahilway sa nga itong lawas sa posible nga mga balatian.
7: Dugay
8: na ka ba?
7: Oon kami, wala pa
8: gyapon. Pero kaysa, muna yung kay Tim, kami kamunigan kami tala, mauyan pa kami tala ni Captain.
9: Dugay na ginia nga, wala pa na kayong dala na mundi, doon na, may nalang imuunta ng nan para mauslan.
10: Inina ang tiyon, ngay palabot sa kahanginan, mga reklamo nga dapat pamatian, mga problema nga dapat solusyonan.
11: Ireklamo mo sa K5!
10: Pagpangabuso, may ginapaboran ng mga opisyalis ang gobyerno, ginatapakan ng mga kinamatarong sang tagsa ka mga individual, mga sektor, nga nagasinggitan sang patas na pagtratar, aton ipalabot sa nakatungda, kag diskusyonan sa kahanginan, diri lang sa
11: Ireklamo mo sa K5!
10: Balita, kag reklamo,
11: Ireklamo! Labo mo sa K5!

Hi! Hello! Good morning! Maayong aga sa mga pinalangga naton sa pito ka distrito sang sudad. Kag 42 ka mga panawa sa propinsya sang Iloilo lakip ng Component City. Ang pinalangga naton sa sudad sang Pasi. Welcome na sa aton para tuntunan subong aga. Diri sa Eric Lamo mo sa K5. Kag akong inyong alagad ka K5, Aaron Refoyo. Welcome na sa ato niya mga kauturan nga nakatutok subong Mapa FM Dial 88.7 kag sa ato niya Facebook page on Facebook Live sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kamusta ang inyong adlaw sa mga Domingo? Kamusta ang inyong mga nagligad nga simana? O kabalo kita makapoy kabudlay mangita sa kwarta. Kabudlay magtrabaho para nga makakwarta. Kabudlay magbaka-baka. Kabudlay makakwarta. Pero pag-abot sa sweldo, dasig lang maubos ang kwarta. Kamu na gani, blang nga mapaminsan mo na lang kada Domingo. Sampol ba yung sweldo ka kinsinas katapusan. Tapos ti makasiling ka nga. Kabudlay mo na yung magkatrabaho man. Kabudlay mangita sa kwarta. Napakabot ka na isang 15, baka kuha sweldo na. Pagsunod ka may inadlaw, muna to, kakadasig lang ako. Budlay mangita sa kwarta, pero kadasig maglupad sa kwarta. Anyway, mga K5, ang importante, dara na pamayran, tangato niya makautangan, kag nakatrabaho kita sa maayo, na natutuman tangato niya mga trabaho. Kag na baydan tatong mga ginpampromisahan ta. No? Ang budlay dan, nagkapangutang kita, hindi takbalo magbayad. Amo ginang medyo masakit-sakit sa ginutangan mo. Utang lipay-lipay, sukot away-away. Oh, good morning da sa ato yung mga merkado publiko. Sa Iloilo Central Market, Iloilo Terminal Market o Consuper. Sa ato yung mga distrito sa sudad. No? Sa Barangay Catering Van Molo, nagatutok sa ato. No market day dara subong, Domingong Adlaw. Oh, masako-sako na mga pumuluyo naton kay tiya mga taga First District sa probinsya sa Iloilo. Dira na siya nagahukmong, dira na siya nagapangayaw. Agod niya ti presentar man siyempre ang ilang mga produkto na makapangangya. Di mana, no? Nga matag sinunti, most bra mga ka K5. At tiya mo ng permis sitwasyon da, no? Sinangligad ng no? Mga sitwasyon sa aton yung mga vendor da na tinagalumpiga sa salog da ka magpainit. Okay, tiyan gym da, doon din ni mo, nalang parkingan sa may barangay, Catering Van Molo. Pero subong, no, nakapaminsar, si Cap siguro da, ngay pamutang da ang mga vendor nato, yung kabaligya sa ngutan. O, di mayo man na, mga KK5. Good morning man sa aton nga mga barangay kapitanes. Sa may Kapa Alan Aurelio, mapisa ang tanga kapitan na sa may barangay North Boluarte Molo. Sa may Kapa Herman Kilayco. O, sa barangay Infante, kay Kapa Rikim Singh, sa barangay West Abagabog Molo. Good morning sa inyo mga KK5. Okay, Kagawad Clark Catalan, ang mapisa niya barangay Kagawad sa barangay Kataling Ban Molo. Kaya siyempre, no, ang mga kapulisan naton from Police Station 1 to Police Station 10 sa Iloilo City Police Office. Good morning sa inyo mga ma'am kag sir, mga kapulisan naton nga nagapabilin sa kalinong kagkatawhay sa sudad sa Iloilo mga KK5. Nabalitaan nyo to sa may Camarinesor, mga KK5, police to yagani. Nagresponde sa may isa ka report nga nanungod sa lalaki nga may kawaras kay may dalaga bolo, patalom. Kahapon sa aga, ang police nga nagresponde na utod ang kamot. Sus, patawara. Kaya muna, gambal ka mo nga polis ka nag-away sa ngubra, gapungko lang sa patrol, gakaon nang gatulog, gakwa lang sa sweldo, dra, kamarag sila, tanawa polis. Oh. Kabatas ka mo sila sa mga ginapangambal nyo sa ila. Ay, kaluoy man kay Sero, ang tawasin na, way man na nila na ginapangayo nga muna ng mga insidente, pero nature siyang trabaho nila ang amugin na, magpugong, magpabilin sa kalinong kagkatawhay. Pero tanawa may kabuhi man sila, may pamilya man na sila nga ginasagot. Mga kabyanan, pulang tawabla kung kisa nga ang kakatabo kisa sa trabaho nila. Abi mo, magpa-cold-cold, nagapatognaw lang sila sa patrol nila, nagapercon. Nagkamulag sila, ang tawa. Utod ang nawala ng kamot ni Sir mga ka-K5. Oh. Ang
mo na be careful kita kung kisa ano nga magbuya man sa mga tinaga again sa ila. Although nga may ara man sa mga pulis sa Kalawag nga nagahimo siyang kamaramalahan sila nga trabaho pero hindi man tanan. Ha? Mga ka-K5 ay kay Sir Kaluluoy man o. Oh. Utod giya kamoto. May isa pa man ah. Nakagod no? Di maka uluubra man da. Check ta na mga ka-K5 mga mag-updates. Kung kaangay kay Sir na abla kung makapadayon pa siya sa servisyo niya. Okay din medyo bata-bataon pa rin si Sir. Kaluoy man o. Oh. Mga ka-K5.

0: Good morning sa mga pumuluyo sa Banwasang San Joaquin, sa mga simula ba si Bongga family, sa mga Cervantes family, mga ka-K5, kay Ma'am Bing Spes J, sa mga pumuluyo nato nga nagapamati, dira sa may pueblo, dira sa may distrito sa Mandurriao, nagatutok man sa aton. Sa mga taga Rizal Palapala 2, nagatutok pan, Rizal Palapala 1, sa mga taga Lapos sa Norte, good morning da mga ma'am and sir, nagalantaw man sa aton, mga ka-K5. This time, check na ang sitwasyon sa palibot. Check na si ka-K5 Karen Padilla. Check na kung anong obserbasyon nila sa dalan sa syudad sa Iloilo. Ang tawantaman kung may mga anong activity sa Subunga Aga. Check na kung may mga fun run. Anong lang kakatalada o kung ano ang nagkalatabo, no? Kaginasang kagahon kag Subunga Aga, mga ka-K5. This time, naka-standby na sa linya si K5 Karen Badilla.
1: K5 News FM Live Report.
2: K5, aron mayong aga, simukod sa aton ng mga tagpalamati. Sa subong, ang pwede na maagyan ang mga mayor naton nga dalanon diriya sa syudad sang Iloilo sa subong nga mga inoras K5 aron no matapos ini nga ginbuksan sang aton nga mga otoridad kasunod ni sa temporary closure kaina sang kaagahon bangod sa fun run nga ginpatigayon K5 aron kung mahibaluan ang ano ni iya ni ka third leg Trilogy Run Asia K5 aron so damo diri nga dalanon ang nasakupan K5 aron diri sa may Mandurriao mayara sa porsyon sang Haro La Paz City kon city proper going Molo ang may-ari pagdidigani sa may area sang Kagbangit liko diri sa may Iloilo Sunset Boulevard K5 aron pero sa subong so na mention ta pwede na magyan no ang pila naton ka mga dalanon diri sa Iloilo City isang sinilanggid K5 aron siguro mga ginabanta mga alas 7:00 sang aga nakalabay kita dito sa may intersection sa Iloilo Sunset Boulevard dumayara pa panto nga nabilin K5 aron nga naga fun run pero sa iba naton nga mga dalanon like sa ano ni lapad na nga nasakupan K5 aron no ang open na sa mga motorista kagti may mga enforcers man kita nga full force sa pagbantay para likaw sa disgrasya K5 aron kag magluwas sa fun run ang damo man ng mga kauturan naton ang nag-jogging sa may Iloilo Sunset Boulevard. Bago lang gindigan ni K5 aron, naglabay ang idol ni K5 Jason. Naglabay, inakitaan niya gin. May nakita gin siya. Te, daw na ano ah, mga kwan K5 aron ang mga nag-jogging. Pati ano, alaway yun niyaw. Pati, joke lang, joke lang.
0: O, imbes ka namin, na daw yakron, basi ko nung gulpiyada, magbidyo ko lang isa to, ha?
2: Wala. Pero duwa-duwa, patuya K5 aron ang nakita niya.
0: Basi ka pa kuno-kuno, nagkisa, bala mo, buro na mataya.
2: Gani, babi, amo gani.
0: Wabi ya, basi ko nga lakat, laga, no, basi lang yung ginatulok, yabla. Manok-manoko na sa ngadaan.
2: Oo, amo gani. Pero duwa-duwa, itong nakita niya K5 aron kung poste o kung suba.
0: Ang isaya ka mata ka K5 ka rin, doon nagaliko mo na, oh. Manok-manokon. Doon maglabay ang jogging na sa may poste na pet. Tapos ang poste kay Libby, tapos ang gajagin kay Labay. Gano, oh. Uy, kapalo ko na sa katulok sa ilay ang poste o kung nga katlaka.
2: Okay. Ede ha. Pero ano sa buong K5 araw na, damo kita sa mga nag-jogging, nag-walking diri sa may Sunset Boulevard. Iti ang ano bala, amo na ganyan yung tawag siya, ano siya, K5 araw eh, ang Sunset. Pwede man gani Sunrise Boulevard dinami diri ang sidlak sang adlaw kung aga K5 aron nami di magpa-init-init amo na nga kalabanan sa mga naga-jogging sa subong tay ang ilay ang area diri gid sa Sunset Boulevard K5 aron
0: gani nga gintawag na Sunset Boulevard ya pwede man Sunrise Boulevard
2: oo Sunrise Sunset ah
0: Sige. Kaki Five Karen, di marabong ka salamat. Importante, tawa yung dalan. Tapos subong ka sa Godlaw, Kaki Five Karen.
2: Shout out lang na gali asa kay Sir Sunny Palma, kag sa iya, ni nga kapihan, dari sa may sunset, kay Five Aron, no? Kay tinagbakal kita, diriblas ang itlog. Kay para, ano ah, paghulo pa maha. Kahit pala mo, nagabalik alindog kita kay Five Aron mo. Na nagapamati, nagapamati, ginaan sila kada aga sa K5 News FM, sa kanday Sir Sunny Palma. Kahit may mga customers di sila nga nagapangapi-pangapi man sa subong mga inoras kay Five Aron.
0: Sige. Kay Five Karen, malamang salamat sa paglibot-libot mo sa Sudan ng Iloilo.
2: Ang ini nga situation na report ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upon sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Batilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Maraming salamat sa imong paglibot-libot na kay K5 Karen. Ay importante tawhay kita sa subong nga Domingo nga adlaw kita sa kakabalakan nga aksidente or nano nga mga itabo subong nga Domingo kay nga dapat sir kita tanan wala sa may kakatabo nga mga disgrasya or nano man daw nano man nga mga insidente nga gakakitil sa nga ton nga kabuhi dapat halungan maghalongit kita nga man pila na lang ka mga inadlaw bare months na oh sa mga o ay nada sang budget. Pisa na ka mo sa September na pag-rolling. No? Lapit na ang bare months. Lapit na maislan ang mga barangay official subong. O dapat kiman sila pang-islan sa mga hindi deserving. Pang-islan na sila dapat. Hindi yun ang pagbutuhang mga wise ang mga kapulos-pulos ng mga barangay official. O hindi naman ka mo magsalig daw, Ari. O kalimti na ang problema. Tas barangay. Arisino, 200, butuha ko liwat, abaw! Nagpainto ka naman liwat? Likad na to, ginasimo-simo ka sa barangay official? Duhalos ka daw hindi ka di kanila pagsapakon? Duhalos ka hindi ka pag-ilista sa ayuda? Way ka gani, gintagaan, bugas ang pagbagyo? Naglupad gani atop mo? Gigaan ka lang sinsang nagpadalagan sa mga barangay official? Ginbuto mo sa liwat? In short, nagpainto ka naman! So, tandaan ta mga kabyanan, subong wala pa sa mga information ng mga balita. Nga i-postpone, lunsay, ginpang file pa man sang ining mga ining ano ni na ang nagapakuno-kuno nga mga politiko una na to no ang presidential son si Sandro Marcos nga pabor sa kuno niya mga kabyanan nga ipang postponing mga ang ining eleksyon kay dako kunong gasto ay sos patawara Sandro Marcos to gay hindi pagimo amango ang mga Pilipino dugangan pag ini ni sang isa man to ka politiko sa Negros Island Region nga ipapostpone niya kay ti hindi man sa pabor dako kunong gasto na ano nimo mo mustawo nimo mo mango no gay na kamo mga politiko kamo blang hindi kamo sa pabor no kay nga gusto niya ma-maintain ang mga barangay official ang mga incumbent barangay officials kay kabalo kamo diri sa sudan sa Iloilo sa Panay Island kitang pinakadamo nga mga barangay. That's why nga ginaayam nila kita do kaangay sa Bulawan ang ginalantaw nila sa isla naton. Tungod kay damo kita din nga mga barangay damo in short damo kita posible sa mga botante de bla. Amo na ini isla gusto nga pang dayuno ng eleksyon kay komo nga dako kunong gasto dako kuno ang madula sa ton. Amo ra sa ganyo ka pinangawat yung mga yun ipatula kamo na kulbaan pa kamo magasto sa eleksyon. Ano na nang nino, hindi ka mo magasto sa eleksyon, yung pag-ista ng mga barangay official na, no? Ala ka mo ka-proponer sa project, pangkawato ng mga politiko, o kung I mean, pangkawato ng mga pundo sa gobyerno? Jesus! Saan sa ato, mga kabinan, pabor kita yung pang-isla ng mga incumbent ng mga barangay officials, may mga kilala, kita na niya kapitan nga balingag ang utok, no? Why isang, nagatira kita sa iyang panggobyerno, no? Binalingag nga utok sa pagpanggobyerno sa barangay. In short, pulboron ang utok. Aga muna mga kamera, nung may kaginaya pa daog da, ang imo nga barangay, I mean, no? Sino makaluloy ang pumuluyo tungod sa kitid ang ulo sa barangay official, wala nagakuha sa suwestyon sa iyang mga palibot, sa mga pumuluyo, kaugalingon niya lang ang iyang ginapamatian. No? Paano ka na mag-improve? Paano nga mag-sangkat ang mga governance o kung ang mga panggobyerno sa mga barangay, kung na mo sinang mga sahi sa mindset mga ka-KFM. Storyante na karoon sa Diri Madugay, sa nagapamati sa aton. Sa ilo nakita karoon mga kabinan sa aton yung mga headlines, kaga before sina ang ehening headline, inadulogin siyang kaluan siyang extend food supplement for men. Sa nangyidling nagapabaskog siyang pagpuwarsa sa paglabing-labing kay Mrs., agod niya ma-satisfied si Mrs., mapangayo pa siyang isa, hindi lang dua, malay mo tatlo, apat, kung si Mr. Bakod pa. Pero kung makainom pag insa, makasubra ka ginya lima. Oh, mas, ang ininga produkto, wala nagpahatag sa side effects, mga kabinan, kundi nagpapaskog lang isa sa resistensya. Wala isang side effects sa kurasun naton. Kaya isa pa nagpanami isang blood circulation, mga ka-KFA. Base sa mga reviews ng aton, ng mga users yan eh. Pagtapos mo ko no, gamit sang extend ka-KFA poll, di ba? No? Tapos mo gamit, pag namin namin kay Mrs., matsaga mo doon na bago ka lang tapos massage, di ba ka K-5 Paul? Oo, mga ano. Muna ang extended food supplement for men. Mabakal sa Meklonika D. Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy sa tupad ng isang Robinson's Place sa Haro o kung sa tupad sa St. Robert's mga ka-K-5 sa mga pili nga mga o kung sa mga malapit nga botika sa inyo nga mga lugar. Kag sa aton nga headline mga ka-K5 na bakal nga chocolate product sa isa ka dako nga grocery store sa Banwasang Sara ginapahayag may ulod. Ang tuloy mo muna ning aton nga balita subong ang ining reklamo mga kabiran na isa ni ka dako no tiyan mo lang ng dako nga mall sa may Banwasang Sara, kundi ang Gaisano, kapital, kung Gaisano, Sara, Amlanda. Oh, mga kabyanan, ina yung ginaligar pa mula niya, no? Sana nga pamati sa ton, tsokolate ni. Oh, the basic information, allegedly, doon may nakaon yung bata sa tagreklamo. So, check na mga kabyanan kung anong ibang pagkakit niya mga detalye sa sining reklamo, mga ka-K5.

nakadra ko noon na bakal ni isang tagnagtamoy ng tsokolate. No? So, kay Sano Grand. Oh, kay Sano Grand ng Sasara. Okay. Based din sa reklamo, mga kabinan, ang produkto ni Nabakal alas 5.55 kahapon sa hapon, Sabado ng adlaw Agosto. Ang, ano ni, no? Yes, naman ito namin, sonarta kayo na ang Gaisano Capital ay man na yan, no? Kagrain man niya, mga kabinan, ang sa Gaisano Grand. Ang Gaisano Grand, tiyan mo na sa may banwas ang Sara. So, direk kita, no? Nabakal din siya ang tagreklamo Agosto 22 kahapon ang ining tsoklate. Based rin, no, hindi pa man expired ang produkto, rason nga tikampante kung tanong customer. Ginapahayag na tulupang dan na lang nga may nagahulag nga mga gagmay nga ulod samtang nagakaon o kung nagakaon na ang pito katuwig nga bata nga lalaki nga manog, ano ni, no, manog alasotso subong man nga gabi o kung kahapon sang gabi man. Pulo kabilog at choco coins ang nakaon sang bata. Kung sa rin, hindi lang sa packaging, may ara sang ulod, kundi pati na sa kada sulod siri. Giningagaw pang ging katuan sa customer ang mga grocery store apang sarado na. Siyempre, last gist na mo. Ilaman gilayon nga gindala sa emergency room ang bata para sa nagkakaigo ng assessment sang doktor. Ginti, kung natin mo na, tinguan man nga makuhaan sang pathag, sang ang management sa nasamit nga grocery store angot dire mga ka K5. Ti amo na mga kabyanan. Ang reklamo no nga gin palabot sa ton. Well magsiling kita nga ti ulod allegedly no. Ulod gin man balay ni. Kay ti hindi pa man kita siling nga makasiling subong. Kay isang iman ikaw ulod, kay ti need ta sa isa ka biologist, no, nga maka-examine sina. O kung eksperto, mga kabilan, malantaw, bla, no? Ang living organism, mga ka-K5, kung ano balay na, o, oh, man-secure na ton, kag mapalabot sa publiko, nga dapat kang awani, anong dapat, bala, no? Kay ti, based rin sa report, hindi pa man-expired, pero, ang makahaladlok lang, siyempre, magsiling kita nga ulod, ginakabalakan ta na yun, ang ikaing lawas ta, kay nga ati, ginakulbaan ta, kung anong manging epekto siya ni, sa lawas ang bata, kay nakakaon ng bata, abi. O, amunin ginakabalakan sa mga ginikanan sa bata siya ni. Kay ti, pama, kung pulo ka chocolate coins, kita nyo bila mga kabilan, mabakal nyo na sa Changi, ang chocolate coins na blabi ang butag pila na sa mga King 5 Paul, kakao man mo bata, chocolate coins. Tag dos, no? Tag dua ka piso ang isa sina, kapanid, ng isa kabilog, chocolate coins. Oh, mga ka K5. Nakatila ko makita actually sina eh, pero manamit. Manamit, kid man. Yung ina nga produkto. Oh, mabakal mo na sa mga changi-changi na sa inyo, kung may ara, gimana barigya, si tiya inyo na sa changi. Mga ka K5. Pero white yaulod, ang iniya subong, nakibot kita gani, nga subong lang kita bati sini, kamay ara sa ulod nga amunay nga produkto, mga ka K5. O. Nag, ano kita no, ginausisa ta subong ang naragway, makita nato niya may ara sa gaming nga ulod, no, sa sulod sang pack, sang produkto ni nga chocolate. Mga ka K5. May ara, pagkit ko mo sa sulod sang, di kundi ginarap na siya, ginapotos sa may gold na blanga bansel, ang tsoklate, may ara, pagkit na sang allegedly nga ulod. Oh. Tapos, sa paksin eh, sa sulod bala sang pakete sa mga tsoklate, may ara nga mga gagming nga nagkakarataktak ka mga ulod, allegedly mga ulod, mga ka K5. So muna ang ginakabalakan sang mga ginikanan sang bata nga nakakaon sini. Oh. Kay ti una best way Manila ni natalupang dan ang ti siyempre basi posible bla kadali bla masako para mga ginikanan kadali siyempre may mga iban pa sang errands mo. Ti muna gadali kung kisa hindi tabla maturpang dan muna bla ko mag-grocery kita. Why na kita tayo mag-usisa mag-check sang mga expiration date.

0: mga ka-K5. Pero nakibot na lang sila. Sa nakaabot na sila daw sa ilang nga balay, kaya nakakaon ng bata sa pulo kabilog at chocolate coin. Oh. Can you imagine that, mga ka-K5? Hindi tama, hindi na niya madula sa mga ginikanan nga makulbaan. No? At ito natural lamang na nga reaksyon. No? Sa mga ginikanan, kahit yung bata na nakakaon yung chocolate nga ginapahayag na may ulot. Mga ka-K5. Amo ni karon ang ginapanawagan sang tagreklamo sa Gaisano Grand Sara sa management siya ni. Oh? Tanim pa rin kagabi na why siyang sabat, no? Nga kuntani, bala, I don't know, no, nakapagwa sila sa statement kay I believe nung kamayara sila sa official Facebook page ang Gaisano Sara Iloilo. Nga baka insigida, may ara siyang insigida, nga makapagwa siyang statement, o kung makapaalerto sa publiko nga, imo brand sini ang nakatayay, no? O kung basi ko nagahimo na sila subong sa investigation, kaya naplastar din naman yung inang mga statement, mga K5, o kung basi wala pa sila kabalo, no? So, dari karon pamagi naton ang pagpanawagan ta sa ila. Kung hindi pa di sila makasabat sa reklamo hasta kron magsirom, no? Bagay ni siya pasakaan sa kaso. Kaya panawagan naman sa DTI Region 6. Panawagan na rin sa DTI Region 6. Nga investigaran ini sila kag kung ano ang resulta sa investigasyon, pasakaan sa kaso. Mga ka-K5, no? Kung anong klase ni, kung sinong pwede pa sa kansang kaso ni, kay tiis sila, nakadumala ni isang mall, no? Kag may kumpanya man na nag-manufacture sa sining tsokolate, mga ka-K5. Basi naman sa aton mga kabinan, kinusisa na rin sa pagpunarawsaw natin, siyempre mayara makita sa research team, ang newsroom natin, nagpatigayon man sa pagpangusisa, pagpunarawsaw sa kaangay sining reklamo. No? Kaya ti may mga gin-research ang aton nga newsroom gikan sa pagtuon sa University of Minnesota Extension kag sa Colorado State University, mga ka-K5, ang munang kapasidad sa aton nga newsroom. Gina-backtrack, gina-trace sa mga study sang mga prestiyoso nga mga university sa luwasang pungsod. Ang muna kabaskog si K5 Alira Apin na subong nag-research karon. No? Sa sunod sa eksperto sa pagtuon sa mga universidad nga sa entomology, ang namini sa entomology ang pagtuon sa mga insekto na amo nang tawaga mga kabinan, again entomology, no? Basi mamangkot sila ba dinali ng imong study, dinali ng imong research, anong research party sa mga insekto ang ginatawag dira entomology ang pagtuon sa mga insekto. Okay, ang mga ulod nga nakita sa tsokolate ang based rin sa information nga allegedly hindi kuno tuod nga ulod kundi mga larva or caterpillar kuno o kon ang hindi kuno ulod kundi mga larva o kon larvae caterpillar sang Indian mill moth, no, o kon Plodia interpunctella, mga ka-K5, suno pa diri sa pagtuon din kuno ni nagahalin. Hindi ini nagahalin sa pabrika o kon wala kuno nagahalin sa pabrika tungod sa mataas nga init sa pagpagwa sa mga tsokolate. Okay, wala kuno Halin sa pabrika, tungod sa mataas nga init sa pagpagwa sa tsokolate nga amuning nagapatay sa mga itlog, ang kontaminasyon nagakatabo kuno sa bodega, sa grocery, samtang ginabiyahe sa sunod mismo sa kusina o konsang pantry, mga ka-K5. Amo na siling sa study nga gin-research naton. No? Wala kuno ni nagahalin sa pabrika, mga kabyanan. No? Research ka muna, no? Ako hindi ka mo satisfied sa aton nga discussion dere. Pwede niyo ma-search research ang study sa University of Minnesota Extension kag sa Colorado State University. Mga ka-K5. Na siling dere, di inihalin ang larva. Na siling na dere nga hindi inihalin sa pabrika tungod sa mataas nga init sa pagpagwa sa tsokolate, kundi ang kontaminasyon nagakatabo sa bodega, sa mga grocery, samtang ginabiyahe o kon sa sulod mismo sa kusina o kon sa pantry, mga kabinan. Oh, amo nang isa ka explanation. Sa pamangkot nga ti paano ni Sir KK5 aron nakasulod? Oh, banwa. Paano ni kasulod sa plastic ni? Paano nakasulod ang mga larva? Ay ning ginapahayag ulod. No? Ang mga larva isa ka may ara na sila mga kabilan nga dumatalom lang nga panga o sungad, no? Iya ina nga ngat-ngaton o konkit-kiton black kon lang tawon mo siya kuno sa may microscope, mga kabilan. Talom-talom ni pangaya nga amo nang nagait-it sa plastic. Amo nang nagait-it sa sulod sang van seal sa sining chocolate coin. No? Busloton niya ng plastic, papel o kon karton, di mo na lang siling tanga nagapotos sa tsoklate. Sa pamangkot naman nga mga kabinan, nga ano ang aktibidad sa sining mga sapat ni? Sila ni nagahimo sa nga duti labla o kon dulawa o kon silk webbing. Tapos, sa ibabaw sang pagkaon, samtang sila ang nagakamang, kag nagakaon, no? Nagahimo na sila sa silk webbing, mga ka-K5, nakita mo na nga daw may mga lawa-lawa, na mo nang ilang aktibidad. Sa pamangkot naman nga kung safe brain ni kanon, base naman sa Utah State University Extension. Ang mga insekto nga ini ang allegedly, no, nga wala kuno sang dala nga hilo, pero pwede sila nga magdala sang amag o kun mold o bakterya nga nagaguba sa pangsabor kag kalidad sang pagkaon. Yan mo nang ginarecommend nila, mas mayo kung may amusina, ihaboy na lang ang pagkaon. Dugang pagid nga may nakakaon allegedly ang bata sa tagreklamo sini, sampulo ka mga tsokolate, kiti ka malukit ang bata, ang immune system sa bata, sa dubre ka bigaw, hindi ka nga sa ton nga mga kabalan, taya kung kita magkaon, nagura ka King Five Paul, hindi tiyak talab na, no? Ka King Five Paul? Magkita ka kung kumaon, may manani nagurok talab sa ato na nga, bastante kita sa may tisik ang dito yung bayo at adlaw. Paano ka talab mga ubosipong trangkaso ilan at sina? Amo na ang explanation sa mga prestigyoso ng mga universidad ng mga kabyanan base sa reklamo naton. Amo na iya ang aton nga newsroom diri ba Lasig. Naga-research, nagakwa sa impormasyon. Actually, ang inimang information, available mo lang ni online. No? Pero tanda nga itong newsroom. No? Mga prestigyoso, pa rin nga mga university ang kinkwaan niya. Ang Utah University Extension, kag ang University of Minnesota, kag ang Colorado State University, may mga pagtuon, angot diri sa reklamo, mga ka-K5. No? Karon, napatpat na rin siya eh, kung anong mga rasones, kung nga ang mga kabilan, ang nga abala, no? Gakatabo ini paano ka kasulod ang ining insekto da sa pagkaon, sa packaging? Anong rason? May dala bala ining hilo or nanomanda? Di mas mayo ni agad pa konsulta sa doktor sa mga tagreklamo ang inang bata. Ako di masigurado ang ikayong nawas ang bata. Sinibok ti kaluoy man. Tiwaya man na isang bata. Way panik balo kung ano nangyara. Sulod. Pagkita ina niya sa tsokolati at iibuka. Doon niya man na nakagisang sang sbakbay kagkan. O tiwaya man na iya. At siyempre sa pagpati isang bata at ikin baka sing rikanan niya. Safe nang para sa iya. At si mama kagpapa na nagbakal. Bawa ti kaluoy man to isang bata ka nakakaon. Ti may lang tanik ko na pagkabay rin natin. Di maging safe siya. Kay ti budlay bata pa ni no. Mga kaka-K5. Pigado pa niya ang pagdepensa sa immune system niya sa mga bakterya sa lawas sila. Although nga mayara sa mga bakterya sa lawas, mayara man good kung mayara isang bad nga bakterya. No? Top anhibri ka ron sa nas lala pagkita nga bakterya ang lawas sa sinado. Pati palayo lang. Palayo lang mga ka-K5. So muna karoon ng ginpalabot ang actually sa management. Sa management, no, ining reklamo, no, sa mga ginikanan, tingwaan taman sa parta. Labuton no ang mangintingog pahayag sang management sang Gaisano Grand Sara kun anong maging sabat nila ini no actually kahapon pa rin, no kahapon sang hapon Agosto 22 sa Barong Adlaw kun namuni balak kadto ya dapat kun tani may insigida dumiyara sa tani isang pagpagwa sang press release nila no information sa publiko do wala gid na may brand image sila nga ginaprotektaran dignidad nga ginaprotektaran sa part sa patag sang negosyo o dapat may reasonable time na nga dapat tigra pang buyan nga ginapang-release sa publiko ka mga information. Unlike nga example mo sa iban nga mga malls diri sa Iloilo City, kon may magakatabo gani nga mga insidente or ibanda kapagwain sigida sa nga press release, no? Mga ka-K5, pwede iniyang Grand Sara, do I get? No? Ang Gaisano, no? Pero tigaan na sila sa reasonable time, basta buwas. O kung nasta, sorry, sobra naman na yung magbuwas. Hasta karon sa hapon, kung wala pati, bagay niya pa investigaran get hindi niya mayo kung namula na ipirmi. Oh, basik ko nilang molda, basik ko mainit. Oh, based to sa ato niya pagpungsisa sa newsroom naton, damo nagri ka mga reklamo da sa ligad pang mga sinimana, mall niyo da mainit, bao Diyos ko. Oh, patakot-takotin niyo mo na aircon. Oh, dristason nga na, protectog daw nga na, Mount Everest, inyo da, init ko na. No? Sus patawara, Paul, nanti kamusta, blada, di ba tugnaw diya sa aton? Bakal ka muna blagay sa ano, Grand Sara, sa aircon yung protectog now. Tagad ka po nyo katinipid, ha? Araw-araw pa na inyo. Luhoy ka muna sa empleyado nyo sa mga produkto nyo. Sige mga ka-K5 mantisyon na. This time check is oko na alas oras natin sa mga alas 7.45 subong aga. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer na!
1: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer!

0: Okay, mga ka-K5, magatamyo kita sa aton yung mga tigtumalan o tig nag-comment sa bong, no? Good morning kay Grace Heroso Amistoso, kay RV Chris Caceres, kay Bambing Space J, good morning sila ron, kay Ma'am Anari Bahade, kay Lang La Dubla, nagatutok man sa aton. Blessed Sunday, ihado aron, maninay! Oh, dapat maninay ba? Okay, hey, happy Sunday to all mga ka-K5. Sobra mga kabinan ang reklamo nga ginpadala sa aton, bantayan na karon makakuha kita sa Sabat. If check naman ilang ka Facebook page, kumiyara sila sa press release, no, or information para sa public kung ano ni ang mga Sabat nila, no. Hasta lang karon sa po na, no. Kung pag-araw-araw, sobra pa na buhas siya karon tito, no naman na. Dapat ya kun may amoning nga mga reklamo dapat ni sa mga negosyante, dapat kapagwa ka mo diyon sang mga information sa public ka mabudlay na reklamo niya sang customer nyo lang hindi ni pagpamatian e eh, gusto nyo negosyo lang kamo ay sang may mareklamo kun may kabaltahan kamo da ano kamo siniswerte pero wisan mo ay pagkamura kapagwa sang statement nyo da dapat nireklamo na kamo sa DTI. Pareklamo, encourage sa ting tagreklamo na magpalapit pagin sa DTI. Ang god yung makandakan sa investigation, kung may kapaltahan, ipatawan sa nagkakaigo nga sentensya, no? Kung anong mayo, nga pina sa inyo, penalty sa inyo, nga deserve nyo man, bla? Sa nagapamati sa aton, di bla? Yung mga ganit, kung nagagrocery ka mo da, sa part naman niya sa mga consumers, check to get mayo, kung may mga ulo, durnano, dapat hindi buawi mo mata, dapat check pugid sa klarong matabla. Sagad kung grocery kamo ni kamo sagad ka cellphone nga magawilik mo da. I-check nyo man mayo. Agod nga hindi kung may kamamalamalahan may balda ang produkto. Malantaw, ma-check yan yun. Agod nga hindi yun na mabakal. Mareklamo nyo da yun. Samtang ara ka mo sa mall. Bla, hindi nyo pagulaptang ang kanon sa bata nyo. O muna, kisa may best man nga ti. Kisa tiga grocery makita. Makitaan ta sa iba nyo nga nag-grocery sa ako ay kakulti cellphone samtang kalibot-libot kapudyot sang ano na, sang produkto o hindi man tanan ha mga ka-K5 pero mo kung mais kaya nga klasik ka mo nagbakal makitaan mo na na yun o, nagatutok ka lang o, sa ginapamudyot mo na nga mga produkto nga baklon mo nag ano ka ba na, nagapangusisa ka ba no? Nagapangusisa ka ba na sa produkto mo kung kaya kabalok kita kung ginausisa mo lang sang maayo ang produkto hindi lang makita mo ang expiration date, kundi ang quality, image, tsura, sang product, nga ginabakal mo ng tsura yan, mainit-itan bala, damo bala sang kinantan, or na ano, nagkalabingkong, nagkalabali, o nagkalagupi ng produkto ginapamakal mo, muna bala. Sir, nagpamati sa ito. Kaya kung nagpanilag kita sa maayo, ma-prevent tama na, no? Mga ka-K5. Although nga mayara, sang kapaltahan ang mall, kung kisa, kaya ti siyempre kita nga consumer, dapat tamitikuloso kita sa paglantaw sang produkto nga aton ginabakal, mga ka-K5. No. Ti, kung para sa aton, amuna na tabo sa aton ngay mata, natural naman na nga doon may gagawa nga ti, makasiling tino makabasol ta sa management, kaya ti amuna na tabo sa produkto nila, mga ka-K5. No. Ti mo na gani, kung may obligasyon si kung ito yung mangon aton, may obligasyon good man si management sa isang mall siya ni. Kaya muna natabo or ba siway man nila ma-check ma, yung nga muna ay gigari. May mga ginapahayag, may ulod na. O ba si kung nakaligtaan lang, mga ka-K5, may believe nga ito, basi damo mo na isang personal ang gaysa, no, Sara ni. Nga maka-check pero tinapasawan sila guro, basi mag-check siya ni. Nga ini nagli-okay, may allegedly, may ulod. Kaya ti, amo na kung kisa sa part naman niya sa consumer, hindi masigurado ni consumer nga ma-check niya bala maayo kay ti balay mo ba si kung sako man siya hindi iya matrupang dan maayo o kung kadali why that time mabing nga mag-check sa ang produkto nga nabakal niya kagurihin na lang matrupang dan kung na-consumate na ang produkto nga may ara sa isyo or kaangay sini nga may ginapahayag or ginaligar ulod sa nagapamati sa aton. Mga ka-K5. Subantayan ta ang sabat sa nga natungdan sa ginareklamo nga mall sa Banwa sang Sara, mga ka-K5. Nagakulapos na kita, no, ka-K5 Paul, sa nga tsempo, tibantayan na lang sa masunod yung edisyon sa atong nga programa dili sa reklamo mo sa K5 mga update, kagiban pa nga mga reklamo nga aton nga pagkatalakayon sa sunod nga semana mga ka-K5. Sa puwersa sa nga to narang no, nga K5 news team, ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Karigawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: My family history ba nakamuhusong diabetes?
4: Mag-TTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TTX 500 ka na!
3: TTX 500
4: ang may powerful compound.
3: Yanagapanubos ang imo blood sugar.
4: TTX 500 garantisado,
3: epektibo,
4: para mismo. TTX 500.
5: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
6: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. Oh. DTX 500 kag may TC, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gito ang oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500
3: para sa matilo nga dugo.
1: DTX 500
3: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
3: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tay,
1: happy kanunay.
3: DTX 500
1: masaligat,
3: epektibo.
1: DTX 500
7: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga cellular.
6: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga aga tigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 ka mighty C.
8: Oh.
6: Ang tatlo ka mga free radicals nga super oxide.
8: Mm.
6: Ano para Sir GP?
5: Hydroxyl radical.
6: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong nga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong nga panit.
8: Mm.
6: Garingkols ka na, gatigulang na imo guya.
8: Mm.
6: Tik, pero kung adlaw ka gainom di TX 500 kag mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag mighty C para nga ano, layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
10: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
3: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
3: Drink responsibly.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: It is now 8 o'clock.
0: This time check is brought to you by Centrum Advance.
1: Centrum Advance.
0: Alagang di magkukulang.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch.